mooy doom yi ma am ak yow dama am ndigalal rey ko, dama am ndigalal rey ko. Bu doon jigéen yi léegee der yoo ko lay def waaw abandonné ma fukki at ak yaar dellu si amoo lenn loo may indil sëri ci lul sa doom ji nee nañ naa ko rey. Waaye moom lu mu wax moom saarata moom haajara dañu ah loolu loo ma ciy tàggu ganaara ki nenam borom ganaaray borom loolu damaa jara tàggu. Jigéen ji moo baax dal na ko yàlla dolli njëggal jigéen ji moo baax saarata ki haajara haajara moo baax loolu damaa jara tàggu. Ganaara ki man yaag doon maag doom ji yaanu boole yilif bi woo doom doom ñëw waa doom man de bi ma fi jóge parental nga xàmme woo ma sax bi ma ñëwee xaw ma la ci lañ ma doon wax ni yow la Ismaïl waaye nag am na lu xew ni xew lu mu doon bàyyi mu ni am naa ndigalal rey la mu ne ko exécuter sa ndigal di ma fekk man bokk ci way muñ yi ñi dàq muñ ci kaw suuf di ma danañ ma ca boole. Di ma fekk ma bokk ñi dàq muñ ci kaw suuf bàyyi jëfee liñ la digal exécuter ko. Non non kër Ibrahima neex kër Ibrahima neex waaw kër Ibrahima neex doom dégg na ndigal yaay dégg ndigal ndaw kër gu neex ndaw kër gu neex doom daa dégg ndigal yaay dégg ndigal ndaw kër gu neex kër Ibrahima loolu taxu ñoo jóg muy mbirum tabaski dañ ko bàyyi feeti ñëw ci aj léegi bi nga xam ne ni Ibrahima alayhisalatu wassalam dellu si na Makka ba yooyu yëpp xew ah léegi nag suñ borom digal ko ni ko dalal may tabaxalaat nag kaaba gii nga xam ni moo nekk fii ci béréb bi nga xam ne fi nga bàyyi woon sa soxna si di haajara wais yarfa ibrahima alqawaida min albayt wa ismail rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim suñ borom ni ismaila maa ko digal mu dal may tabaxal kaaba ga moom ak doomam ji wax ismail ñu ko tabaxee ba nga xamante ni kaaba ga sotti na ñu daal di ni suñ borom rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim suñ borom yàlla nangu ñu nangul suñu jëf ju baax ji ñu doon jëf ngir jëmmi yàlla ndax yow kat yaay nangu waakoon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen baal ma yow yaay al halim bi nga xamee ni kaaba gi noppi na nag ba Ibrahima ñaan yàlla nangu jëf ji moom ak doomam borom ni ko léegi nag ay ca ma bëgg nga wooteel ma waa addina bépp nee leen nañu ñëw di aj si néeg bii wooteel ma addina nee leen nañu ñëw di aj si néeg bii. Ibrahima alayhi salaam mi ngi ci gott boo xam ni ak ndand foy-foy la ndand foy-foy yàlla wooteloo ko ñi ko yàlla di wooloo diggante fañ nekk ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami millions kilomètres la léegi Ibrahima alayhi salaam ñu waaw suñ borom li bay na waar di man yoruma internet yoruma rajo waaw suma woote ku koy dégg fii man maag sama soxna doom nga fi nekk ak sa doom bi ma woote ku koy dégg borom ni ko wooteel rek jot li bi moom ci man la des yow wooteel rek wa assin fi nnaasi bil ajji yatuuka rijaalan wala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq ma nga suuratul hajj wa assin fi nnaasi bil ajji wooteel ma nit ñi nee leen nañ ñëw aj si mu ni boo ko wootee maa mu ni da nga gis aw gaay yu jóge fa gën a sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amérique di doñ doñi di doñ doñi ba wuyu si la fii nga toog min kulli fajjin amiq ñi gën a sori ci monde bi danañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wàcc di yéega ko wàcc ba wuyu sa woote bii. Lama wa xaqiqa
ñi faral di wax ni bi Ibrahima wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba Ibrahima wote ya ayuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu labbayka labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ deg nañ wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi amna ño xamni boba man ni lañ nek ci seen digal bay deg nañ wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ru lañ waye man ni lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xamni ñewoguñ ci seen xoromu nday deg nañ wote ba buyu deg nañ wote ba bu wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xamni wuyu na wote Ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mom wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj dana ko barkel waye nak Ibrahima alayhi salam bim wote bu ñu xam ngeen ni yalla ni maye yonent yi non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentu shaytan yi iblis mo yonentu shaytan yi as shaytanul jinn wal ins nak shaytan ñaar da am shaytan yi nit ak shaytan yi jinn wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba wote ba nopi ni 10 iblis da ñu taxaw momi daldi wote ya ayyuha shaytan al ins wal jin nan ka labbayka ya iblis labbayka ya rasul allah shaytan hukama khal iblis ngok iblis daldi wote ah gaayam yep wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahima wote ba nopi munu ko abal ma ma wote ma yow ño bokk mbir yi wa moy ñu la di wote motax iblis ba mu wote kep ku yu won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo démé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bokku na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di war na diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxoñ diw ay di wa joxoñ diw di wa joxoñ diw di wa fal diw waaw Ibrahima alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom Ibrahima alayhis salam ay ci wotel wa sin fi nas bil ajj ياتوك رجالا ولا كل دامر ياتين من كل فج عميق سورة الحج سنبال من فمن فرد في مني من برم تبارك وتعالى فمن فرد في حين الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج
muni walillahi ala nas hajjul bayt man istata ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wenn yoon man istata ilayhi sabila ku ko man def ko wenn yoon waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamni man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala bismala sa ñak ñu duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma aji min lutax ngani man dal jakkay seigne diou doyna ma juma yi seigne diou doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon ni yow suñu borom ko xamni ko xamni condition yi aj dajé wul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoyu dajé na ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji aha kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu bu baxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yef kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuyaabay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diou doyna ma ba nga dajé ak señ diou xam ba dajé ak señ diou xam yalla ni ku deugar bop ku lank waman kafara fa inna la khannun anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qanin an ya'limin rabbi stu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran sitena ak makka mu nek farata yonent bi yalla yoni ali salatu wasalam bi mu ñewé wotu ibrahima ali salatu wasalam kenn ko ni xam na ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit ali salatu wasalam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba ak moyeyim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronata sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju ay nit ñi ma ngi wax la samaam ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bi mu fi jitu won loolu digli won loolu lay digle ndax ma ngi mom ñoo bok même constitution té man ibrahima alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam man mom ñoo bok même constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ak woni ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji te woni ñu aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajju
waaw, bu la neexee nga firi ko lu gën a jege noppi doomu aadama yi. Et yéen peuple Sénégal, yéen peuple Sénégal, waaw. Mu ni Ibra fi nekkoon defal leen li ñuy tuddee bourse familiale, waaw, mu ni continué naa ko, bourse bi day continué, du ma ko dagg mukk. Yaa yu annaas, yéen peuple Sénégal, xadd faradala aleykumu bourse séné bourse familiale, mu ni waaw, mu ni fahajoo dama koy continué. Yaa yuha annaas, xadd faradallahu aleykum al aj fahajju, yéen peuple bi. Am na benn waay boo xam ne moo fi jiitu woon, benn président moo fi jiitu woon, defaloon na leen bourse familiale ngir seen condition de vie. Naa ma dama koy continuer, continuer leen ko, duma ci dagg benn, na continuer. Ndax man damaa yërëm nit ñi, damaa bëgg a yërëm nit ñi, ndax ëppuma yërmane ci nit ñi. Cheikh Salim Mbake daa ma soxlu am solo, yàlla na ko yàlla dolli njéggale yërme ne taaf ñu ci barkeem. Cheikh Salim Mbake, man baat boobu ci moom laa ko mas a dégg gannaaw ñaanoog sëñ Touba ga. Mooy man maa dégg ci sa nopp Cheikh Salim ni ku dul yàlla mi bind jaam ñi ëppooma yërme ne ci ñoom. Loolu maa ko dégg ci sa nopp, ku dul yàlla mi bind jaam ñi ëppooma yërme. Wallahi téere bu ne jàng naa ko, téere yu bari boog jàng naa ko, waaye mosumaa gis nit yàlla bu waxee noonu. Li ma gis ci ko lu ko niru mooy li Sëñ Touba ni yaa malikal mulki yaa man jàll an xawadin irham jami al wara, irham jami al wara. Cheikh Saliou nee na te xam ngeen ni waxewul bakkanam, ku dul yàlla mi bind jaam ñi ëppooma yërmane ci njoom. Sëñ wax joojoo kawe xuma ndax nit ñi seetlu nañ ko wala déet. Wax joojoo rëy, yàlla ak ni mu yëreme jaamam ni, yàlla ak ni mu yëreme jaamam ni. Moo ne bi Cheikh Saliou di wax loolu day Mouhamad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam a ngi fi ak nim yërëme jaam ñi. Bi Cheikh Saliou di wax loolu Sëñ Touba a ngi fi ak nim yërëme jaam ñi ba yegg ci naan yaa malikal mulki yaa man jàll an qawadi irham jami al wara yaa haadala daa. Bi ko Cheikh Saliou di wax xamoon na ni Sëñ Touba wax na lii. Kon nañ seet si yërmande Cheikh Saliou ci jaam ñi nu mu demee woon. Kenn mosu koo dégg, kenn laa xawla wa mbir mu rëy rëy rëy la, yàlla xam na ko lu rëy rëy la. Yàlla nañu yàlla tàbbal si yërmaneem joojee, yàlla nañu yàlla tàbbal si yërmaneem joojee radiallahu taala anhu. Yërmaneem joojee yaa ayuha annaas xadd faradallahu aleykum al xajj fa xajju, yéen sama peuple, yéen sama waa réew, yéen sama askan. Man Mohammed sallallahu alayhi wa sallama yàlla yàlla moo farataal ci yéen aj. Am na président bu ma fi jiitu woon kera ba muy def pretestement waxoon na ko ñépp di dégg maa ngi koy waxaat ma nit ci sama pretestement. Maa ngi koy waxaat ñépp di dégg. Ah waaw, yow mënoo ni kooka daa falsifié mu ni duma ko wax kat, duma ko wax kat, état continuité la, duma ko wax. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam daa ñëw rek continuer mission bi, mu ni état continuité la, état continuité la. Waaye suñu réewi Afrique yii nga xam ne sëñ bi président bu ñëw rek, président bu ñëw rek dank sa korpañ rek jëmale ci peuple bi ak kala ka nga fa wóotu di door ak mbëkk ak matte rek bakkañ bakkañ. Suñu réewi Afrique yi bakkañ bakkañ. Te fu ñu toll kat di ñu déclaré ay naan dañoo war a développé ak dañoo war a def néeg réew mi nangam ak ressource yi nga xam ne réew mi am na ko. Buñ ko jëfandikoo ci Afrique li fi ne ci ressource buñ ko jëfandikoo kanam rek, kanam rek. Waaye mal asaf, mal asaf, mal asaf. Ku ñëw bala ngaa def dara li ngay jëkk a def mooy fayantoo, xeex, xuloo, rayante, subaak ngoon, subaak ngoon. Nan ngay avancé, foo jëm, nooy demee.
kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla joxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabe dañuy faral di wax naan té lolu moy ni wër moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development wu rew mënta am ndare ci liggéey nango liggéey development wu rew ci nango liggéey rek lay amé waye rew Afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggéey mëna am ci xéxa kulu rek lañu nek ak wérante ak dagassante noy liggéey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nek taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jox ci xulo du ngeen jox ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatu illa allah la fasadata alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn benn autorité rek mo mëna am mbir dox benn autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujj lay tass kër gi ci tass lay mujj ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi lay mujj tass réew mu am ñaari autorité réew mo fofu la jëm ci tojanté bop rayanté xex jappanté motax cheikh muntaha ayyadalla wa nasara mas nafa yëkëti kaddom li dama bëggoon ngeen délo ma kaddu gi ndax baat di su ko bok mané ko alquran ko waxé alquran néna baat kenn du ko bok alquran ko wax baat kenn du ko bok mukay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal man nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal man nangam waye mu jël engagement di waxi bopam mu ñu ko deet bat kenn duko bok de yow bat kenn duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma joomul safinatul aman ak seen choo yoy fi amon ñu leen bat kenn duko bok man loolu mu wax ne alquran ko wax walaw kana fi ima aliatu illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala baat bi buñ ko bokké lepp yakku baat buñ ko bokké lepp yakku ñaari autorité ci melni réew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ fu réew may développé tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadis nan moko wax donté hadis buñ jam la ciow li bari na ci té moy hubbul watan min al iman bëgg sa réew da bokku ci ngëm yalla bëgg sa réew da bokku ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubul watan mel iman mang ko xol man ci sama jëm sama bop man nima mel ci Touba manam nima bëgge Touba lool lu yalla def sama xol rek la xomulum waye fimné bu may déglu xibaar bañ ni Touba sama fi du ang sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax tuñu rek sa boko tuddé sama fité nga ci sama digg bop yalla na doon jamm lay wax yalla na doon jamm buma sañon Touba tok nopp bu yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lul ni yow jamm dom nga ci digg gis ko ci ndax baat bi lol lay firi baat bi lol lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vie bu propre mom Touba motax ku fa ne li defu safan doga netti li de mala ko wax Touba won kenn du fi jiddu safan bi jawale ko
da ngay dem baqi legi fi ngay dem baqi gi ma la ko wax Touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax yalla dana la lembeje ñu yobul la baqi gi yow do ko netti bu fekke ni de ko fi fitna jo yanu pour indi ko Touba yalla da ko yobati keppele ko do dotal sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ ni yobul legi baq la fa ñew ñibisi ñun di lek suñu tiyam bu fekke da nga dekk ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga ak ci yalla wolbati ko kepp ko ci sa kaw do dotal sa bop lol la yalla def lol dogal suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanu señ Touba yalla ko ko nangul lol mom dogal suñu borom la bu noppi moko demone di toji ka ba gayam do yegg de do yegg ya ko demone bu sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem alam tara kay fa hal rabbuki bi asabil fil alam yel kay bu fi tadlil warsal alim tara ababil tarmim bi jaar ci min ci jil fa jalum kasin makul rek tay top mo tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun eta afriki rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mudi ko def sa dara lu dox ba sa manda jeex ñu xalab la feele indi kenen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan sulal ta dem continuer bul tarder continuer ibrahima ali sallallahu alayhi wasallam bi mu démé yonki yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ñëw non la def ya ayyuhan nas qad faradla alaykum alhajj fa'ajju mujeh mu melni dagn ko poser question ni ko waw lutax muni bunyal islam ala qamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man ista'ilahi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rew mi juromi sart moko teunk mune article ba ca jeuk moy julli jurom moy sédéne yalla rek ay yalla yaron sallallahu alaihi wasallam dawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédéne yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxna mako dama ko filé non rek nguur dama ko filé non way yonent lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé fal na ma man muhammad sallallahu alaihi wasallam lol day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy wa iqamis salati citoyen bu ne def liko war iqamis salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom mu ni ko joxe way ta isaka citoyen bu ne su deme nak ba yeg ni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokal partage ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire te sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew ma yegu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xam de xam nañ ni mom milliardaire na wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage ye wané nako hôpital ye wané nako mané ko waw goor li moy citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok wi tay sakat citoyen ci rew bu posam disé wa rew ma dañu wara yegni ki milliardaire la ci partagé ci taxawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif
peuple day ñëmi xiif ba sawmu ramadan ab peuple buñ bëggee développement dañuy ñëmi xiif dañuy ñëmi xiif serré sentir lool peuple buñ da ko wara ñëmi serré sentir bu fekkee développement rek ngeen bëgg wa hajjul bayta.

kenn musuko gis, yàlla xam na ko. Waaw, yaa ngi may ay billet makkale te sa emploi yaa ngi leen amee li bor yow ay bor di may ay billet makk, kenn musukoo gis, kenn musukoo gis. Yaa ngi may ay billet sa emploi yi kenn fa yeeku ji. Am na ñoo xam ne yaa ngi leen amee ay salaire yu baree bari, ay weeri salaire yu baree baree bari. Waaw, tey may ay billet makk mu mel ni obligation la. Déedéet déedéet yaa ko def obligation ci sa bopp rek, waaye dëgg-dëgg ñaari billet makk yi nga maye ak Sénégal ak billet makk yi ni mu seere, wax dëgg fay na ñaar ba ñett ci say emploi, ñaar ba ñett say emploi. Ñi ci des topp la. Añ makk nag ay farataam ñeent la, ñeent rek la moom farata yi añ makk. Ba ci njëkk mooy añ niya, añ niya yéene yéene. Naam bi nga tàmbalee waaj fii ni fas naa yéene aji makka, te bañ wax fas naa yéene dem penku, fas naa yéene dem penku. Nit ku ñuul wala sénégalais moo bañ lu leer buy tukki, buy tukki. Moom moom yaakaar na buy tukki bu waxee fa mu jëm rek balaa yegg dee lu moom dool booree mu naan damaa bëgg a dem penku ren. Bu dee penku doon nga bëgg a dem koy jël génn Sénégal, côté yi penku la fii rek, boo fi demoon penku la fii. Aji makka ngay def, neel damay aji makka, maa fas yéene aji makka. Loolu mooy départ bi. Waaye yéene ji dëgg-dëgg fa muy tàbbee mooy bi ngay armal, bi ngay armal foofu ngay tàbbale yéene ji. Xëy na ñu wax ko place ba, boobu mooy bi ci jëkk. Ñaareelu ponkam wala ñaareelu farataam mooy tawaful ifada. Tawaful ifada mooy bisu tabaski ba nga xam ne ñëpp dañuy wërandoo kaaba ga. ñetteelu farataam mooy assahyu bayna safa wal marwa, daw diggante safa ak marwa. Mu delluwaat ci xaajara ma ma doon wax ca bañ ko indee ci ndànd fay-fay ni ko fii mooy sa appartement, génne ko kër aawa ba, jëlee ko kër aawa ba yóbbu ko ci ndànd fay-fay. Waxuma la jël sa ñaareel yóbbu ndànd fay-fay, waaye boo jëloon sam ñaareel dugal ko ci pantret dong ay di buri sara. Kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bokk moomit, daw safa ak marwa. Daw safa ak marwa. Ñeenteel ba mooy al wuquufu bi arafa, fexe ba taxaw arafa. Ñeent yi mooy faratay aj, taxaw arafa. Arafa na nga fexe ba boo xëyee balaa jant soo nga taxaw fa. Ay bu jant sooyee te taxawoo fa, arafa raw na la déwénit yi rek, aj makka moom perte nga ko, déwénit yi déwénit yi. Ndax sallallahu alayhi wa sallam nee noonu al ajju arafa, al ajju arafa, aj dëgg dëgg mooy taxaw arafa. Fekk taxaw arafa daw safa ak marwa wër kaaba gi lépp farata la, waaye dafay insisté ci bële pour wane ni boobu boobu bu la rëccee jeex na, amul nis ko mën a dabaatale. Mënoo tuur deret bam jàng, kenn mënatu koo jàng li wala di wax jàng. Si fi ni déwénit rek nga acciwaat dong kay, acciwaat rek arafa. Moo tax ak foo mën a nekk fexeel ba na la jant sooye arafa, la jant sooye arafa. Boo fa taxawal une minute et seconde sax nag baax na, taxaw nga arafa. Une minute wala benn seconde sax taxaw nga arafa, taxaw nga arafa. Loolu mooy ñeenteelu ponk ci aj makka, wala ñeenteelu farata ci aj makka. Am na yoo xam ne boo ko bàyyee nag moom mënees na koo jàng ci tuur deret. Boo amul deret yoo tuur nga remplacé ko koor, loolu mën naa nekk. Bokk na ci yooyu mooy bile bi ñuy armale miixa yi, miixa yi. Bu dee ñu mel ni ñi bàyyikoo côté maghrib, maghrib buñ ko waxee mooy ñi bàyyikoo ci soowu bi, Sénégal ci lañ bokk. Lu mel ni Saam, Misra,
Sénégal ak Maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu aj faawu ñu jaar Medina buñu jaaré al Medina seen miixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañuy armalé moy fiñu wax Juhfa bëgg buñu wax Juhfa fofu lañuy armalé ñom ki Sulayfa ñom la bëgg wax way bu fekke jaaru ñu Madina nak ñom Juhfa la ni ki Samak Misrak Ahlul Maghrib ñom Juhfa moy sen miixa bi nga xamni fa lañ wara armalé way na bu fekke ni dañu jaar ci Madinatul Munawwara bu boba lañuy dem bëreb buñu tuddé Sulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni Yalla da lawal té mo gëna bari légui boy aji makka te bayiko ci soowu bi fi faaw nga jaar Medina wa Senegal Medina jaar motax Sil Hulayfa fofu lañuy defé seen meexa ñom fofu lañuy armalé bu dañuy melni Hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé Saatul Irq moy seen birabu miqa lu Yaman ñom yalam lam moy seen miixa ñi bayiko Yaman fekke ni jaar ci wuñu Madina ñu jaar ci Madina nak batay Sil Hulayfa moy doon Madina mom ku fa jaar rek Sil Hulayfa fofu moy sa birebu miixa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakkay na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepp do ci duggu muy julli ñaar rakkay nafila wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepp dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu sosolo ak ci ngaayel sunna li ñi defé ci ngaayel farata rek man ci ngaayel farata rek man nga ci ngaayel sunna lolu dal di armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kero ngay duggu makka waxu ngi lay nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu sété ak bakkan rek nga wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yene gan aj nga bëgg aj do armal ba nopi nak soga yene gan aj bi ngay armal ci ngay yene aj gi nga bëgg aj ñett xéti aj mo am tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lol lepp mok limu jëf ño bok arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu defé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo noppé do ray gatt bu fekké ni amulo ñëgu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo noppé di nga ray am adyu naka no nit xiraan ku ko def bo noppé di nga ray am adyu
ifrat moy da ngay aj makka ba nopi soga dem armal daldi umrah tamatuh da ngay umrah daldi yewi ko dem ci say soxla lol li gëna bari nak journalist yi xeyna ñom ñokoy soxla ñom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sala say yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo noppé di nga lay am gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lutay di nga lay gatt mom khiran moy ki boole ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni asna yéné umra ak aj asna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal di ci genn yow légi nak yow mi nga xamni ray am ak yu dila wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci biir adji da ngay wor ñetti fan te fekk ya ngi ci adji ñetti fan bu ñetti fan ni maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yeneen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté lolou moy sa atté tay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna lañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko té dara do ci am bakkar waye nak bu wéso yoyu téñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cëri lo xamni daf ci dagg bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeliko batay amna lu ci war ci alaman niki sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xasse armal nga daggati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënulo wor leel juroom benn miskin batay dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yep dana ko jang man na ko jang koku nak mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki dal lim def bu boba nak la atté bi do nga ñew ñu ko nangam nga wara def wala ndiki tay da nga rawen ben hayawan bu bobay atté bi moy nga fay hayawan bu melni bi nga ray ci hayawani keri niki tay ma joxe misal fekkone ni da nga ray kewel da nga gis kewel nga ray ko kon boba dañ lay alaman ni legi il faut nga bo ñewé da ngay ray bay saraxé ko yu mel non ngay ay détail la xeyna mom sax danaka mom yoyu jamono lajatuko parce que gaay bu jikko nit ñi dañ dan dox ci all bi di dajé ndog ment yoy té légui nit ñi avion lañu jël ndog ment yoy sax duñu gisanté ak ñum far kon yoy bokk na ci farta yi bi ci dess moy nga fexé ba aj gi bi nga xasse armal mayatuñ la dara lu wër sa kër do sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lekayo benn bi la xasso bi ci dess man ñaari sarbet wodo benn lekayo bi bu lay goor day jigen mom may nañ ko mu sol yere bu ni ñaw ma muskile fihi amu problème waye nak may ñuko mu tak lu wër ak ciirem ni ci montar wala ndomba comme ñi tak ndomba wala yépp téral nañ ko ko yépp téral nañ ko ko mum dal day melni niew rek bo ayi makka dal da ngay melni niew ci gattal bañ makka da ngay melni niew ci gattal da ngay melni niew yépp lu ñu ñaw dal da ngay fexé ba tékkaliko ak mom ngay fexé ba tékkaliko ak mom
bëgg nañu bu fekkee ni ak sa nga Makka ba dugg Makkatul Mukarrama nga def direct ca Kaaba ga. Sopp nañ lool boo demee ca Kaaba ga bay dugg bu fekkee may ne man nga ko wala mbooloo miim maanaam amul xataay bu la ko teree def, li gën mooy fa ñuy tuddee Babu Sayba foofu ngay dugg ci biir jàkka ji daldi wuti Hajarul Aswad daldi koy fóon. Mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase sima ak feer moom lañuy fekk di ko wër. Lu ko waral mooy ndigal. Bu woon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi doo ma ñooyam ñu wër suñu tabax yi, waaye gis nga ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba, fekk fa aw dajo bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon. Lu ko waral mooy ndigal al ism. Moo tax Sëñ Touba ni laa taf aloo xayran bi xayri ismi ndax fal ism sartun bi xaboli sahn. Bu leen def dara te amuleen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf. Xam nga buru woon ak ndigal dajo woowee ngay fekk foofu di ko fóon, bàyyi nga dajo ni mel fii mbaawu ko. Waaye ndigal moo tax boo duggee ci jàkka ji nga daal di fóon al ajrul aswa. Am na benn bis Sayidina Omar radiallahu anhu ànd ak Sayidina Abul Karam Malawu ca ñuy aji Makka. Bi ñu aji ñoom ñaar bi ñu agsee ci doj bi nag ba war a fóon al ajrul aswa, Omar moom xam ngeen ko ci wàllu tawhid révolutionnaire bu mag la, mu ne yow ajrul aswa damaa gisoon yonent bi di la fóon waaye bu ma ko gis woon duma la mas a fóon. Damaa mas a gis yonent bi di la fóon rek waaye bu ma gis woon yonent di la fóon duma la mas a fóon, ndax xam naa ni njariñ ak lor nekkul ci yow, njariñ ak lor nekkul ci sa loxo. Neñu Sayyidina Ali ni ko ay Omar naa ma ne ko ah ak kay ajrul aswa naa ma ne ko njariñ ak loro ngi ci moom kat. Mu ne ko bi maana nu mu amee Sayyidina Ali ni ko kero ba suñ borom bindee ruuy ci benn bataaxel, ruuy yëpp suñ borom def leen ci benn registre. Mu ne amu ni dafa ngaloo xeer wi ñu wax al ajrul aswa ni ko ngaal mu nga yàlla dal di ko koy sol mu wann ko. Mu ni képp ko xam ni ñëw nga fii ci Makka aj néegub yàlla bi fóon al ajrul aswa, ajrul aswa bu yowmal xiyaamee daf lay témoin. Mu ni yowmal xiyaam moom Sayyidina Ali yowmal xiyaam al ajrul aswa suñ borom da koy saxal ay bët, saxal koy nopp, mu taxaw buntu bis penc di xool képp ku ñëw. Mu ni suñ borom diw mii day amoon na kàtt nu aj mënoon naa aj mooy dajane ci moom ba aj si na, seedeel naa ko ni ñëw na ci néegu yàlla ba aj si na, suñ borom ne aj kon doxal dugg àjjana. Mu ni diw mii nag moom mënoon naa aj amoon na kàtt nu aj waaye nag daal lankoon bañ aj si man gisuma ko, suñ borom ne kon jaaral fii dem safara waliyaas bi laa. Mu ni kon kay am na njariñ am lor Sayyidina Omar daan ni ah bu dee lool la kay am na njariñ am na lor. Kon nag fóon al ajrul aswa boo ko mënee waxuñu la nag nga dem di fa buuxante ba sa bakkan man caa des. Bu fekkee ni mbooloo nga daa bari ba mënoo caa yegg junjël rek xool sa loxo rek nga def tàllal sa loxo témp loxo nii jëmale ci al ajrul aswa daal di wëlbatiwaat sa loxo fóon ko, te boo koy fóon nga bañ koo muucu da nga koy fóon noonu rek. Kon première chose bi ci dëkk mooy boo mënee waaxu ba dëpp ci sa gémmiñ fóon moo gën. Boo ko mënul te mën a tàllal sa loxo teg ca yëkkati sa loxo fóon moo gën. Boo ko mënul nag foo taxaw rek jël sa loxo jëmale ko ci ajrul aswa daal di wàññikuwaat fóon loxo bi baax na, baax na. Waaw Sëñ Modou ñu yemale foofu waxtaan wi insha allah su mel ni am na ay gan yu may xaar fii ci ñi nekkoon ci liggéey bi ma doon liggéeyalu fii ci daara ji. Ko defee xam naa kon ñu yemale fa waxtaan wi beneen yoon insha allahu taala. Xam naa jamono yi ñu toll daara ji dafa nekk à sanche ci defaraat ay néegi dongaar yi ci aju, ñi nga xam ni lu baax saf na leen ndox mu neex. Kon mu ngo insha allahu taala ñu leen ci ñaanal di sàkku ci yéen ñaan lu ca waay def rek ñu defal la ko ca te jëmmi yàlla subhanahu wa taala tax insha allahu taala. Daara jigéen ñi ni ngeen ko xamee tàmbali na depuis gàmmu ga
moy bokk na ci lima xañ jot lol xam ngeen jigen mum dafa sensible bokk na ci lima xañ jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxe sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko ci gidit ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbulante ci lu li ju ragal yalla tekki wul ni nit ki day am alal rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam teeram yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ah ma bokk ci ñi yalla natto may jema xamle tere bi way bokk ci ñi yalla natto ñuy jema yare sunu kemtu lay katan ci njabot gi fi ne nima ko yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajje wala seeni wajur xawma len wëlem joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal dal na yalla nangu jëfi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fep ci bu ci ab donga lek alquran giñ fi jang yi wayawmal khiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaa'i yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sa ñi nuyu sama xarit ba serigne kossa fall ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan woote ñu diko wax serigne mor mbeng ku bari won lu muy woote ci émission bi la ku bari won lu ma daan wala amna rakam gi ne fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiye momit way juroom daf fe bayyi ko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi baraka ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlërënti won ak ñun ci émission bi daara ji faté wuñ ci kenn nga ñu dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daal ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëm yalla rek tax jëm yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama sékkon ak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëm yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokil ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juram wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñu ngi ñaan taxaw gi muy taxaw wajulam wowo yalla bu ko njariñ la ump inshallah taala jere ngeen jëf seigne moudi yaw sama digeenté yaw ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxe buñ ma doon wañi lo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon bant duma xuri bu may lim bu ma tambali wu ci yaw du mané ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yaw yaakaar naa ci yaw la ñu tambale waaye ma tambale wu ci yaw bu ma ne benn yaay doon ñaareel ba yëg naa sa bëgg ci man sa fonkeel sa jàpp te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doon mu tax nag radiyallahu anhu loolu yëg naa ko bu baax a baax yëg naa ko bu baax a baax ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasaa yi di leen tuubal te di leen jégglu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi lu daralul ku yokk cere yokk neex rek la waaye yéene jaangi fi bëgg gaangi fi parce que bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor responsabilité yu bari yu tege ci sa loos te mënoo koo ñàkk a bañ a taxawee loolu doon ko sabab ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

Wi-Fi é só uma bomba. Non, koy fayal sama bopp ci fa mar ni sant jaxata xam nañ ko ñu metté nga defal ko kan yalla subhanahu wa ta'ala ci fa mar leneen lu ñu ci fa mar defal nañ ko keneen ku dul yalla waye ci fa mar mom yalla képp lañ ko mësa defal min tulu'i samsi ila ghurubi samsi yalla rek تبارك وتعالى كون جوليت بي ورنا بروفيتي كي خيفم غوغو اك مرام غوغي مو ام سي غرمال يالا تبارك وتعالى تا بان سي ووت غرمال نيت ني بان سي ووت غرمال نيت ني لاخ سا بو سي ووت غرمال نيت ني ياغي نغيستال تا نغيستال يالا امو سي سوخلا تبارك وتعالى ñu ngi def sallallahu alayhi wasallam neena asiyamu junna min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital sallallahu alayhi wasallam neena koor protection la koor protection la ci julit bi te digënté ak safara koor safar pompier la wa xamni dalay fayal sabar wi rawal lak euleuk na'uz billahi minan nar kor safar pompier la muy dox sa digeunte ak safara wi tak kor defense la muy dox sa digeunte ak lepp lu jëm ci sa kaw muni mang la koy misal ci muni melni xare kat bo xamni dafa sol mbubum ko ngam mbubum kong muy muy defendre jasi ak fetti ak missile ni corps anti missile la mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam corps anti missile la sa bu la iblis sané missile bi la yobbu safara rek anti missile moy corps lolou yonent sallallahu alayhi wasallam wax corps anti missile la ci kan ci ko def ngir yalla corps anti missile la wala tax sallallahu alayhi wasallam ni nga xamni ni non la daan woré ni bëgg tiyaba xamni daana def li ñu tuddu sax wissal donte lool nak ci mom rek la dagan ci mom rek la dagan koor xeexam bi ñu tuddu alquran yalla da ko xeexale ak alquran ba mok alquran ño bok même effet bu ñuy def ci doom adama même effet mom koor yalla da ko xeexale ak alquran ndax alquran ci koor la wacci ba koor di def effet bi alquran di def koor alquran nga xamni waxi sun borom la tabarak wa taala am daraja ju tol ni sifatun min sifati llahi di melaw sun borom rabbi sto jalla waye xol alquran li daraja am ri yalla xeexale nako koor ba li alquran man koor man nako moy ram fek ko wara dem safara nga ram ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané fekk wara dem safara nga ram ko timu ko ci kanamu yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané yaron ta sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar mon asiyam wal quran yasfa'ani lil abd yawm al qiyamah lolou mustafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax asiyam wal quran yasfa'ani lil abd yawm al qiyamah mustafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax ñena koor ak alquran dañuy ram jam bi ëlëk yowmal khiyam duggal ko aljana lo tax sun sëriñ bu mag bu tedd ba ci ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu neena demel nga wagn arafi wéru koor mu ni sahru ramadan bo konté ay urufam ay arafam ñu lay jox 8 araf juroom ñetti araf min alquran bo konté ay arafam ñu lay jox 7 araf juroom ñaari araf muni ta aljana juroom ñetti buntu la safara juroom ñaari buntu la buñ tuba neena bo woré te yalla tax sun borom daf lay ubbil juroom ñetti buntu aljana yi ñi la bola ci neex jaaral dem aljana
nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara ne la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jang alquran seigne touba dana yowmal khiyam loolu la yalla defal da lay ubul juroom ñent buntu aljana ni la setal fula neex jaar dem aljana dal ni rak te juroom ñaari buntu safara ni fi mom do fi jaar setil fenen ni mom yow bokko ci fi jaar yow motax yonent bi lekkale as-siyam walquran yasfahani lil abdi seigne touba ni sahru ramadan walquran yasfahani lil abdi ndax juroom ñet araf la mom sahru ramadan al mubarak aljana juroom ñet buntu la nga wor ko wéru koor yalla ubbil la juroom ñet buntu yépp alquran juroom ñaari araf la nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara yépp radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañu mëna jàngalé ñoom dañu mëna jàngalé motax bo dajek ndaw ñi wala mo xam jigen ñi la ñu bëgg wax daal en tant que yow conférencier bu ñu wo ci conférence waye nak mal asaf ñi wote conférence di wax dëgg loolu lañu bëgg ñoo nit animateur lañu bëgg bëggu ñu ko leen di wax dëgg ben animateur rek lañu bëgg nak wax dëgg yalla li ëpp ci ñoom ño xamni dañuy ñew rek nan leen yeneen nabi yeneen nabi yena nabi yena ñi nan wa sopp khadija te kat khadija la jëm penku ñu jëm soow ñu ño xamni waxa ñun ñoy wa keur khadija wala ño sopp khadija waye khadija da jëm penku ñu jëm soow la khadija di def defuñ ca dara dara dara lamuy wax waxuñ ca dara conférence bi ñew mom tamit dal leen di rangati rangati leen on yeek mu wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek nan khadija moy aaw bu musta am wujji khadija moy risas bi nga xani bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mu don soxna ci balma yow ki ngay netti istiwaru khadija mom da pregout mom pregout doko wax fi khadija jaar ba tol ba melni mu mel yow jamono buñ ko nan khadija masna tok ya rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko khadija jamono bi ngay netti ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso jenn walu manam intanu garafas intanu garafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidina khadija la jibril masal nuyu nan yenen ti bi nuyu mu subhanallah subhanallah ya subhanallah yow kay manon nga ko ni khadija day karab ba muy tester experience pour xam ndax muhammad ay jinne ko sadd wala bok malaika la gis experience bu mu jeke exploiter moy def bopum nen fas mu soorem ni yonent ndax yaangi gis li nga daan gis mu ni dedet mu ni ah kon malaka la malaka la malaka bu gisee bopum nenu jigen day du moy kon malaka nga gis yow li nga gis du jinne de mu don jinne bopum nen da koy contane lor ci lay gëna bëgge sax kon yow malaka nga gis xolal ma doobu jigen mom amna experience ci ni ndekete malaka bu gisee bopum nenu jigen day du moy du ko tay def ligéen nak bu da raqib ak atit du tay ñuy dund say bakkar de waye dañ lay du moy def ñu la défendre ci dara bu accident ñew ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la défendre jigen bu mel ni wara mel malaay malaayte yu koy garder dañ koy défendre dañ koy défendre ci jinn yi diko défendre ci shaytané yi diko défendre ci musiba yi jigen gi mel ni wara mel la wax malaaka yi dañ koy ar dañ koy défendre amna ay malaaka spécial yo xamni sun borom de na sak ngir lan ngir ar jigen bi eumbu do ngay seen liggey ñom jigen bi eumbu rek
légui bo mbé ba nopi ni da jak bopum ñen xéxal ba melni tubab malaka yi dañ lay du moy malaka yi dañ lay du moy nga bëgg am do mutati nan sasare kuma sasare yan la xuma ni ngeen koy tuddé ba muy tu sax bo mu du far jaara fa dem rewuma aliyas billah aliyas billah ñu malaka yo xani lool do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi ëmb rek di tégué ci yoon lool da ngay seen liggéey ñom ar jigen gi ëmb rek amna ko wéru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun kulli sahri nak yépp wér waye da ci rawati wéru koor dina ba rek da ngay dégg xalé yi xalé jigéen yi di wéru koor téro ñu naan dañuy selal muy sol lu jot é waye ndaw samba ak dañuy selal sol lu jot man ni wéru koor dong la yalla wax ni di len sol lu jot mang len di laaj fan ngeen gisagul jigen di faatu ni diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñi mur lepp aw gënaaw toyu tar dess na la ma sa mur kenga mur sa bop bala ñu la mur toyu tar dess na la ma sa mur waye kon mural sa bop bala ñu la mur gisa ñu ñew kenn mën ta tay ñu mur la kenn ñu ñu nek aduna buñu gor gor la ba mur la ba yab la ci mpa am lañ ma ñaari malaka yo xamni bu ñewé dañ lay muri ñom ndax dañ lan yow dawo mur dañ lay muri Ramadan al mubarak borom ko faratal ci Mustafa ali sallatu wasalam bu gaday gi amé ñaari at ci Madinatul Munawwara ci wér yu ñu nek muy wéru sahban boba koora ngi deugmal ak segut bi sallallahu alayhi wasallam gadaye makka ñu medina ba am fa ñaari at ñaarel ma te sahru sahban te la sun borom faratale wéru koor ci muhammad alayhi salatu wasalam ak sahabam mu dajje bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci muhammad bi bisub altini bi nga xamni ci la alquran wati ca makatul mukarrama waye bisub altine bi nga xamni ci la sallallahu alayhi wasallam dik aduna waye bisub altine bi nga xamni ci lañ mi degge sallallahu alayhi wasallam ci aduna kon nak Ramadan al mubarak yalla ng ko faratal ci bisu altine yaru sahban bi gaday ji amé ñaari at ci nabit munawara alayhi salatu wassalam wala ayatul qur'an du wacc ndax ayatul qur'an yi nga xamni ñoo doon wacc makka bu ma saani ñu ya ay wan nas rek lañuy wax yeen nit ñi jub leen bax leen yeen nit ñi gëm leen yalla yeesal leen ko yeen nit ñi rek nga xamni ñepp ñu ci biir yeefer bi ci gëm dara ci gëmul dara ñepp ñu ci nasu ya ay wan nas waye nak buñu démé ba mu gis ni nak digënté nas ak momin am na leen séparé bi ñëwé Madinatul Munawwara légui yalla buy joxe digël duko def mu nekk bi sifatul amma day am ñun ko jaglél moy kan moy kiko gëm nga xamni mom kiko gëmut bu ëllëgé lu ko dal moko tek bopam ki ni gëm na te defut li yalla waxit lamuy tek ni gëmut motax sun borom tabaraku taala bir madu fu mëna wara doot wax ya ayu annas way luñu wax amanu lay wax ya ayu lisina amanu ya ayu lisina amanu nga xamni ci misal doon won yeen wa Touba ca kanam kon amna ñoko bëral woon man yeen wa daara ihya wa lumu din kon amna ñoy waxal kon ci misal bu jëkkoon yalla da wax yeen wa Touba
da yag mu gis ni wa Touba am ñu gëmut mu distingué leen di wax yeen ñi gëm yeen wa Touba ñi gëm légui séparation amna kon ñi gëmut bokku ñu alquran non la doon wacc ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam makka bir ba yépp day wax rek ya ayyuhan nas yeen nit ñi ku bëgg baax kay yeen nit ñi ku bëgg baax ni ngay baaxé bam démé ba am ñu baax nak top li yalla wax ba baax légui bu yalla di wooti ña baax rek lay wo ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam légui ñu baax la wax yeen ñi baax yeen ñi baax te bëgg lu baax te na ngo baax kutiba alaykumus siyam man yalla faratal na ci yeen koor motax ñu baax ñi te bëgg lu baax rek koy def ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam yeen ñi nga xamni baax ngeen jaar ñin fi ngeen wara jaar ba baax légui faratal na ci yeen koor lutax ñi ñu ne ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yeen ñi ñu ne ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yeen lan lay tek ñi bi nek ci koor ñu baax ñi rek la ko yeen ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam te yeen ñi baax faratal na ci yeen koor kama kutiba alladhina min qablikum kon ñu ko faratal ñu baax ñi fi nekkon ci jitu woon leen fi la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun ci jaar ci yoonu mbax te waccu ko muna mu ne xam nga li cay top ragal yalla ragal yalla mbax bu deug ragal yalla rek lay mujj jural borom la'allakum tattaqun mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ayo sun borom yeeru koor yi nga farataal ci ñun wa mom ñaata fan la yeneeri fan la am juroom fukkam juroom benn fukk borom ni ayaman ma'dudat ah yeeru koor di ay fan yi niu dong la ayaman mahdudat ay fan yi niu kep la dama bëgg xamé ñi baax ak ñi baaxul rek motax ma sant leen ko ndax fan yi niu dong la ayaman mahdudat ay fan yi limu rek la mom koor ayaman mahdudat borom mo na jangale tabistu jalla jalaluhu jalla jalaluhu yeru koor occasion la da bokku ci ay manfiatam ay manfahiyatam mom yeru koor da ca bok moy day tax nga meune diyalé ak sa borom manam occasion la pour ngay jokk ak sa borom da bokku ci manfahiyati shahr ramadan al mubarak moy jokk ak yalla jokk ak yalla comme ngay jokk ak mudu mbay ci am téléphone nga jokk ak sa borom mon wéru koor da bok ci wéer yi nga xamni balay may occasion nga mëna jokko ak sa borom bokku ni alu munu la alu rabbi suba jall motax señ Touba ni najaytu rabbi fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan radiyallahu ta'ala anhu ni man señ Touba wéru koor tero damay jokko ak sama borom par téléphone damay diyalé ak mom mu dekk ma am noppam ma diko diyé sama soxla ñu nak wéru koor moy wéru amana wéru sécurité lolou la señ Touba wax bok na ci man fahiyati shahr ramadan moy amana sécurité wéru koor wéru sécurité la sécurité ci santé sécurité ci santé waye sécurité ci dundu ñu wéru koor bok na ci ay man faiyatam moy sécurité ci santé waye sécurité ci dundu wal munna wéru koor wéru xewal la wéru may la wéru teranga la xam nga bo xolé julit ñi ñi dépasse ci wéru koor at mu sak ak mi yalla sak sun borom multiplier wat ko kon sahrul munala bok na ci ay man fahiyatam mom wéru koor moy wéru xewal la wéru triangle wal fayd waye wéru koor bok na ci ay man fahiyatam moy
ndekata yaru koor yaru leer la yaru daraja ji yëkkatiku la faydu rahman ba bokk ci man fahiyatu yaru koor faydu rahman faydu rahman moy lan moy yalla di soti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol mom yaru koor bokk na ci ay ngariñam ay man fahiyatam moy wëru koor ndekata day tax yalla di soti leeram ci sa xol nuru diraya ñu jang masalik gis nañ señ tuba diko jundi ngeen balma wëru koor da koy maye nuru diraya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré xey rek yalla xamal la lo xamni boko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba mawduhat yi ngay waxtane wala tem yi ngay waxtane nga diga sulli lo xamni day deppok sa ñun wa jamono nga di ci orienter sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxe li bu fekkonta ni yalla bayina benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga don wax lu fawxa la nga jikkoona deggu ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal nit day wax ak ñun wa jamono day set ci wa jamono tollu mu fekk leen fa di leen ye di len war di len delo ci lolou kay maye luko meuna may nit ki moy faydu rahman faydu rahman faydu rahman faydu rahman manes nako amé ci wéru koor la señ Touba wax najaytu rabbiya fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan liman señ Touba damay diyalé ak sama borom ci wéru koor ndax wéru koor wéru sécurité la wéru xewal la wéru faydu rahman la nuru diraya nuru diraya nuru diraya nuru diray moy lan alquran bi ñu nako moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré waxna ko barki demb bi may def te moyas ci cheikh mustafa salih rahimahullah ben radio bu ne fi man yalla da ko defalon tawfiqi mu dajje ñaan bu nang ndax faydu rahman danañ ko amé ci ñaan gu ram ñaan gu nang cheikh mustafa salih xam xam bi won ci mom bi ñu jang ci téré ni rek maye wu ko ñaan gu nangula ñaan gu nangula moy ko xamni da nga dajje ak ño xamni señ Touba leen liggey le ba gëreem leen bayyi leen fi nga sukk ci seen rol ñi di la jangal waye yeen ni ta sa wajur yow cheikh mustapha salih sa wajur kero bam gané adina sa mam cheikh ahmadou bamba mo jël aw kay bind ca salia jox ko ñu wax cheikh mohammed lamu jëf adagani mu sadda ca ay way ñaanal sa wajur wo nga dem ba sukk ci ki nga xamni mo bind wala mo sadda ay way ci turu sa wajur nga sukk ci mom mu dela ñaanal waye xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw motax may faral di wax nan bo gisee sama wajur luma ko sant deuyit sama wajur mu goor bo gisee luma ko sant deuyit lolo tax moy daf ma rencontre ak nit yalla yu bax yi nit yalla yu bax yi fuñu dem rek yobale ma fa ño xamni ñen ñi gis nañ Seigne Touba ñom Cheikh Abdullah ñu raaran buma leen de gis ku tax sama wajur sa bu dem yobuma Cheikh Soy bu mbacke buy dem yobuma fa Cheikh Salim Mbacke kazalik naka nonu Cheikh Seigne Touba yi ma ngi leen di netali ngam gum ando nak man dem gané diko Seigne Thierno Diouf Lambay Seigne Thierno Diouf Lambay radiyallahu ta'ala anhu ko xamni lu gatt gatt bëtum yi masna dal ci Seigne Touba nak
mom seigne thierno diouf lambay bam demé seigne thierno ko ganalé ciébu ganar la ko ganalé té dekkum buñ wax bulel fa lañ ko fekk ñun ñatt dong na ci ndabli man sama wajur seigne thierno diouf yalla dogal ndabli ñetti ganara ci ne waye ñun dañ ñoo yaroon bobu ba ñeewu ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñeewuñ ko dañu xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañu bëgg Seigne Touba ñi waxtane Seigne Touba ba faté ma man kèn dëggaluma man ciébu kessé doom ñu ci lay lek ciébu kessé rek wa ñi sant jaxat rek sisé nañ ma bal ak silla ciébu kessé rek bañu waji juk Seigne Thierno xelam ni yar ci man mu dal di bindi la ilaha illallah way way way ni mako waxe ni non la ko don waxe way way way barke borom Touba way way mbay yaram bi yar mu fumu ko gis way bi yar epp na way wala gongone ci dem tukke ci ndab li batay lalul ndawal bi dar ni suxet ko dib ganar am lum tani nganam nganam ni ci teuf ni ma addi Seigne Touba ma lek bobo poj ba señu ko Seigne Thierno Diouf delu defal roset benen poj ni xana ko xeyel Seigne Touba wara gontul Cheikh Ibra ni nganam nganam ni teuf ni ma addi Cheikh Ibra wallahi wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndegal ak yermane bo gise wajuri mané limako sant deet lolo tax man ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam yalla nako yalla doli ndegal ak yermane te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an watax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikina la nit yalla yi di faral di wax baram maqama maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadl lil mutaqaddimin al fadl lil mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ñe dong ko manam bokkatuñ bokkatuñ lu bax ñu dëkk ñe rek Seigne Touba ni ko tufu bul waxati lolu bul waxati lolu lu bax ni jëk ni donc manam mune bu ko waxati mu buna mune ko gañu mujj ni gañu mujj ni kuddu ga yalla don seddelé yu baxam ya kuddu ga maxewut mbana ga dara jogu ca ndab lu set rek lay xaar bam set innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ndab lu set rek la yalla di xaar mu def ndab lu set rek Cheikh Moustapha Sali lolou la ko yalla defal dafa am ben nit yalla bo xam dañ ko massa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regaram demé nday jor yalla def regar ci chamoñ regar ci kaw fi ko tim dal li seug sigi tontu laaj bi bëkk neegam bimu andal diko ya ajaban ya sheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ teem ci kaw seug tontu laaj bi mune ah kay naam biñ ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer moko xam xam malaayika xol bu am faydur rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaaka boy laaj sa xol rek mu la koy wax Cheikh Moustapha Sali wala ko yalla defalon yo bo de xol boko massane poser question de jël regaram def ko ni ci kaw wacce dor la ton dal nako yalla do li ngeegal dal nako yalla yeureum sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jeurul ma diko wax fi ba yalla nako yalla jegal te yeureum ko ku bëggoon Seigne Touba hujja lawon ci tariixa bi hujja hujja yalla xam nako hujja lawon ci tariixa bi tan nako yalla jegal te yeureum ko inshallah taala kon Seigne Modou sahu ramadan al mubarak ñu taxawli ci fofu ah buñu yalla maye occasion ci benen jamono xam ngeen ni koor mom danaka
moy xéetu sunu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kagn la jël conseil xuma kéro goné néna len waw yeen kagn ngeen may may conseil nak nga mam ngeen bayima nangam yor yo xam duma jangalé waw am di sama dom dina papa conseil mom baké do nga am daana waay wax na deug de conseil ko ko bëgg adina mom waw nof lay mom amul adina nof lay amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek ba takki fa inna tikratan fa al mu'minina al qur'an wax bu len dañ mukk di fatelante ndax fatale do na jariñ aji gem te ni ngoy faral di waxe mawdu bo ci waxtaan boko tambali waté di waxtaan ci ba téméré at yoon bu ne yalla day indi ci sa xel lo xamni du am njariñ la te fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am njariñ ci côté bobu inshallah ta'ala bu fekke ni seigne moudou am na ñu bëgg participer fa ilaha alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islami yépp rek di gërëm ñi nga xamni ñoy soppé dar ya ulumuddin ci li leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci dara ji parfois diko yone seen adiya ñu leen di wax jazakumullahu khayr jazaihi di ci ndokkel ku ci melni seigne mam tiarna ndjay nek fele ci espagne ñu xamni sa bu ñew senegal at mu nek dina indalel dara ji cafe yu nga xamni ñoy nek ci paquet yi lele mu indale ci am solo ñu koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal yalla borom barkel dundam ñu lañuy gëreeme suñu xarit di xaritu dara ji seigne mohammed di jallo da xamni mom dafa def liñu tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek ken forcé wulako waye mu def sunna hasana ci dara ji day war day faral di wax ni bu fekkonté ni wér dafa jot awma dara lu sama dépassu keur do mu sax dina ko ci dog dara ji ah yene joji nak yalla nako yalla def ci téré jëf ñi ngi lay jox sunu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxna am ak njabotam yépp ñam soxna mam jaara yalla nako yalla barkelal seyem ba mom tamit domam la di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala dzalik serigne cheikh gionne mom ak soxnam soxna may ñu len di nuyu au passage mom nit comme nima len ko waxe rek yaag ngeena deg may wax mbiram ñu ko wax jazakallahu khairu jazaihi serigne wali fay mom nit ak soxnam soxna jaynaba mom tamit nga xamni soxnam soxna jaynaba mo daan deglu émission bi def effort yu mag pour am numéro bi way ñomit boba ak tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek do leen yalla wërsegal ñu ni ca somp dara ñu dara ji am jazakumullahu khairu jazaihi ñu ñaan sa borom nangu ko def ko ci seen téré jëf barkela le seen bind ak seen njabot ñu hormati qur'anul karim ko di jay sayyidul khadim radiyallahu anhu ñu wax jere ngeen jëf di nuyu tamit serigne ibou saw nek fofu ci angleterre buma joomut serigne ahmadou badian momit di kenn ci ko xamni njabota mañ fi ci daara ji mu nek fofu ci biti rew mo wax soxnam momi non lay ande ak ñun ci liggey daara ji yépp di wax jasaakum la waxe jasaahi serigne dawdi bi gën ñu ko deg ñu ko nuyu au passage momit at mu nek bu ñewé day ñew ba fi ci daara ji ak serigne modou bey di nuyu serigne modou bey diko jotale suñu nuyo jotalal ñuko ki nga xamni moy sotu serigne morja li mu nekkal fofu wa ngi faddu sama xel waye ñoom ndeysaan wa ko serigne morja yi ñu nañ ba fi ci daara ji ndokkel nu ñaanal ñu ñu ne ñu leen di ndokkel te di leen ñaanal ni ñaan ngeen doon seen mam barke ba ak bëgg cheikh ibrega di wax jazakumullahu khairu jazaihi soxna daba jum momit gën nañ ko dégg ñu koy nuyu au passage ci melni soxna ñuuba ciun momit xarit daara ji la faral di ñew soxna mama jong ñom mam bu sa ñass ak soxna mam bu sa gey momit ko jël na ko dégg fan yele ci gannaaw ndeysaan doon na ma fi wo di amone yi nga xamé ni jukati guddi ñewon nañ fi nga xamni lolou mom wa adina yep la nakari won kenn ku nek wote nga
ñaan taxaw taxaway bu rafet di len wax jasaakum allah khairu jasa rawatina serigne daara yi ak donga daara yi ak seyti cheikh ahmadou bamba yi radiyallahu ta'ala anhu sen taxaway di len wax jasaakum allah khairu jasa di len ndokel bu baax di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñu koy faral di waxe man mom dama gëm ni fuma tok domi soxna yi la fa togal waye gëm na ni dama ko waxon men mbok bu mene dama bëggoon wa france boy defati ñu and bu ñi sant suñ biitu mënu ma dem ma yabal mané ko diet man foma seen may dox ñaar rek la représenter cheikh ahmadou bamba ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fuma dem fune ñoy sama premier marja al qur'an yonent bi seigne touba ñoy sama marja limay wax nit ci lu koy jariñ ak lu koy lor fofu la koy jëlé ji ak yeneen waram xam xam ci dess rek ñu dugg ci seen biir waye ñaar ñu mum fofu seen xamal ñom la représenter ñom la représenter yalla ñu yalla defal tawfiq te defal ñu am nit wërsegal ñu taxé adina ak walakhira musul ñu ci lepp ay wi bayiko ci kaw mba ci suuf mba ci digënt bi yalla man nako yalla nako yalla def no ngi gërëm bu baax sunu xarit sunu wëlëré sëriñ ko safaal mom tamit diko wax jasaakumullahu khairu jasaahi tamit jasaalika taxawaayam ci daara ji ay sa bu ñëwé fi dama bu nekk day ñu ci daara ji nakaram muy delu waat ñu koy wax jëre jëf jasaakumullahu khairu jasaahi wallahi seen tofel xam nañ ko bu baaxa baax seen tofel ci ñun xam nañ ko bu baax da ngay gis ñu xam ndaysaan dañ lay sop bu duñ la ñeega xol ndaysaan ñen ñi yërem la yërem wallahi ndaysaan dina ñun jëf seen mbax la rek man koy wax seigne modou mbay seigne nit ngay baye fall seigne ngay baye fall rek bi may wo fi fekk boba yaram nga xawa libbe mané ko nit dimbe la rek bo bu wax mukk modou mbay ci am ñuko dama febar ndax mom yaakar ni mom malaka la man waruma febar mom yaakar ni man dara waruma dal rek wa te yaram muy toy wuni dana met mané ko buñ ko yeg rek dimbele ma rek buñ ko yeg mom bu yegge ni da nga febar rek ndaysan dut am jam lolup ak tefel rek ndaysan ak tefel rek way nak yalla leen gëna bax yalla numa leen yalla fayal sun mor ndeng ñu koy nuyu au passage momit gën nañ ko deggi ci rek bi may dem daru muhti di jale ji Cheikh Bassirou Antagnam mon ñi ngi ñaan yalla doli ko leer ak ñeegal te taf ni ci barkem nokay jali suñu xarit ba Serigne Mahamadam ñu toll fofu la koy wan nan ko fi moy keur ñom Serigne mor ndeng ñom ana ko xamna bu wagniko dina fa jaar waye far bima wagniko naaji tang ba yaram bi commencé yigaat ak dis tout rek mo tay ma jaar fa waye Serigne mor ñu lay bayyi xel yow ak sarak Serigne Ngagn nekk fi Dakar di len wax jasaakumullahu khairu jasaahi di ñaanal Serigne Bassirou Anta sun borom doli ko ñeegal ak yermane wonale ko mam Cheikh Niou Fatou Mbacke man ñooñu moy ñu jexal seen dund gep ci xam xam ak jaamu yalla ko xamni jité nga presque 30 ans ni diko jité nit ni lolu seigne bu dara nit ni mom 30 ans té sorofot mom tamit nga ñew kër mam Cheikh Raymou Fall kasalik la bari da tolo rek ku bari mag rek diko wala di waxe ku bari magal rek faaw nga bari ci gën digalé waye jamono bi mom wax deug yalla yoonu mourid bu fekkone tani malakal mawti dal man nañu dimbalé tim ni ba ta kanam dana bax de bu ñu timul dal ñu digalal yalla bayyi ñu fi ba ci kanam ak kanam baal ñu fi gaay ba ci kanam dana bax de deug yalla de ñu ñu jël fi mom soxla nañu len lool nak seen taxaway ci diine seen taxaway ci diine nga bëre bi ñu leen ubbu barki dembu xani 1313 personnes ñofa nek di jang alquran ku ko def mam cheikh rahima fall mam cheikh rahima fall da melni mom bako yalla di bind pour seigne touba moy fu lu bon nek mu jëlé ko fa indi fa lu bax pour seigne touba jaax la rek mom la koy sant mam cheikh rahima fall lu seigne touba jaax la rek bañ nan kenn munu ko rek mu ni santal cheikh bro bu cheikh ru ñu day melni xop ci mom
motax seen and bi yag na de seen and bi yag na de seen and bi yag na xam nga ñu ko faral di waxe ñaari kurel wallahi kulen amutu bëgg nga leen mom kulen amutu bëgg nga leen ñaari kurel yi kurel bi ñu wax baye xal ak kurel bi ñu wax tariqa ismu tariqa ismu tarqiya kulen amutu bëgg nga leen waxuma julit ni même ñi nga xam duñ ay julit sax bëgg nañ kurel bu mel non yalla xam nako may xolal kurel bo xani boko ne kay liggeyel ma yow mi ko ni kay liggeyel ma bala la liggeyel dalay neexal ba nopi ni la jere jëf ci sant gi ma sant kay liggeyel ma doga ñu nak futti ku nak ni la lo amon tiye ko lo xamone dencal yow dal togal rek bama ñu la mbir ma ngi ni way li ku ko bëggul ku kay xass ko ni dalako añane rek way bëgg nako yalla xam nako yalla xam nako ñaari kurel yi mom ñepp ko bëgg yalla leen yalla fay ci taxaw gi ñu taxaw at tariqatu muridiyya yalla leen yalla fay ci sagal gi ñi sagal at tariqatu muridiyya yalla leen yalla fay ci sam gi ñi sam at tariqatu muridiyya ñu ñu nekk sagal murid sagal tariqatu muridiyya ci adina yalla leen ko yalla sagale nonu yowmal khiyam yalla na ngeen doon sagub cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam yeen ñaari kurel yoyyi yalla na ngeen doon sagub cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu ni ngeen sagale seigne touba ci adina yalla na leen yalla sagale nonu yowmal khiyam jazakumullahu khairu jazaa seigne modou assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

war ñi ngay njar pobar ba ñi jaay xorom polle ñi ngay njar xorom polle bi ñi jaay dugub ñi jaay ceeb ñay mbir yango yonentou sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy li ñi tuddé contrôle et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi li ñi jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que aska ñoo ñi lañu tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôle marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôle marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji tawé ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si daldi koy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom daldi jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi wasallam ma hasa ya sa'iba ta'am e way yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal nga xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wis wisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré le ko kaw yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayyara an-nas waw lan mo tewon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñewé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré su mu ñu ko wona bayyi nonu mu melon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd mu bëggul bayyi ja lako yonentou sallallahu alayhi wasallam waxe hadisa bu siw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi njar di jaay julit ni bokko ci man yonentou bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko ne yaangi nax julit ni bokko ci man dama la exclure kep koy nax julit ni rek alayhi salatu wassalam amna benen hadis bo xamni sayidina abi urayra moko solo yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith wal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko ñuy njaral ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax ñun julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alaihi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi loolu la yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni mané ko cey bo ñewon senegal bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy njar kay jaay ci bang koy njar ak su xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa bax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko nga jaay ci jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuy tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango deede bi la wax la ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taat bo bam fessé ci keuy lu bolu mango ñetti taat dong la ñetti mango rek la ñetti mango kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoyu ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeel ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar

0: yalla yonina ab yonent spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pese bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla ne riba du mako may dara yalla ne riba du mako may dara yam haqqullah riba yalla ne riba mom du mako may dara motax banki ak puissance de monde bi ñom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amon jep te lay yam lutax riba bi rek yalla koy indil len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi nan sama isin dafa feyit ni nan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yont yalla sohaib nabiyullah alayhi salatu wassalam nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaib bi mu ñewé lan la wax aw gaayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal len ci yalla no nat yi di mat na pc bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adama yi wala takunu min al mukhsirin wal man suratu shura kon al adlu bayn al qayl wal misan wajiba al adlu bayn al qayl wal misan wajiba القران موكا واخ سوره الهود بروم نين ربي ستو جل واوفوا الكيل والميزان بالقسط نين دي بيسه تاي نات سي مالوتي بيسه ديف لين كو سي مالوتي نات نين كو ديف سي مالوتي بيسه سي مالوتي نات سي مالوتي ملني لولو موي لي گناتو مرانك لغي سي مارشي بي لي گناتو مرانك سي مارشي بي lu manki ñu yok ko buñ né soble manki na ñu yok kenn ku nekk lu tax ñu yok ko ñeñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesé won duko man sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesé won duko man wallahi duko man jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ la 20 litres la boko natton duko mat anamu way lu lil muttafifina nga fa da nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek ngoram tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lox dari wax nako akul amwalun nas bi khayri tibi nafs haram borom lox dari wax nako abdurrahman rahimahullah bil qist borom yow awful kayla wal misan wa bil qist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pc bu ngeen de pc ngeen de pc lay mat ngien de nat may mat masnaay jënd ci ben nar bi di pc ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beur ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna lim wax lum doon xamna ko waaw fool kay la fool misan bel test mom xamna lu muy tek lim yoron da recc da ko recc daanu ci suuf lim doon natte da ko recc daanu ci suuf mun ma min maniko min senegal senegal kon akul amwalun nas bi khayri tibi nafsi haram sun borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la takulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraka taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekkante seen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ah ila an takuna tijaratan anta radin ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal suñu borom lam motle ay bi wala taqatul anfusukum nak inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak seen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay borom rabbi sutuba jalla yeen dayelu iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese wa tahkulu amwalukum bainakum bil batil ya lijin amnu la tahkulu rekbu len lekante amwalukum sen alal yi bainakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif waaw da gis wa yo xamni di jënd auto bitim rew woor nako ni auto bi mu transporte jëlé bitim rew indi Sénégal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé te auto buñ opposé do ko mëna mité dina ko wax place inshallah taala buma agge ci digënté al khilabatu ya ca aju dina ca ag inshallah taala yenen sallallahu alayhi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatissone yi nga xamni ño nek fi Senegal muy contrôle économique yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économique amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atakat bi wut say témoin wour na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu meuna tax atté kat bi jox la deug ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey xana bu ma djumul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turba dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna sallallahu alayhi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li len boole li len jotale ba yeggal yonnabi sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci alal jambour ñew yor lamb wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko meuna lijeenti bama yaakar li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na ni momoko na la woor ni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekkente ni ken geeruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay keuyit ak yi wax ba japp ni li moy deug mu atté lola bako mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhaybu mo tuddu legi daana wax aw gaayam naan leen daana wax peuplem daan ñaax ak jajji wa ya khawmi awful kayla wal misan bil qist wala tabaqsu an-naasa asyaahum wala tahsu fil ardi mufsidina baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin ma nga suratu hud sayidina asan ibn neena yeen sama xet yeen sama talibe yeen sama way top yeen sama peuple ma ngi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesse na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg da ne faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek dang ko nax rek dang ko nax rek lu warana jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bok na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay li ñi wax prêt à porter mu wër la ni ci sé bi bu fekente ni ñaar fukki mètre la xam nga ni ñaari yéere dongu nga ci mëna ñew xam nga ni mom ñaar fukki mètre yi ñaari yéere yu normal rek la mëna ñew waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki mètre yi nga génné ci ñetti yéere nokay défé moy da ngay fexé ba yéere bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firin ci ko gis ngeen ko yéere yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yëge ci né yéwi réewi naar yi nga xamni sax boko solé da nan ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firin ci ko lu ko waral moy dañoo ciof womb bi dañoo ciof womb bi parce que dañ ko jaay ñaayum commerce moy na gaawa yaq rek nga gaaw jindi ci wat na gaawa yaq nga gaaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéene do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba génné ci at ci ñetti yéere fexé ba génné ci ñetti yéere da nga babu de li nga ñettelu yéere bi lewul la ñettelu yéere bi lewul la de non ngay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki mètre am ni la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamne day and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki mètre yi man nako dana ko ñaw ba dess ñaari mètre wala ñett da fexé ba génné ca sa ñenti mètre génné ca kele ñenti mètre génné ca ke ñenti mètre ñaw kam jaxas jaay nga sati ci wa sati nga lolu mom du babu mom lolu sati la lolu du babu koku mom bokkata ci alcorane wax nan woyul len mu tay fiin lolu mom sati la sati lolu sati la ñenti mètre yi dess ba ñaari mètre dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bula maye mu lew la dom bula na jox ma sama dess ngi jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yent yalla son yi bi neena baqiyatu llahi khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baqiyatu llahi khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gën ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digge moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuuti ta barkeel moo gën lu bari te barkeelut.
1: Wala wala di faral di wax.
0: Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon al muslimu man salim al muslimun min lisanihi wa yaddihi wal muhajiru man haja mana allahu anhu muttafaqun alayhi. Ni mbi sallallahu alayhi wa sallam nee na julit deug deug deug deug moy ko xamni contrôler na bopam ba julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug deug gaday lolu moy deug deug gaday gaday lila yalla téré moy deug deug gaday nonu waxe ni julit deug day fexé ba lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom si ahmad bamba wax ne ko ci mbindam ina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarqan ya'rib intubani na mangi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journaliste bi nga fexé ba bu bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sa lamiñ wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door ma sacc moy nga sacc alali jambour ngir lor ko yépp agn niko muni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy djegi sirat motax sallallahu alaihi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyam na ngeen moy ci ndiko xeti toñange yi muy ndax xeti toñange yi ëlëk lendeuma yi bammel la lay jural ak lendeuma yi djegi sirat ëlëk yawm alqiyam ak bax rawati na bo dekke ba tew ci sa kanam borom tabbitu jalla jalalu khala khana wala na bok na ci babu alali jambur jigen ñi nga xamni ñoy dem marché ma gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mous mousi kani fe mousi poabar fe mousi laaji fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poabar ñetti domi saf saxal buguma tuddu seeni tur nga xamene jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko la lan nga jël fliya ko muniko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar waye da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal rek lu ci ni ñatt la ci jël kët babo nga alali jambour de satti nga alali jambour de satti nga alali jambour de loolu nga dal di koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mëna yar sa njabot gogou kenn du len mëna yar ndax alali satti nga len dundene alali satti nga len dundene motax njabot gi kenn du len mëna yar ken bu meuna ya budé commerçant bi doy loowu la day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu féké lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fék dédét da am lo naron da am lo naron waw lo xamni djuroomi dërëm lay jël djuroomi dërëm lool da jël randal wal yaas billah djuroomi dërëm dong lool da ko jël nga da ko jël bu dé commerçant ba momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dërëm sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusu fukki dërëm mu am ci mbusu juroomi dërëm lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar
1: muy li motaxé nak lay xaar
0: risque commerçant bo xamni limuy jaay leg leg da cey wiss am ndox ndax mu gëna diis ndax mu gëna diis Cheikh Mohd Bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ touba ne wa aqlaka ijhal qa'id al hawa wa la takis fatahwi qadab al mawla rek ma ngi lay denk man señ touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa manam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci aram na yonam ci aram na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xamna li ba xamna li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am diko trahir mukk sun borom neena bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen doy at mu nek ni nan xif ba ngi yott wa all bi bu ngeen nappi je ci geej ji du ngeen am ay jeun at mu nek ni nan batay bitim rew ñoy jël jeen yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeen ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yena de du man bu mako kenn jiñ sahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amutul ay jeen all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yena du man yena ni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'da allati amilu la lakum yarjuhuna sun borom neena bo gisee mam musal len mugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter mam musal len mugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeen mugal mom bu ngeen gisee mam musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def natt te du mat pesse te du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay mbaliti doomi gerte yo xamni baaxut yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du taraar ren kër mu tara woor la ni yow li boko don jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko don jaay nga lang lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko don jaay nga lang kon lutax nga diko jaay ndax lan de nga ni ren buñ tara rek nga bayyi don ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la ma boole ca doñ ci suufal yépp sol ba mu fees yóbbu na ndax lan ndax neen kenn du taaraan sun borom li muy jur rek mooy sahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yàqute rek lay jur ci kaw suuf yàqute rek péesir bi nga xam ni moom it day jënd di jaayaat yi wala moo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sol gerte gi yobbu ci isin ba isin linjan lañ ko xuma isin kawla momit dana bayyi ba guddii mu wo ay docker ñu solal ko saako su sotil ko ci gerte gi mu dal di yobbu su ko defee in ton bu nek man nga wax ni ñaari saako ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci controleul ba di controleul nga xamni bu ñewé da na xamni waji in ton la warona joxe in ton bi manki na momit mu ger ko neexal ko ba du genné soosu nga xamni mom la ci pcr bi def day bayyi non rek parce que lan yar nañ ko neexal nañ ko ci ci ci plaisir bi def du ko nango xol ndax lan plaisir du wax nak mom amna lu ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee am musul len mbugalum bu ngeen baye dara lu ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara lu rek la alakum yarji'una dama ba ngeen deltu gennaw genn ci lolu bayiko baye naxata bi ci seen biir la lahum yarji'una la lahum yarji'una dama ba ngeen deltu gennaw sun borom ni dama nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu mucc fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol nga suuf araf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu mucc fan la moy alku alku rek alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waaj yo xamni bu nawet bi sore ba baykat yi amatu ñu dara bu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk ñu leen mën nga jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne mën naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn manam bu la joxee fukki junni bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki barigo bala nga koo jaay moom amul pexe mu daal di nangu loola ndax bu ko deful njabootam du ñu dund ndax amatul lu mu lekk amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yërmandeem ji ñi am yërmande dong la koy jagleel inna rahmatullahi xaribun minal muxsinin minal muxsinin borom yonent bi mu yónni alayhi salatu wasalaam nee na la ana llahu la akila riba wa mukiluhu wa saidayhi sallallahu alayhi wasalaam nee na mbugalum yàlla musibaam yàlla na këpp ci kaw ñi nga xam ni dañuy lekk riba mbaa ñuy wutal nit ñi fose fose bu ñuy jaar ba mën a lekk riba la ana llahu al aakila riba wa mukilahu wa saidayhi ña nga xam ni sax ñoo ko fekke seede ko sax yàlla ni leen yàlla rëbb yërmande yàlla yàlla na leen sori yërmande yàlla yàlla na sori lekkatu riba ak ka koy may possibilité mu lekk riba ak ñay seede ba ñuy lekk riba bi yàlla ni leen yàlla yërmande yàlla sori ñu ne waaw lu tax mu ne hum sawaaw ñooyam mburooy fariñ hum sawaaw ñooyam mburooy fariñ kii lekk riba kii jëfandikoo riba bi mburooy fariñ hum sawaaw hum sawaaw ñooyam loolu la yonent sallallahu alayhi wa sallam ma wax suñ borom nee na yaa yulisin aamanu taqullaha wa saru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ma nga sóor ci baq yéen ñi wax ni yéen ngi bokk ci dairatul iman te gëm seen borom ragal leen seen borom te bàyyi fi riba bu fekkente ni gëm ngeen yàlla fekke gëm ngeen yàlla rikkuwaay bàyyi leen fi riba bàyyi leen fi riba riba mooy lan lebal la fukk nga fay fukk ak benn lebal la fukk nga fay fukk ak benn lebal la fukk nga fay fukk ak benn riba nag bari na ay façon bok na ci ñaar ño xamni dañuy wéccio même benn virgo ñu ëppalante ca bok na ca ñu bok même virgo bi ëppalante wuñ ca wayé nekkul yedd bi yedd yépp ay xéetu riba la bon détail yi fi duko mat ñaar ño xamni ñu ngi sama ki bañu bëgg fay sama mësin bi ñu wax ni

Yeni tek yazmadı. Ne? Şimdi faya yakarın hani emisyonu video tutmuşsun değil mi? Peki gülü bir bak bak. Ben gizli kondom adama bir vaktu vahmeni yalla dogalna muy jëfëndiko riba wal iyas billah bu kërogé nako woor ni dajé borom bi tabaaraku ta'ala conséquence yi ci juddo lola dañu xamni sun borom waxon nako ko lu jëk muy faatu sun borom waxon nako lu jëk muy faatu ya walisina amanu taqullaha wasaruma baqiya min riba in kuntum mu'minin ma nga suratu baqara la suratu baqara sun borom ne yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim min yalla funu fek jalub riba dañuy kos almetekca lolu sun borom wax funu fek jalub riba rek dañuy kos almetekca mun nak min yalla niñu aramale riba nonu lañu daganale lepp lo xamni commerçant bu jaar yon la bu tege ci alal kitab wa sunna nga xam da ngay moytu niku lepp lu bon lu ñaaw muy nak man yalla bëgguma gis deug tek ci sa tank la yuhibbu kullu kafarin azimin man yalla bëgguma ko gis deug tek ci sa tank al qissu yuñu na ko ci waxtaan wi lan moy al qissu te yonent sallallahu alaihi wasallam wax ni man qassana falaysa minna kep ko xamni yaangi njar lepp luñuy jaay diko jaay julli ñi ba nopi nak diko njar bokko ci ñun bokko ci diine ji bokko ci man yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam lan moy al qissu bokk na ci moy ikhfauna al uyuba aman jahila defna seigne touba wayna ko ci khumatuma jawharu nafis wala lu melni tasawul suban goretuma ci ñaari téré ban la ci ne cheikh mohamed bamb lu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nukhila ikhfa'una al uyuba aman jahila qad kana aybu dini hina asala aw dunyawiyan kana fi ma asjala seigne touba neena deug deug ñar deug deug xissu deug deug nax ab julit ci digeunte jaay ak jënd neena du lenn lul moy li ng koy jaay eeyib am ci nga xam ko ba nopi lank bañ ko ko wax neub ko lolou man nga xani da naka nit ñi ci genn walu gi yep lolou lañuy dundé lolou lañuy dundé da ngay gis ko xamni pomme terre bim lay jaay xamna ni pomme terre bi da neub waye du la ko wax xamna ni soble ci da neub waye du la ko wax du la ko wax waw nga gis ko xamni ndeysan dalay jaay lo xamni dafa am original ak ghayru original nam premier ak deuxième mulay jaay deuxième gim dem lolé na premier la lay jaay premier qualité premier qualité dafa am lu l'islam di tuddé tadlis am lu ñuy tuddé khilabat am lu ñuy tuddé al qadiat yépp xéti naxela yo xamni nit nit waxtu woko naxé mbokum doom adamam day dugg ci waylu lil mutaffifin moy babu alali jamba cheikh mohamed bamba ne nak radiyallahu anhu njar du dara lu dul fekk lo xamni original la ak lo xamni du original nga jël li nga xamni du original jaayé ko ci baatu original première qualité ngi ni deuxième qualité nga jël deuxième qualité ni première qualité la néna lolu moy al qiss moy njar waxtu wa xamé ni julit bi dañu bëgg bu la doon jaay ab auto bu lay jaay ab auto té auto ba di lek iwil sax bala la ko jaay néna la ah auto bi day lek iwil de bala la ko jaay na la ko wax bu la day jaay auto fekk auto bi
VTS bi day retard nal na VTS bi day retard so beugé jënd bu bëggut bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki kay sangam na la wax ni auto bi day kay sangam amu ci bo beugé jënd bo bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni kay yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkelo nak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu wo ko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ak aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem genn fi douane la nous na né auto bi fayna douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk muy deug señ touba ni deug deug ñar nak moy lool deug deug moy xam ayib ci dara ba nopi neubuko jaay ko nit ki mune mo xam sax ayib bi diina la ba ayib bi adina la bu mu ci meena doon budé ayib bi diina bo démé ci ñi nga xam né tay ñoy xiyaabi ñoy gidi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa ngani ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamofu yalla fanan big banan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mani kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess boy moy da ngay wote wo ak diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fekk borom daani nga batay da nga njar de nga yorewe melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wufa da nga njar motax mu ni khat kana ayban li diini defena buma djumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji ila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñu adina moy lima do wax legi da ngay jaay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd nga xane bu aggé kërëm ci la wax goné ni e bu kenn djégué fas yu day maté ngay jaay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi day mo gëna lewet xarum yar aram seko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedul fadal won defena buma djumul ma nga dekkon boori njotte siyan xam nga liñ wax ni boko déggé da nga nan waw li mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gis ko beug rek elim cheikh mohammedou fadal bobu dañ ma netti ni ma dafa don jaay ñem bi xam ngeen ni marché njotte siyan aljuma lay doon dem na ci bataay marché njotte siyan bobu neñu mu gas ñem biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bi mu ñewé di jaay ñem bi gi jigen ñi dugg ci ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw su ñem bi dina ñora mu na dimb ba ko gasse dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow na roso jammi ji ñar yow man nga ko lo wax nga ni ñem bi ñu ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow su ñem bi du ñor yow da nga na ro jaay mu ne ah bëgg jaay de duma taxafen nak bëgg jaay duma taxafen mukk ba nga xamé ni dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni daret ni bay di day ma ñam bi ji way mune ko ñam bi ji day da melni boko toggé du ñor mune ko waw kay nak ñam bi ju mel ni la bëgg ndax man sa jur do nga la koy jox jaay mako dal di ramasse ñam bi ji lepp yob yalla di jox randu kenn di fossé yalla dedet inna la la yukhlifu al mihad yalla du jox rendu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eeyib rek lu cey eeyib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp luy eeyib rek boko ci nebbe lo ca xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci de façon bu dé wiq neko dé wiq bu dé mat nonu bu dé mat ndif mi la ci ne ci eeyib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabat al-qilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandiseum daadi ñew ci kim koy jaay ñewé niko marchandise mi day manko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko aram seko fukki dërëm la ko jëndé fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag da fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci khilaba moy dañu mudu mbay cham yoram magasinam di jaay ay telemba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kasawa kasa mom lay waxale legi mu am ben way bu complot señ mudu mbay cham dal di ñew tani e man marki bi la doon wër señ mudu ni ko le marki bi da manki ah marki bi lokay jaay muni am marki bi ni waji mo koy waxale xaram xam dana jëndem de muni ki kay suko jëndul ma jënd ko ki kay lo mako jaay ma jënd ko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi nga xam ab kaw kaw la mom dana le ginaaw da manki de bay luma ko waji jaay ma jënd suko defé waji dal di double prix bi dal di ko kay jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complot ak mom yeen ñepp waylu len mutafifin waylu len mutafifin bokk na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadi am waylan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la ci fekk aram ci ko aram seko aram seko yanan sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraha fa in sadaha wa bayna burika lahumā fi bayhima wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhima aw kama qala alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena aji jaay ak aji jënd lepp lo xamni jubo nañ ca ñoo yore seen ciugal guuy luñ d'accord nit ki boko doon jaay marchandise mu baaxut sax waye leral nga ko ni li moy sik ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoo yore seen ciugal guuy wa yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tiqaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xat ci wessagul malam yatafarraqa buñ xese tiqaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ay ñaari magi jëm ba xese tiqaliko nak ay ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci njaay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nek ca njaay ma ci lu warana leunt yaronte sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumma yalla dalen di barkelal ñom ñaar ñep ki jaay yalla da koy barkelal ki jënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barké may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neub ci luñu war wona neub neena yalla rocc ci barké ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barké ba ci ne yalla da koy rocc ci yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wassalam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu warana feñ la leena luñ ci dara neena yalla rocc ci barké ba ci warana am yalla rocc ci barké ba ci warana am bokk na ci njaay mu aram moy li ñuy tuddé bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñuy tuddé al-qilabatu té wala tahilu al-qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam daf ni wala tahilu al-qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digeunte jaay ak jënd bayul muhafalat moy lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ab gatt mo xam aw nak la mba geleem la mba xar ku ñi wax mor sise bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwe na ni gatt bi bari na soow legi mom mu jël ab gatt té dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan namp nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéen ni ñu toll gatt bu bari soow la té fekk tiyé nga gatt bi ñetti fan namp ñetti fan dom gi namp ko bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugul deugnu xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak buna ju tangé dong lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan dong lay essayé auto bi takusan takusan lu kay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadiatu dafa aram lo lepp xeti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom ba nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu aram la wa ila li ñi tudde rangu amna li ñi tudde rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassa ngani amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top te fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale ba jugo nga dem fa nga ko daan jëlé ñew waji ni la jeex mu ba mu la légui da manki yokuna fekk yaangi waxale won mom jooni nga ñew ñu la légui yokuna ba mi ngi jooné juroomi témel nga déllu ci waat bayyi fa marché gis ma déllu ci waat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewen ken mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ca depo ba waye bama xolé depp fekk dara tous ñu wax dara amu ci ya def lo l'islam téré rek ya def lo l'islam téré dara amu ci lolu gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiyé ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alaihi wasallam dafa haramal dafa téré
ñoñu nga dogalé len jënd marchandise ma ci buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay sallallahu alayhi wasallam neena ñoñu nañ len bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gissal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngeen dogalé jënd ko ci ñom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ne dega ñu de bayyi len ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadith bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena Yunus sallallahu alayhi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way niko Abdullah ibn Umar netti le ben way da ñu Yunus sallallahu alayhi wasallam diu sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñi tuddi al-qilabat daf ma nax taxala ali sallallahu alayhi wasallam niko Yunus sallallahu alayhi wasallam niko iza bayyahta fakhul la khilaba muniko yow dal lu meuna xew yow buñ la naxé ba jaay la marchandise yow bul nax kenn lu meuna xew dal yow bul nax kenn yalla waxe won yanan sallallahu alayhi wasallam hadithan bobu le neena at-tujaru yuhsaruna yawm al-qiyamati fujaran ila man taqa wa barra wa saddaqa aw kama qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yanan sallallahu alayhi wasallam neena commerçant yi wala ge yowmal khiyam malaka yi dañ leen di fang wala leen ñi nga xamni ñom la yalla tuddi ahlu fujar moy ñi gëna bon ci nit ñi neena commerçant yi nga xamni dañ daan nax nit ñi di lek seeni alal bu leen yalla dekkele day dal di malaka yi dañ leen di fang ñu duggal leen ci biir ñi nga xamni ñoy bandi yi gënona bandi ci kaw suuf mune bam dess commerçant yi nga xamni ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tab moy wayefal ndeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci sunu njaay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçant yi boole len ak bandi fang len jëme safara muni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yemu ci ñu nekk ño xamni dañoo sincère way dañu deug motax mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawm al-qiyam ma'a nabiyina sallallahu alayhi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu ciup yawm al-qiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé dara ji yonenti alayhi salatu wasalam commerçant bu sincère lool la yenen sallallahu alayhi wasallam wax at-tajiru saduqu yusuru yawm al-qiyamati ma'a nabiyina alayhi wasalam commerçant bu sincère ëlëk yawm al-qiyam buy dekki mok yonenti ñoy nek ay compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yemuñu sax nak wasiddiqina wa suada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak suada wi commerçant bu sesel ëlëk ñoy doon seeni wettal ngir jëm ak ñom al-akhirah wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiqone ak suada wi ak commerçant yak anbiya wi ëlëk ñoy bokku benn groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax naan kullu tajir fajir ila abu bakr hadis bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñine wërut amna ay ciow yu bari waye yunus sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr kullu tajir fajir ila abu bakr commerçant bo gis mu na man laq nak chay chay

wax nañ ko, wax nañ ko. Kon Sëñ Moodu fi jamono toll, fi jamono toll mooy bopp sa bopp, bopp sa bopp. Gis ngeen état mi nga xam ne moo waroon a yërëme taxi mu gàll way néew doole yi. Nan nga mën a comprendre taxaw ci station jënd essence? Loo jënd essence ñeenti junni, ñu la faaw nga teg ci ñeent fukk. Waa ñeent fukk yi fuñ ko bind kenn xamul, kenn xamul. Ñeent fukk yoo xam ne kenn xamul fuñ ko bind, kenn kenn. 20 litres gasoil yi nga jënd moom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi nii. Ñoom it xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi. Ñoom it dañuy babu de waa gasoil, waa essence dañuy babu de. Xoolu leen mo tafi fii na waaw. Fuñ la jaay ni la 10 litres la, wallahi boo ko nattoon, boo ko yàkkaatoon natt ko, du mat sax boo muytuwul 9 mba 10 mba 8 mba 8. Léegi nag li gën a garaaw mooy léegi nga jënd gasoil bu nëpp ñun la, da nga ci teg aw ñeen fukk nit, ñeen fukk yoo xam ni kenn waxula fuñ ko bind. Kenn xamul, kenn xamul. Bopp sa bopp, bopp sa bopp, bopp sa bopp. Maa ngi gis barki démb ci journal bi ndeysaan aw gaa yee yoo xam ne dañuy marché yi, ñu ne lu ngeen di marché, ñu ne ndax marchandise mais seer léegi. Mu ne cim marchandise ba muy seer boobu yéen juddoogu leen di marché leen ba nangeen ni ngeen di door a marché. Par parloo bi ci réew mi bopp sa bopp. Misma, misma, misma. Waaw alxuraan nee noonu nag bu ñu àggee ci jamono yi bopp sa bopp kenn ku ne jàppal sa njàmbur rek, kenn ku ne baye boo nga jàpp sa njàmbur. Yaa yoo lasiina aamanu alaykum anfusakum laa yadurukum man dalla isaxtadaytum. Waaw foofu lañ toll, foofu lañ toll, foofu lañ toll. Soo waxee dëgg ñu xas la, saaga la, tuumaal la, tuumaal. Mawdu bi léeg-léeg bu ma koy waxtaane sama mbokki commerçant yi, sama mbokki commerçant yi am na bis ma wax ci tuuti rek, xanaa benn yoon laa ci mos a wax tuuti dong laa ci wax. Commerçant yi dañoo reebu tuddi ci suuf waaw, ndax xam nañu ñoom ñëpp samay xarit lañ. Fuñ toll ñi ñi may jox ay addee ñii di ma nàngam, waaye du tee nag bu dëgg ñëwee ñu wax ko rek, wax ko te yàlla tax, wax ko te yàlla tax, wax ko te yàlla tax. Kon nag am na commerçant yoo xam ne ñoo gën a jubkaay leen ñu jub, yàlla xam na ko. Man xam naa fi ñu bari ñoo gën a jubkaay leen ñu jub. Lépp lu dugg ci seen alal koy am rëcc la, waaye du seen tayef, yàlla xam na ko. Lépp lu dugg ci seen alal am rëcc la, waaye du tayef. Xam naa fi ñu bari, xam naa fi ñu bari ñu ragal seen borom. Way lu nit mu tafe fii nag xoolal nit ki yow amul jaaxle ñëw tayle la këram, tayle la këram. Kër goo xam ne wóor na la ni mën naa jar 20 million, moom mu soxla 5 million, tayle la ci këram ndax bañ gàcce. Nga ne ko daf sàngam buñ ca yeggee te fa yow ma kër gi day wel, këru 20 million nar a wel ci lan 5 million. Way luñ leen mu tafi fii, way luñ leen mu tafi fii, këru 20 million nga nar koo welloo ci 5 million, 5 million. Kenn mësu koo dégg. Te am na ñoo xam ne ci loolu lañ am alal de, tay lay kër rek kër ga wel, tay lay kër kër ga wel rek, ci lañ am alal waaw, ci lañ am alal. Kon xam naa Sëñ Moodu waxtaan yu jeexut, waaye takkusaan jot na te majalis baa ngi may xaar, kone yaa ngi noonu wàcc nañ. Bu ñu wàccee rek commencé jàng xam-xam, kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamale foofu waxtaan wi insha allahu taala. Beneen yoon suñ Muri joxoon na ma fi numéro boo xam ne pour bëggoon gars yi di participer, waaye ngoog léeg-léegi bala gars yi participer day fekk man suma temps war a jot pour ma war a dem ci leneen. Ko defee ngeen jéggal bu ko rek insha allahu taala. Noo ngi ndokkeel nag mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi, nekk xariti xariti Daare Ihya Ulumuddin, di cof ca li leen yàlla jox lu mu tuuti tuuti def ca, donte bëriwuñ. Ay gars yu néew lañ, ay gars yu néew, waaye bàyyi nañ xel lu mel noonu.

Seigne Modou dila sant dila gërëm dama baña tuddu ñi bayyi ñi way ñom ñepp rek rawatina suñu bokk jigen ni xam ngeen ni fofu ngeen nek ni mu metté xam nañ ko ni mu jafé xam nañ ko crise bi nga xani moy crise mondial bi xam nañ ko way lo lepp yalla liñ ko gënal lool lepp yalla liñ ko gënal yalla momi nak gëmut nelawut jasaakumu la waxe jasaayi non la koy waxe ñi ci biir rew mi ñi ci biir rew mi amna ko xamni kafrin la ne kafrin manam ci ginaaw kafrin tuuti fi ñi wax dekk bi num tudati fi ci salum mo top ci kafrin rek xolal digg nawet nawet nga gertem gi muy bay gerte nga xamni mom lay ji té la tibbu dara ci addiya yone ko dara gi nga xamni bimu ñewé woné xana do ngay jigéñ xam nga nuñ ko défa moy li ñi tudé tigé dégé té lañuy tong am ñex ñi sant ci sénañ ma bal ak jaxata waaw xolal ma lool rek señ bi xolal ma lool rek xana yiiné fi la mëna yam do ma adamay seen bax gi foko takki wessu ni foko takki wessu ni wa yalla leen yalla fay yalla ñu am fay nga xamni kum fay nga yegg ni fay na la yalla leen yalla fay li sankum la waxeere jessaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh majalis bang may xaar jere ngeen jef assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lo xamni yalla deugenalu ko ci yow lepp lu yalla deugenalu ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex neex neex ak lu lola ri ri ri ak lu ganjaru ganjaru ganjaru seigne touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gannaaw yalla deugenalu ko fi yow nang ko fa ba ginaaw yalla deugenalu ko ci yow rek nang lepp lu ni li deugenul ci jigen ni julit rek bako fa waye boné waye mé wala kin yahni c'est-à-dire baxatul baxatul lepp lu yalla deugenul ci yow nang ko fa ba waaw da ngay jaay naan man fam intellectuel la jang na science ba teri jeex nga ni am na benn xew xew bu nekk ci ñun xew xew boobu mooy ban mooy ñu yàlla defu ñoom ragal yàlla ñuy veyole jigéen ñi loolu day xeex ko lu am njëriñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nag kenn mënu ko fiy dindi kenn mënu ko fiy dindi ndax moog addina ànd ñëw violation boobu moog addina ñu ànd ñëw kenn mënu ko fiy dindi xëy nag manees na koo jàmbat ba ñu moytu waaye nag loolu soo ko dee jàmbat ak di ko naqarlu bu mu ànd ak def lu yàlla tere lu xaraam yow nee nga da nga fiy bëgg a jëlee violation ñoo ko fiy jëlee mooy def yaramu neen taxaw ci pinc mi di manifesté wu la qadarillah wala saman yow koy da ngay yokk waaye wàññi wa xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ne ko bu laal ndawal bi même boo ko doon dóor ball fi tamit dana ko laal boo ko doon tëj 10 ans du teemu laal ko ndax yaa ko won ndawal bi kon li nga war a def mooy fexe ba bu xaj bi gis ndawal bi ndawal gi moom boo bëggee xaj bi mucc ci fexeel ba bu xaj bi gis ndawal bi waaye teg ndawal gi xaj bi gis ndawal gi ba nopp nga ne xaj bi bu laal ndawal gi boo ko doon dóor ballu fetalit dana laal ndawal bi kenn mënu ko koo teelaal moo tax mu ni ko ak lu mën a xew ak lu mën a xew bu mu yàgg mukk ba nga jéem a gendiku loo xam ni yàlla dëgganalu ko ci yow yàlla dëgganalu ko ci yow mooy wane say awra yàlla dëgganalu ko ci yow wane sa awra jox loxo góor gudul sa mahram du sa borom kër yàlla dëgganalu ko ci yow mu ne kon nag rikki waay na nga fexe ba lépp lu yàlla dëgganul ci yow nga bàyyi ko fa bul ko jéem a gendiku bul ci jéem a focus mu ne ko wala taruumi taahatallahi bila taahati sawjiki taqi sil ula maa ngi lay dénk yow soxna pend diop bu fekkee ni bëgg ngaa nekk jigéen bu am personnalité ci kanamu yàlla ci malaikaam ci kanamu yàlla ak wali wi bu mu ko yàggaale mukk bu ko addina yàggaale mukk mukk ba nga jéem a am ngërëmal yàlla te jaaroo ko ci sa buntu borom kër wax ju rëy la sëñ Touba wax fii maa ngi lay ñaan yow soxna pend bi bu fekkee da ngaa bëgg am personnalité ci kanamu yàlla da ngaa bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rikk waay bul jéem a am ngërëmal yàlla mukk te jaaroo ko ci sa buntu borom kër alquran nee na wa aatu buyuuti min abwaabiha kuy bëgg dugg ci néeg te bañ sa mbubu xotti ko jaaral ci buntu ba buntu bi nga bëgg a jaar jëm ci yàlla mooy sa borom kër sëñ Touba ni ko bul jéem a sàkku dara dara ci sa borom lu ñu da nga koo jaar ci buntu bi waaye ban borom kër la wax ban borom kër looloy li am solo nag góor ñi lañ déglu na góor ñi déglu ndax da ngay gis góor goo xam ni dañ koy wax lii rek mu daal di commencé wogganti dara ak yéex yéex yi defee ni moo ca nekk fekk nag borom kër bi ñuy wax ban la sëñ Touba wax na ko ko taqi yi saw jikki taqi yi la sëñ Touba wax saw jikki taqi yi borom kër bu ragal yàlla yàlla man yàlla mi nga xam ne sul ula moo kawe ñépp yulif ñépp moom ñépp lu ko soob def borom kër bi nga xam ni ragal na sa borom boobu yi sa borom boobu yi mu yàlla moom la bind moom la bind ko moom ko nee na borom kër bu ragal yàlla ci moom la ñuy jaar ngir am yàlla borom kër bu ragal yàlla waaye borom kër boo xam ni bànnee xam dong na la topp borom kër boo xam ne nii njortam dong na la topp borom kër boo xam ne maa la yéef dong la bëgg a topp déedéet déedéet saw jëkki taq yi la wax
xamna goor ñi duñ bëgg ma yagg fofu waye saw ñi ki taqila señ tu bax borom kër bu ragal

yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bul jëmewut dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom kër bu ragal yalla bi bo bëggee ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom kër bi bo bëggee aljana jaar ko ci sa borom kër bi bo bëggee taxé jaar ko ci sa borom kër bi waye ban borom kër sawjiki taqi borom kër bu ragal yalla ay borom kër bu ñene yalla ba dëkk ma ñene yalla koku waxu ñuko de koku waxu ñuko dedet koku waxu ñuko koku waxu ñuko kon ragal yalla gu bul fatani jigen gi li tax mu dagan la ci ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen gi dagan la lo tax hadith ba yaronata sallallahu alaihi wasallam neena won ittaqulu fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanatillah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqullaha fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsadahunna bi kalimatillah eyen gorni ragal len yalla ci jigen ni ittaqullaha fi nisa ragal len yalla ci jigen ni ñune ko mune ba ngeen len di labat tan bu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy seenu tan yalla ngeen yobbu won mu doon seenu tan confiance yalla ngeen yobbu motax mu dagan len bañ ngeen koy may luñu jang turu yalla ya ayyuhan nas taqur rabbukum allazi khalaqakum min nafsin wahida mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko motax ndaw si dagan len way set len ci yalla mom bok ngeen ragal yalla ci ndaw si ragal len yalla ci jigen ni yunus sallallahu alaihi wasallam mune ndaw si li tax aw yaramam dagan la ba fofi tek sa loxo ken dula bindal bakar ba nopp bindal la tuyaba bolé ca lu ko waral amna jamono bo xamni saw yaram bu laalé yaram ndaw fi ci sa tayef bop bakar lañ lay bindal waye legi yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox lako ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan la fu la fi neex tek sa loxo ba nopp dañ lay bindal tuyaba tek wastahlaltum ajsaduhunna ci tour yalla bi kalimatillah ci tour yalla la len seenu yaram dagane ba fo la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakar waye sax waxuma la do am bakar waye dañ la ciy bindal tiyaba nak doli ci dañ la ciy bindal tiyaba doli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtaan ba yegg ci jotey gi borom keur di jotey ak soxnam sallallahu alaihi wasallam ndaw tiyaba ju ri borom keur bu joté ak soxnam way ndaw tiyaba jiri sahabatu kiram ko ya rasulullah banex bobu banexu bakkar ni lu ci bindal tiyaba sallallahu alaihi wasallam ko boko defone fu degalul na ni lay bindal muni bakkar muy jeexna kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tiyaba ginaaw boko defone fu la haram ni bindal la bakkar kon boko defé fu la dagal ni bindal la tiyaba ñun nak tur yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan len kon ragal len ci yalla muni walakum alayhinna wa hunna alaykum walakum alayhinna mun wa d'accord na man yonent bi ni yeen gor ñi am ngeen droit ci jigen ñi am ngeen ci droit jigen ñi dañ leena amel ay droit yo xamne dañ leen ko wara jox lol d'accord na ci walakum alayhinna yeen leen yulif walakum alayhinna am ngeen ñom sañ sañu defal mu def bal mu ba walakum alayhinna waye nak wahunna alaykum de ñomit am nañ droit ci yeen de ñomit dañu am ay droit ci yeen de wahunna alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alayhi wasallam fi ta'amihunna wa kiswatuhunna fatahamihunna wa kiswatuhunna bok na ci droit yi nga xamni amel ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ni lek fatahamihunna yene len yorel dépasse yene len wara dundal fatahamihunna sen droit la
wa kiswatuhunna yene len wara waddu yene len wara waddu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem lako defé bu liggéen ba wer dé mu yëkëti salaire bi yépp ñu len li jay am akay lew na la té jigen ñu bax ñëpp lepp luñ am bok nañ ko seeni borom kër jigen ñu bax ñëpp nak la wax ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkon tani sari a dong lañu top bu neexon sama borom kër duma liggéey ndax amna sañ sañu téré mako dina amon na sañ sañu téré mako waye mayna ma jog di liggéey kon nak limay am na ci bok ak mom diko jappalé ci yenn yi waaw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nekk droit du droit boko ne 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit du droit wa hunna alaykum fatahamihunna wa kiswatuhunna tala sam neena yeen gor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wad bu la ne teggil na la ko nday li amul problème bu la ne teggil na la dekk bi man na ma dekkal sa bop amul ben muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fi kenn dula ci bindal bakar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay te 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah kok mom du sharia kok du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko day li lu ci nek yaronte sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min khadrikum moy fi dolem toll ñun bal ma min khadrikum fi dolem toll waji mom ak kaskare la manam boko ko xébal nan ko sama morom yaangi dëkk ci ay airplus 4 et après mom dolem ci kaskare la yam sa morom yaangi sol ay mbasseris mom yalla dogal na wax sala manam nangulen dogalu yalla ba kérok yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxa mukk dugg ci lu arab liggey jigen dagan na waye anam yi sari a waxit la dagane anam yi sari a wax est ce que nak respecté nañ anam yoyu lolou mum taxuma jog waye li am moy pour mu liggey dagan na waye naka dinaka waw jamono dana yakku ba nga xamni legi nit ñi bo day wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wu ñi fi tégg l'islam ne ci leneen ñoño tardé ñi fi bayyi l'islam nek ci leneen ñoño tardé kon nak min khadrikum yaw la war dé waye min khadrikum ning ko mané bu fekke ni man nga ko dekkal fu bax wad ko ko day lu bax jox ko dund bu bax ba nopi nak bañ ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba mel lay xaar de ba mel lay xaar même bu fekke ni ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamnako yalla xamnako de di jox sa wa keur fonde bo gene dem ci restaurant ba commandé say ganar da nga yakar ni yalla gisula gis bo duggé bammel lo lekkon ci ginar dang ko ding ko yab bisu kérok wallahi bayi sa wa keur ni dundu wera yaan yow bo fi duggé dem ci restaurant ba commandé lula neex di dundu sa nice ma légui nak ha man nga raw fi ci adina di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lolou na la leer alakhirah do raw kat alakhirah do raw de na la leer kon bu señ touba ne soxna pende job ma ngi lay ñaan bul jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi saw jikki taqi rek ay borom keur bo xamne la yalla xam doyna
munako wal tahlamu anna ji'ada niswati fi ta'atil aswaji dun miryat munako ndax ma nga lay xamal te nang ko nang go xam bo beugé nek jigen ji am personnalité al mar'atu wala bok as shakhsiyatul mar'atu fil islam da nga beug nek jigen ji am personnalité ci bir islam munako nang xam ni jihad ci jigen jihati jigen munako moy top borom keureum jihati jigen dem ci front ba di défendre l'islam ba l'islam am ndam te goor nya munako budé ci jigen nya moy ñu top seen borom keur diko défendre di and ak mom ba seen borom keur réussir koku moy jihati jigen jigen gi taxaw borom keureum ba borom keureum réussir munamuni jihati jigen ngok wal ta'lami anna ji'ada niswati fi ta'ati al aswaji dun miryati neena man seigne touba limu wax werante amu ci sikuma ci saka dun miryati jihati jigen moy taxaw sa borom keur bam réussir waaw bo mané ah goor ñi day ko leen taxaw yit buñu jéké takum ñaarel et après yow mu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ni antu ma tabalakum min an-nisa jigen ñi na ngeen ci sét ñi nga xamné ñoo leen mëna tax nga sajj seeni xif moy tax ngeen mëna sajj seeni xif cet len ci ño xani dana tax ngeen mëna sajj seeni xif ci ñom ci seeni morom ma tabalakum min an-nisa cet den ci jigeen ño xani bu ngeen len takke dana tax nga mëna sajj say xif ci ay moromam ya nga xamni leewuñu la ñoñu nak mëna doon kenn mëna doon ñaar la nga gis goor go xamni genn jigeen ji mu am day nako sekk mu mëna sajj ay xifam ci moromam yi ci mbedd mi waye amna goor go xamni mom jenn jigen jogi deuy ko lol nak dogalum yalla akum bindam yalla binde nonu amna goor go xamni ñaari jigen motax mu meuna sajj ay xifam ci wa mbedd mi amna goor go xamni jenn jigen dong meuna tax mu sajj ay xifam ci wa mbedd mi ma taaba la yalla wax de ma taaba man ko ma taaba la wax de ma taaba amna ko xamni jigen bi ma taaba ci mom moy jigen jo xamni sa bu jaxle comme ni nga xamni sallallahu alaihi wasallam bu masalana jaxle sayidina khadija ko ñew jox ko mu trouver solution way xolal mu fekkante ne ci metatu xam xam la côté xam xam sayyidatuna aisha lay indi sayyidatuna aisha ñew bu re ci côté jaamu yalla ak garder alquran sayyidatuna hafsa moy ñew kon amna ci goor ñoo xamni lañ tak jigen lutax ñu tak ko bis bu amé manam sa bo xamanteni ak jaaxle amna moko indi solution moom jigen jojja amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy sa bu bëgge sajj xefam ci wa mbedd mi jigen jojja dong mo tax mu man ko amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy mané ak ay bokkam jigen ji kep moko manalé ak ay bokkam jigen ji kep mo mëna dox digëm ak ay bokkam kon ma tabalakum mom la alquran wax kon nak yow bu fa yon nek ci tak na ñaar tak na ñet tak na ñent sa yon mauritanie xam nga la sa yon wara nek moy li seigne touba soxna penda wal ta'lami anna ji'ada niswati fi ta'ati al aswaji duna mirya lol nga wara xol yow li la l'islam sante rek ndax mom lim def droitam la l'islam mako ko may waye nak bu ci felle dara ci sa haqq koku mok yalla la koku mok boromum la tabaaraku ta'ala
muneko ay suma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati muneko ma ngalay denk yow soxna fend djob muneko bo gise manila bo beugé am ngeureumal yalla jaar ko ci sebuntu borom keur muneko dadi yalla dogal na ni borom keur sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf borom keur neena sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf ñu way borom keur sa bu ne cim yalla ni cim xamni kon yalla legi soxna yi borom keur yi la ci deglu waye waxna ban borom keur de moy taw jiki taqi lolou bu len ko fatte de yeen gor ñi dama len koy fatte ni taw jiki taqi borom keur bu ragal yalla lañ wax de waxu ñu borom keur bu top bané xam borom keur bu ragal yalla lañ wax de saw jiki taqi lolou taxon nga daan gis mag ni yalla dogal ñu yor ñent soxna yor ñent soxna ñent soxna yi ñor ñu dem ba am ak ñom ak njabot am ak ñom ak njabot waye sun borom won leen keneen ko xamni ma tabalakum la ci mom tabalakum la ci mom moy amna lutax bu ko denc ci xéetu taaba yi ci xéetu taaba yi te yor na ñent te suñu ta wéxu ñen mu waxtaan ak ñent soxnaam yépp ñen man day dama gis seenem soxna so xamni mu ma sañon denc ko te ma nga ñent ba nit te yeen dong yeene ma mëna trouver solution yeen dong ma gis te soxna so xamni yalla dina ko defal tawfiq mu ñew ni la bayi ba ngeen wéet munula xam nga noy defal ak may wacc ma japp yidda bu sama yidda maté nga dem takki koké gor gi niko d'accord na ma ak yow dana la yewi waye da ngay tok ci kër gi do génn sa nek may la yoro sa lepp lol tax nga dan dégg kilifa yu bari fi ñu naan dañoo takk lu mat ñent soxna ak lopp ñent soxna dédét ñu bari ci ñom tekku ñu la upp ñent soxna yow ya xamul la ci biir da am te jigeen ñako nangu ñu yewi ko mu japp yidda bu ñu daan jexé sëriñ bobé takkat keneen ngir amaat yenen doomi walli wala yenen doomi nangam wala yenen doomi nangam lolou moko andi donte nak amna ñu rax ci biir ñoo xamni banex rek lañ top ak seenu mandité waye amuñu ci benn sañ lolou amna mom amna ñoo xamni tak nañ la upp ñent directement ni te bayyi wuñ ca kenn lolou deugënut ci l'islam masna ko laaj bay sa munima ñaar koy def ñaar borom sañ ak borom chaay wa kérok lolou la ma ton mo nek waw goor guy tak lopp ñenti soxna te l'islam mom téré ko munima mustafa bu la ci kenn nak ñaar do nga koy def borom sañ ak borom chaay muni te l'islam nak xamul borom sañ xamul borom saay l'islam mom sharia xamul borom sañ de bu doon atté da koy atté rek bien vrai que yalla top ko ci dara mom dara waye sharia ko ci top dara loi bi moko ci top mom waye nak l'islam top ko ci dara mom dara ndax yalla ko may yalla mom yefi ni nako may na lako lol kegen amu ci waye nak di tax loi bi mom yegul ni yalla may nako loi bi mom xamul lolou loi mom lim xam rek moy direct munima ak kan munima akup say bi top ndo borom sañ munima ñaar ñi dong ko fi def munima ñaar ñoo ñi rek ko fi def borom sañ ak borom chaay ñi ñaar ñi dong fi eppal ñent kat borom sañ bi sharia xamul sañ sharia xamul sañ sharia lum xam moy loi ñent la wax yamal ci ñen waaw le nga deg ñu naan takal ci jigen ni alquran bi ne fan ko mata balakum min nisa masna wa thalatha wa ruba wa yankifu ala tabi la fawaida ñu ci tilé ko nu len neex ñom dal ñu gëna xam sharia ki yalla yoni won te wacc ci mom sharia muy muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ñom ñok gëna xam ñu naan yalla masna la wax 2+2=4 ruba la wax 4+4=8 e waye ndaw samba yoni sallallahu alaihi wasallam moy fi alquran sallallahu alaihi wasallam nit da daan joge fele tu dugg ci l'islam
sallallahu alayhi wasallam bu ko toubale ba nopi da koy poser question ñaata soxna nga am muni amna 10 amna 10 sallallahu alayhi wasallam niko tan ci ñent ño xamni aramu ñu la ñi def ñepp nga wacc leen ñi dem tan ci ñent ndax 10 yoy mu wax kat bo demé ko massa nampa la nga ca te aram nako bo demé kum nampa ndola nga ca te aram nako bo demé tantama nga ca te aram nako bo demé badja na nga ca te aram nako motax sallallahu alaihi wasallam niko 10 yoyu tan ci ñent yi nga xamni aramu ñu la dagan nga tak leen ñi def ñepp nga bayi leen ñi dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacc ñi te dess wa lolu yaron ta sallallahu alaihi wasallam firiwut fan ko mata balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fa waida sallallahu alaihi wasallam firiwuko yow ngoy nan ay 2 plus 2 égal 4 ak 4 plus 4 égal 8 ku len deglu sanku ku len deglu sanku yalla yoni yaron ta bi wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam mo ñu firi alquran waye am ben samba sugum day fele rek bu ñu firi alquran ñu diko deg dedet dedet yonent bi mo ni fir alquran yonent bi mo ni fir alquran mom la yalla wacc alquran kon sa borom keur amna droit am ba ñen amna droit ba ñen lay da gis ko xamni day xamni sax mom borom keuram gis na kenen kum bëgga denc te suñu ko ndax ñent ñi mu nangu ñu yewi ko mu dem takki koka lol day piyaba ju reey la piyaba ju reey ci nek waye nak ni ko nang bari wul nak ni ko nang bari wul di motax lu bax du ñepp koy nangu di ni ko nang bari wul de rawatina ab sénégalais sénégalais nak amna ci ñom ñu bax man xamna ci ño xamni seen wujj sa ñoko takali seen bop manam seen wujj ñoko takali seen borom keur te jur nañ ba sat lu kenn mus ko xam ci ñom kenn mus ko xam ci ñom way yombut nak yombut bi ndax liko yalla di jaay mo seer aljana liko yalla di jaay aljana direct aljana la koy jaay way bu fekke da nga takal sa borom keur soxna wala nga présenter ko soxna su bax mu takk ko yalla dogal lu soxna su ñewé nga gis ak ciopiku mum la taxa salik mum la taxa yaq lu bax li nga defoon nan mako presenté bu won ak man ak ba nga né bu won ak man rek la nga defoon ci lu bax lepp yaq na yow setanal touti rek setanal touti rek wala ndjay neena setanal dakk ci ndaje setanal dakk ci ndaje bu fekke ni ndaw sa da ko giri giri bu fekke ndaw sa da ko giri giri ba xamatul fum ne muñal touti rek giri giri mom du passer 40 jours 1 mois 10 jours la giri giri yakku fekke da ko giri giri munel tout rek 1 mois 10 jours rek giri giri yakku bu fekke ni nak defa ba ci yow la nekkon moy yow ci sa bop nak ya fessu won sa place yow ci sa bop ya munul won sa bor ah koku nak yow la koku nak yow la koku nak yow la Mhm. Ko nak yow la. Ndax ndawlu sawar, ndawlu sawar, ndawlu sawar, sa bo yoni mom nga yoni nak ndawlu sawar. Ndawlu sawar. Amna ko xamni dula yakal te dalay defaral. Dula wer te dalay sutural. Ah, koku neexuta yamale ak dara de. Ok ni ko to yamal ak dara de na nga ragal yalla rek ba mandu rek ba lepp li la sari asant ta ka ca def nga diko def waye nak ha ni l'islam bagn moy da manifester wuko sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje ni ko waw waxuma la soxna yi de yonent bi waxuma la soxna yi waye sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaje ni ko waw goor ñi ko ci gëna bëgg goor ñepp ko ci gëna bëgg xam nga yonent du ki xam nga ñu ko mëna waxé manam du wax lu amul dal yonent mom direct rek lay def
ni ko ay yow ki yalla ngeen ni goor ñi yalla sax ko ci gëna bëgg mu ni Abou Bakar mi ngi denc ay soxna ñu ni ko waaw soxna yi nak kan nga ci gëna bëgg mu ni sayyidatuna aisha doomi Abou Bakar pourtant re boba ay wujje ma nga fa waye wujje ni ken miru ko ñom ñep xam nañu yonentu mom du wax lu mu gëmut deug rek lay wax ta yalla tax waye lutax mu jeng mukk jigen ñi ko ci gëna bëgg mu ni sayyidatuna aisha sayyidatuna aisha boko gisee jigen ju gatt la won jigen ju ndama sama bajjan la mum lay woyé bajjan ben sama bajjan la sayyidatuna aisha sama bajjan la mum lay woyé bajjan ben boko gisee ni ndama yegul njol la ngeen bal mu ndama yegul njol la radiyallahu ta'ala anha sama bajjan la ndama yegul njol la mum sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha waye ndax yaron sallallahu alayhi wasallam tax mu bëgg ko lan la xam ngeen ni du bani xare sayyidatuna aisha xawma sahabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadith goyetuma japon na ñaata hadith la waye defena ñetti junni hadith yi tegal na sayyidatuna aisha bu ma saan di nelaw yenen day wax bu ko kenn ye bayi len ko mu sest bayi len ko mu récupérer ñu na mu ni gis nga bu yewoo lu mu deg mo kal ko bu nelaw bu ko kenn ye ba len ko rek waye gis nga bu yewoo lu mu deg mo kal ko mom sayyidatuna aisha bajjan ben radiyallahu ta'ala anha min deg mokal ko seigne touba ni soxna penda wa aysuma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbaha bi ni'ma waxtu wa xameni yalla neena eskey jemele ko ci soxna ci manam borom keur bu ne eskey jemele ko ci soxnam neena yalla ni eskey jeme ci soxna sa bu borom keur bi ne cham ne yalla ni cham rahmuni amma isa lam yarda anha abadan falaysa yarda allah anha sarmada neena yalla kat bu borom keur ne cham muni cham bu ne waw gor muni waw gor kon waw gor yi yalla ni ngi ko tek ci waw gor yi borom keur waye cham yi yalla mi ngi ko tek ci cham yi borom keur waye ban borom keur waxna len ko de moy sawjiki taqiyi mu len ko fatte yeen goor ñi saw ji ki taq yi goor gu ragal yalla fexé len ragal yalla goor gu ragal yalla lañ wax goor gu ragal yalla motax yenen ta sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko waxon niko ghullil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum zalika askanahum innallaha khabirun bima yasna'un wa hal ma goor ñi ne len bu fekke ni gëm nañ yalla dañuy gattal seenu gis buñu boyal seen bëtt nek ci mbedd mi jigen bi leen rombu ñu yaakar ne mo taxon yalla sakku jigen ñu la romb nga yaakar ne ya tax yalla bind ko ñu waxal ma goor ñi leen buñ bëgge mucc na min yaqdu min absarihim man yamal sen beug yaqdu min absarihim man gatal sen beug yaqdu min absarihim man yar sen banex yaqdu min absarihim man gatal senum gis ndax askalahum lolo gën ci ñom mune leneen lu ngeen fi def nak yalla xamnako inna la khabirun bima yasnaun bu ngeen fi takke takku suuf yalla xamnako inna la khabirun bima yasnaun takku suuf bu ngeen fi takke yalla xamnako takku suuf bu ngeen fa takk rek yalla xam nako lol mu nga suratul nur muni gess jigen ni qul lil mu'minat yaqdun min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha yeen jigen ni yeenit ma ngi len di jotali mission sun borom man muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi len di jotali waxi sun borom ma ngi len di jotali yebante sun borom tabaaraku ta'ala sun borom neena yeen jigen ni bu fekke ni seen ngeum deug la
yaqdutun min absarihinna yamala limsini beug beug yaqdutun min absarihinna yamala limsini beug beug waaw bu fekkene yamale wo so beug beug da ngay sol saw dal teeti sa xaritu manam da xarit ben bakkan bu borom keureum dolem tollowut ak sa doley borom keur nga dem seti ko mu ubbi la negam mu won la armwal ye gëna rafet yere ye gëna rafet takka ye gëna rafet bodul kuy sajj say xef bodul ku yamale sa bëgg bëgg bo aksé ci keur gi rek ay ca commencé fonki commencé fonki sa morom yi am nañ li sa morom yi li sa morom yi la sa ba leneen mëna xew ba leneen mëna ca xew kon nak yonent neena bu fekke ni gëm ngeen yalla yalla neena yaqdutna min absarihinna da ngeen di gattal seenu gis ndax ngeen baña gis lu ngeen bëgg te du ngeen te mëna am seenu gis sajji len seeni xif bo duggé ci sa neegu morom mëna mu ni sajjal say xif le nga gis fa lo bëgg te do ko mëna am ndax sa morom keur amul doole ja yaqdutna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna te nga wodd bu mu deugër bëgg te lolé sa borom keur mënu ko am mëna mu ni bu mu tax nga tassal sa kumbasi ko ko wër ta tassal ngir war ko am wala ngir bëgg ko am wa yahfasna furujuhunna sa kumba nang ko tak bu mu deugër bëgg li sa morom mu jek mi am te sa borom keur amul doole wutal lako mëna mu ni bu mu la taxat tassal sa sirbi ko ko wër ta tassal mu la taxat tassal sa sirbi ko ko wër ta tassal ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ستار بي ستار بي منا موني بوكو وان كين كودو سا بوروم كير دا لا لا نيس بوروم كير بو خاني لوخوم جوتول غناوم يالا مايكو جيجين جو تارو موني واي نا سا بوروم كير لي لوخوم بي نياكا نياكا جوت غناوم بوم تاخ موكو nga jël sa tar bi diko wan ño xamni waru ñuko gis mom borom loxo bu jitul gënaawum bi do nga ko saña gis ala dina sinatuhunna a ila ma sahara minha kana li nga xamni ken mënu ko neub tar bu ken mënu ta neub tar bu ken mënu ta neub rek ñu xana lool dal lool nga xamni ken mënu ko neub koku mom kuko xol yow yaay am bakkar tar bi ken mënu ta neub kuko xol yaay am bakkar waye tar biñu mëna neub mom sa boko wone ci mbedd ma kuko xol bëtu goor bu ko xol yowmal xiyam sun borom dana jël bar defer duggal ko safara bam soy mu dila ko tek bëtt ba bëti goor yi ko xolam yépp jeex ci kaw suuf ba ba ci goor ñi la xolane yépp jeex ci kaw suuf wala dina sinatuhunna ila ma sa'ara minha aqna lul man ta ñak rek la wax ni mënu ko neub taru xar kanam ken mënu ko neub waye leneen lul taru xar kanam manes na ko neub même bu dé taru gannaaw manes na ko neub moy lan alquran neena na nga sol lu jot te fat te yaatu mu joté fat te yaatu lu bari du feñ na jot te fat te yaatu yonent neena li ngeen di jol li ngeen di sol na jot na fat na yaatu wala dina sinatuhunna a ila ma sa'ara minha mun wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihin mo ngok lima don wax ak ngok bu ngeen solote bay genn na ngeen jël muray tek ca kaw bu ngeen solote bay genn naam ni muru len muru ba xar kanam bi rek dess ci wala bi nasinatuhunna ila li mu'alatinna satar bi lum rafet naam ni bu ko jombalé sa borom keur satar bi lum rafet bu ko jombalé sa borom keur waye jigen ñu bari da melni seenu tar jombalé nañ ko seen borom keur bala ñoo taru dal dañuy genn ci mbedd mi bala ñoo taru dal dañuy genn ci mbedd mi rek waye taru tok ci wetu borom keur yi ah bo ne ben bala nga ni ñaar ñi dal mom
sun borom neena wala yabdina sinatuhunna ila li bu'ulatihinna sa tar bi bu ko jombale sa borom keur sa tar bi bu ko jombale sa borom keur xam nga leen leen nga gis ci am gebbe nday mo xani dam borom keur bu ñaawa ñaawa ñaaw ba melni mu ngo mun waye bu ko jombale de bu tax nga jombale ko ko yalla ko dogal rek ginaaw sey ngeen mom yalla ko dogal rek yalla ko dogal rek snaay deg ci ci Mustafa si o cheikh Tidiane si radiyallahu ta'ala anhu muy netali lu kharam lu mel nonu muni jigen je dafa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñep adina lañ jëm masna ko setan ci ben television mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñep adina lañ jëm ne borom keur bi ni ko lutax nga wax ko muni xolal tar bi ma yalla bindé ni mu rafet jigen ñep ma ci gëna rafet muni ko waaw muni ko lolu jural na la lolu jural na la fo toll ya ngi sant yalla ci jigen bi mel ni nga am na muni ko xolal yow tar bi la yalla bindé ni mu ñaawé na muni ko way and ak lolu lepp ma ngi koy muñ muna muni ta sant ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm mané ko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañuy yow ji sant ak muñ ya sant ak muñ waay leg leg jigen ni yalla may len borom keur bo xamni dafa soogi ñaaga ba danaka fa suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko warawan mom dong wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njaay donte tar ba da melni am bay njaay mom won ko ko rek don da guddu ba ca kaw danaka bala tol na ni balaxu boole ko ñun kuk ri mbay njaay ah limay wax ñu nekk bitim rew etali xamna jombul xamnañ ko mbay njaay ponkal la mu toll ca kaw ponkal mu ri la te ñaaw de mu ngeen ko fi gisee rek moma mu ngeen ko fi gisee rek moma mbay njaay ngok ñu bu la yalla maye borom keur bu mel non it nak wax deug yalla nak bu ko xagn tar bi bu ko xagn boko xagn mun fa la yukhayrana khalqala wa man yatakhi shaytan waliyan min duni la faqad khasira khusran mubin alquran surat an-nisa mun yeen jigen ni bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu yalla bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu malaika bu ngeen am beugé am personnalité ci kanamu wali muna mun ni couleur bi len yalla defal bu len ko soppi fa la yukhayrana khalqala ni la yalla bindé bu ko soppi na xit lele nga gis jigen jo xamni momit am jobbe nday la dafa soogi ñaaga dafa soogi ñaaga legi nak ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgg soppi ab bindam yalla ni dedet bayiko nonu amna goor go xamni jigen bu melni yow do mu lay wër yalla xamnako li ngay soogi ñaaga amna goor go xamni jigen bu melni yow do mu lay wër kon nak fala yukhayra naqalqala fala yukhayra naqalqala iblis ko waxon yalla iblis mo waxon yalla ni ko ah yow yalla gis nga sa jamm ni nga bind couleur bi la neex nga len defal na moy man iblis wala mom iblis dana ñew soppi seen couleur ba dana ñew force len ñu soppi ko neena iblis bi wax ni da melni ak sénégalais taxone mi wax mom jigéenu sénégalais ak ak gaaw ci soppi couleur bi ko yalla jox fala yukhayran khalqala nga gis ko xamni yalla da ko bind mu gatt bu melni badjen ben mi may wax sama badjen bobu sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha mu dem ci ab yokku kat niko yokuma ko niko waw man numa lay yokke mu niko dalle ko kat yu gudd nga may wutal kuma sen defal ni njol la nek andama nga fala yukhayran khalqala yokuma nga gis ko xamni da dem ci am mor ko je wala mi yure digen ñuko man kat sama karay xefi beug yep da roos ñu wa mu ni ta yalla mako bindalon dama bëgg nga bindal ma yenen xef mu daal lay defal ay xef yo xamni bo ñewé dang koy collé yi nga yalla bindalon du kol mum da sax ete sax
dina sax les ko xamni yalla bindal nuko lamiñ wu taru wu leer mu dem ci def kat ba ñuko defal ma ak per ci bir per bu leer leer mu jam ko ca boy wax muy leer leer fa khadrallahu wala saman fala yu khayran naqal qala mu fu mako gis waye neenañ sax amna ño xamni legi dem nañ bay defar lu togu kay amna ñuko wax de fala yu khayran naqal qala pour bëgg bu la goor ñi gisé defé ni am nga togu kay subhanallah subhanallah fala yu khayran naqal qala ngoram ni ku ci top saytane ba lum la soppi lo nga soppi ko muna mu ne ay ca perte nga perte nga xam nga ni yowmal xiyam rek nga koy xam perte nga perte ay nga lo xam ni yowmal xiyam rek nga koy xam ku ci top saytane ba lum la def lo nga def ko amna ño xam ni saytane len di def lo dal yu gudd ni saytane len di montelo ay xif ni saytane len di bëndul seeni lamiñ ñen ñi xet seenu ber xet seenu ber bañ nañ ko sama buñ amé ngénté té bëgg xéx bala ngénté la dans un semaine dégg na luñ koy def moy ñaral ñaral mané man dé ñaral man aw sub la ci xamone ñaral aw sub la ci xamone dé bamay né ci tool ya ci daara ya ci all ba ñaral man aw sub la ci xamone ay yaramu ñi ñaral fala yu khayran khalqala borom ni wa baxna ñam baxna ñu ne ku ko def da nga perte perte nga gu réré réré jere nañ ci sayyidatuna aisha muy bajjen ben momu neena yarhamullahu nisaal muhajirat al awal min lama ansala wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna saqakhna aksafa aw kama khala radiyallahu ta'ala anha sayyidatuna aisha neena bajjen ben neena yalna yalla yeureum diyenul muhajirin yi diyenul muhajirat yalna len yalla yeureum al muhajirat fil islam yal ni len yalla yeureum mina mun man musuma gis jigen ni deggoni musuma gis jigen ni yewé ni musuma gis jigen ni topé ni ndigal mune gis nga ba yalla waccé ayab yeen jigen ni na ngeen di mur seen yaram muna mune ca ten ba lañu fekk ñu rot waye ba ayab waccé ben way ñu fekk nu fa jangal nuko jigenil muhajirin yépp kenn ku nek mën fa bi nga yoron dang ko xotti dal di koy tambalé ci sa bop sang ko mu dal di wacc wuti sa baat ñun ñepp ñu daldi muru ñun ñepp ñu daldi muru jigenul muhajiruna fil islam al muhajiri al muhajirin fil islam aw al muhajirat fil islam ñoo ñoo gëmul islam ñoo ñoo topal islam ñu xamni bu doon suñu jigeni tay da nga nan ca ten ba lañ leen fekk ñu rot wala ca all ba ñi taxal ñu leen e yalla neena na ngeen di mur seenu yaram mel fa bi ñu yoron lañ ñu xoteet daldi koy laxaso ni ndigal yalla mo amul xaar amul xaar waye fi senegal mom dañuy gëm yalla ak yali di ni senegal dañu boole gëm yalla ak yali alquran neena afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mo ndax da ngeen di gëm yalla gëm yali boromay laaj de neena ndax da ngeen di gëm yalla bu nit gëm yali bu yalla ni li dagan yali ni li dagan grawut aram yalla ni li aram yali ni muni waaw ndax ma ngi len di laaj ndax da ngeen di gëm yalla ak yali yalla ak yali moy nangu nga li alquran wax ci lennam ci li la arrangé bañ li ci dess alquran mini yow goor ya amel goor ko day e ki jigen ko day ya ko amel de ko way nga ni eski daldi wagantiko alquran mo moni la yow jigen nga wara mur taw yaram même taxi bi la même yalla ji la même téré bi la lutax nga gëm li wedd li ci dess do am lay ëlëk do am lay ëlëk motax sun borom takkeni fama jasa'u man yaf'al salika minkum ila khishyun fi ayati dunya kep ko xamni yaangi def lu melni moy gem yali muna muni sak pay ëlëk yowmal khiyam muna muni dara lu gatché rek muni te adina lay tambalé gatché gi fi lay tambalé ci adina gatché gi fi lay tambalé ci adina as-shakhsiyatul mar'atu fil islam personality wu jigen bu julit ci l'islam la femme din la femme din sun borom neena tabaaraku ta'ala ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأم الخيار من أمرهم نينا دغنوت يلوت جادوت تي جوليت بو غور مبا بو جيجين يالا ني دا ويخ غني فنان سيتادير يالا ني دا نيول غني فنان سيتادير
yonentini da wex nga nek fanan c'est-à-dire yonentini da ñur nga nek fanan c'est-à-dire mu ni lol day deugunut lol la sun borom wax tabarak wa taala ñu lol deugunut de lol deugunut ñena bu yalla xasini ni la bu amati soa bu yonentini ni la bu amati soa jigeenu senegal nak lepp ci ñom moy toujours dañu am soa ñom toujours dañu am soa te seen soa kat nekku ñuko fenn lu di jëm wut ay référence yu bokku tegg yalla ko yonentam moy ay royu kay ay khutwa yo xamni du yalla du yonent bi ndax da nga ci wax jigen niko leg li la l'islam wax mun waye jabari seigne diou nangam wala soxna seigne diou nangam wala keur seigne diou bo fa deme bul fa dem demal keur yalla demal keur yonent bi fofa jara dem ginaaw yow li yalla ko yonent wax gisuko keur seigne diou bu fa dem kon bañuy jema jox reference ci seigne diou dedet keur yonent bi moy royu kay xolal seigne touba systemu ijaba bin defone systemu ijaba bin defone moy keur gi day dag ñaari caisse caisse goor ñi caisse jigen ñi dal ni goor gu fexé ba jigen gis la ba nga gis jigen bay bo ñibbi li ngay am doko wut adina doko am alakhirah xam nga ñoñu mu gis ni duñ gis jigen ñi xam ni legi jigenu caisse fe jigenu gooru caisse fi legi nak buñu démé ba suñu dëkk waye loolu mënutu la am way way amna lu ko gëna yomb moy mur yaram yi mur yaram yi way nek ci keur seigne bi ba nopi raw ma tel ma rajax lol dara jëru ko waaw seigne modou waxon na ni waxtaan wi tay xamna du gudd na wara guddé ndax bu 5 heures dafa am jotaay buñ may xaar war ca dem inshallah taala mo taxone mani tay rek kon na dal di tela tambali rek ñu waxtaan tuti ci li nga xamni moy ashakhsiyatul mar'atu fil islam personnalité wu jigeenu julit ci l'islam ndax mom moy genn walu society bi personnalité wu jigeenu julit nak moy mo comportement wu julit top ndigal yi bayyi téré yi ndax yeen nga dégg jigeen ñi nga xamni neena ñoy dañuy xex relation bi ñuy def jigeen ni nan lañ koy xexé moy dañu bëgg def manifestation bo xamni yaramu neen lañuy def la qadarallahu wala sam yaramu neen xam nañ ni sax kenn du leen ko may fi ci senegal de waye annonce bi rek annonce bi mo jëkka ñaaw deg gi rek mo ñaaw xam nañ ni sax du am kenn du leen ko fi may waye nak deg gi rek mo ñaaw waxin bi rek mo ñaaw yalla ni la defal li yow nga wote bisu bo xam da nga nan bisu def yaramu neen la te yalla ni la yow bul massa def yaramu neen ci mbeddi kenn mu ko deg ma xamu ndax adina day waji tukki xuma lu xew waliyasubillah relation mo xam goor mo xam jigen da bok ci nga xamni dafa ñew adina te kenn mënu ko fe jëlé bam jeex xayna nak mën nañu indi ay sanctions yu ko wañi waye bok na ci sanctions bi gënon na gaaw moy xajj bi dal fexel bu ngi gis ndawal gi rek xajj dal bu gisul ndawal do ko ci deg waye xajj bu xif ñetti fan lekut nga wëk ndawal ci mbeddi mënu ko bu ko laal lolu señ bi ko wax da ngay tiaxan rek te lolu moy jigen bi sol lu ko neex mel nako neex di romb goor ñi ci mbeddi ni tani jamm do ngay am lolu ko wax dalay nax ngay kon xana kasso ye fess rek waye ku lako wax dalay nax benen bi ci dess ci bir lolu jigen ñi aussi duñu xamé ni wutal nañ leen protection bo xamni bu leen nexé def yaramu neen ci mbedd mi wutal leen ay sanction legi ku leen nex ñu tuumal koko neena bok na ci ñak sens bi jigen ñi ñak sens legi moy legi danaka do gis mukk auto bo xamni ben borom auto bo xamni ku jublu ku ragal la ku ragal mbamb la ku ragal nangam la dab jigen ci mbedd yu balé ko legi jigen ñi ñak nañ perte nañ sens bobu man dana wax ni bu jekkon romb na ma rouss na ma romb jigen juy dox fim nek ni luma la xam nga numay defal lamb sa poche jox la passe rek
waye kay mu yobale ci sama auto ah yalla bamako yalla natto de xuma kagn la te lol rek len ko yobbe nak du dara lu li rek waw yalla bamako yalla natto de dama ma sa joge Dakar ba tollu ndiarim wacc ci juma ndiarim bi julli ka kusan ma ngi garé ci buntu keur seigne sali bobu jakarlok juma ndiarim bi manam keur gi jakarlok juma ndiarim la xawma ndax seigne sali wako mo waye ka fa nekkon seigne sali wako fa tegon dal xuma kan ci soxnay seigne touba yi defena mo fa non mais seigne sali wako defarat fofu ni ma garé fofu ci buntu bi dem jeegi tali bi dal dem julli ji ba ñew ma ngi fekk jenn jigen mu tok dima xaar xamna ci day téré ci buntu keur bi moko ni borom auto bi touba la jëm ñu ñëwé ñu ma dama bëggoon nga yobale ma touba mané ko ñaara nga ci yow yo xamni day taxna duma la yobale mu na mané ko duma yobale jigen ñi dé bopam neen bi ci déssé dama dul yobale jigen sax nak wax dëgg yalla touba la jëm mom waye nak duma yobale jigen mu ñuma ah lutax mané ko jamono kenn taxut jamono do nga tax jamono ñuko andil da lamb sama poche niko am bu la fa auto rombe nga dugg ci te ñew wa salam jamono ko jamono la te lolu manon na ñak jigen kenn waru ko wona romb muy dox nga romb ko fa tu yobali woko ba ci koñ yima dekk de damay xey di romb jigen ni ñi dox waye xana may len pass rek waye yegal mu yobale la ah xamna de circonstance bu garawa garaway tax mo am de motax ma ngi ñaan yalla bako yalla natto rek ñu laaj wi tang dama lay jox passe baye la fa rek ndax jamono ko laaj wala ñay neene kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu dal moytu yow ah waaw ginaaw jigen mom amna ñeme yalla gutal ni boko doon yobale bu ko nexé mu kalambitu la ñi la ayca ya mako def bakagn bala nga ñim ba genn ci wala ñi indi ay proof bala lool lepp feñ fekk yow wëre nañu addini dara jëru yonent mom fimu digal lool moy sun alal rek yonent neena tepp kuñu laaj sa alal lankal ah buma lanké ké mako laaj bëgg xex ak mom muni futtikul xex ak mom ah buma xex ak mom faray ko muni mu dem sa wara a bu yalla dogale mu ray ma mune nga dem aljana mine ha mune waaw man mata duna malihi fa huwa sahib bu defa ndar sa alal ba de mina aljana nga jëm senegalay gi ni gaaya ngi ray nit ñi rek ci seen alal yi ak di dag seen loxoy rek ak di len gor ci sero nga nan dama bañ ñu japp maak suma ko raye man lañu japp e waaya ndaw yow da ngay bañ ñu jappala ba setan ko mu lor la lor sa njabot mom dem tuddi ci kasso bi ñett fan ñu lijeenti ko mu genn yow doko def nim la nu raw nim la naron na def dem tuddi kasso bo ligé ñu lijeenti la nga genn nga nan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam moko diglé par señ mudu ñu yamane fa waxtani jasaka la waxe re jisaayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

te man awma lu dul Touba ndax fi la dëkk. Ndax damay wax ni man bu ma sañoon Sëñ Touba maa moom ñooy bokk genn kër su ma mënta am daraja jooju, maanaam benn nig la bëgg a bokk ak moom, benn nig ma mënta am daraja jooju naa bokk ak moom kër, su ma mënta am jooju daraja naa bokk ak moom ab dëkk bopp. Loolu maa ko tànnal sama bopp nii ma dëkkee ak moom fii ci àddina noonu laa bëgg a dëkkee ak moom bu yowmal xiyaamee ci aljannatul firdawsi, yàlla na ma ko yàlla defal. Loolu maa ko tànnal sama bopp, kenn forcé wu ma ko, maa ko tànnal sama bopp. Waaye fas naa yéene ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem insha allahu taala lépp lu mu tere ma fexe ba kenn du ma ci seen lu muy digle ma def ci laa mën lépp. Man noonu laa ko toppee, noonu laa ko toppee. Kon nag ñu bàyyi xel loolu bu baax. Am na mel ni mbokk mu masa woo yàggu dara fan yi paase rek la, man la diw sàngam Mbacke, maa ngi dëkk sàngam, damaa gis ngay wax naan waaw si Ahmadou Bamba radiallahu anhu njabootam gi ay Serigne Daara la leen jénkoon, te léegi jamono bii ñu toll soxna yi fi nekk nangu ñoo sëri Serigne Daara yi, waaw xanaa yow dag ñoo toppee mbooro nangam nang waxa wax ba ni gér géex. Ma ne ko yow nopp bon bi nga yor di déglu rek, yow lu bon rek nga bëgg a dégg. Waaye man la ma wax dara ayu ca. Ma ne ko ndax li ma wax du dëgg. Mu ne ma waaw même bu dee dëgg nag, même bu dee dëgg waaw da ngaa war a bàyyi tudd commune di daw nangam wax nangam. Ma ne ko yow de da ngaa xamul lii wala fi di wax ni journaliste du wax, te maanaam train bu ñëw heure journaliste amu ca soxla du ko wax. Journaliste yi train bi amul bi ñëwul heure lay waxal ngir mu defaru ba boo léegee mu mën a ñëw heure. Journaliste train bi ñëw heure amu ci soxla di def na li ko war, train bi tardé ñëwul heure te coobaray bopp ma tax mu tardé, train boobu lay waxal ni ko nangam la tax a tardé moytu ko, ndax nangam ku ko def di nga tardé. Mu ni ma waaw xanaa gis nga ministre diw daal damay tuddal benn ministre, xam nga ni ministre diw moom ni mu gëmee Sëñ Touba war naa mën a am ci ñi sant nangam. Ma ne ko ku wax ni waru ca am, man waxuma ko di, man li ma wax sa net ak clair kenn mënu koo dinde. Dama ni Sëñ Touba radiallahu taala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxoon na moom njabootug boppam yépp ay Serigne Daara la leen jox, kenn ca Daaru Muhti, kenn ca Sëñ Mbaye Jaxate ñoom, kenn ca Mame Cheikh Mbaye, wala kenn ca Sëñ Daaru Assane Ndiaye, ala kulli al ay Serigne Daara yu naqari dara sax nag boole ci ñu nefa di añee laaxub Dakar di reere cere yi mbuum ba jural ñu ay walliw Moustapha Mbaye Sam yii la wax te looloy dëgg. Laaxe Dakar ak cere yi mbuum lañ fa daan reere ba xëy jural ñu ay walliw, tey ñooñee ñu fa jur ñoom lañ yaakaar tey di leen topp. Alors ñu ni loolu bu ko kenn wax Moustapha Mbaye Sam mos ku koy waxal sa aqulay kaala da nga xam ne kaw suuf amu ci kum yamaleeg ci Ahmadou Bamba amut. Wolof Ndiaye nag nee na ku aj day bañ ku séent, yaag sa junni moroma fi nekk yow moomu ma woon téléphone, xam naa la xam sa tur xam sa numéro téléphone ak fi nga dëkk yëpp. Waaye dama ne yaag sa junni morom yéene fi bokk nekk laa wax, sa junni morom yooyu ñoom ñëpp dañ koo rafetlu, sa junni morom ñoom ñëpp ko rafetlu, ni li nga wax day daa neexul waaye dëgg la sa junni morom. Kon nag mu ko man jubluuma ci lu ñaaw, jubluuma ci xas ma Samba wala ma Demba. Déedéet journaliste bu ñu wax Serigne Mor Joxaane moo ma invité ni ma damaa bëgg a waxtaanal ma ci mujjub jamono ak ndaw ñi, te laa nettale woon xisab Wayjuru Abu Hanifa. Xisab Wayjuru Abu Hanifa, Abu Hanifa Wayjuru wu jigéen yàlla dafa dogal papay Abu Hanifa da doon sàkku ji xam-xam bi muy dem ba yàgg, fekk dafa woor kooru ngàtt na mi dem ba yàgg dog jot mu yem ci toolu pomu jàmbur dagg ca benn pom ndogoo xaaj ba wala doge xaaj ba, bim jéego ñaari jéego xelam ni yar ci aaya bi sun borom di wax ni su ma la tus aluna yow may sin andi naxim, mu ne rett taxaw ni dootuma buuse met te borom tool bi ñëwul ma balu ko ba mu baal ma, ndax yàlla nee na lu waay xiwlo yow mal xiyaam dana la ko laaj. Borom tool bi ñëw bii di moom it nitu yàlla
di ab serigne dara bu yar njabotam mu fekk ko ci tool yi loy def fi mu ne ah man de borom tool bi la fi xaar mu ne ma ngi ni mu ne xolal sa pom bi dama dok yima ñewé ba tollu fi dama wor mu ñewé ba tollu fi ndogu jot man ni na ci dag ndogu legi bi man ndogo bu nupi nak far sama borom sama xel ni yar ci sama anu yum ani nahim ma bëggon nga bal ma bala ma dem mu ne ko la ila yow day dugg nga ni rubba yow dugg nga ni rubba la wax duma la bal bal ba yowmal xiyam yalla atenu mu ne yeket joy ni ko bal mu ko xalatuma ba yag mu ne ka len de man nako bo nango ma bal la papa abu anifa ni ko man dama beggon ñu xeyma suñ dund gi ci gam gam le ko juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la leggeel do nga fay dara bu 25 ans yi maté te diiwuma nga libéré ma dem yeggalé ji sama jang mu ne ko xalatuma ko mu ne kon legi nañ xeyma sama dund gi ci 50 ans legi bu 50 ans yi joxé diiwuma mu ne ko xalatuma ko mu ne ko kon nak legi li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek baye lak sama bop nek fi rek di len leggeyel ba dia waye bis buma dia balu ma julle nak ma bal muniko khalatuma aw waw legi nak muniko len dal boko defé ma bal la yorna sama dom te keur ge dom du jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nanga tak ma bala ma bal la yorna sama dom du jigen te keur ge da silmaha gumba tekh lu foko nanga tak rek ma bal la papa abu anifa ni ko waw man ma djuk tagu say bokku di wuti xam xam suma noppé sama xam xam dama wala delu ci rewma nga may ma soxna so xamni da tax gumbalu lafañ koku man luma koy doé na kon nak ni xaar yow mal xam demal papa abu anifa dal ni wax deug yalla metti na dé ak jigen di tax gumbalu lafañ metti na waye limuy metti metti nak mo gëna sedd mu top ma pomam bi yow mal xiyam na nangu dal di nangu ni ko nañ mako may bañu julé takusan ñu may ko ndaw buñu selmalé timis ñu ni ko neeg bela sa soxna né mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alayk mu dégg jigen du ko ni wa alaykum assalam wa rahmatullah mu ni samih li balma balma dama jaawale mu ni ko jaawale wo kay ñewal jaawale wo mu ni ko deet man dañ ñima soxna señ mu may ci neeg bi la né te soxna suñu may da tax gumbalu lafañ te yow yaangi ni dima gis yaangi ni taxaw muniko kay rek man mi la man la sama papa di wax mu dal di duggu muniko gisee bo gisee sama bay ni la dama tax moy ba juddu ba fi may wax ak yow sa nob bi musuma cey deglu arab bo gisee mun la dama gumba sa beut bi musta xollu arab bo gisee mun la dama lafañ sa tank bi musta doxilu arab Allahu akbar papa abu anifa dal di fay fanan soxna sa jele ci eumbu eumbu bobé moy abo anifa mi ngeen xam tay di kenn ci borom ñent ngir yi ci l'islam waaw man li rek la doon misal ci jigen ni pour bëgg jigen ni gëna gor gorlu ngir jural ñu ay wali waxi borom yi xam xam ngay foñ foñé ka telli naan da ngay xass mbacké mbacké da ngay nangam naan man fuma xasse mbacké man nama bok ak ñom jenn dara di leen xass nopi leen te bayyi jaxasse kana yow buma dalé wax batay lool rek nga nango dégg ay limu wax ci lu bax bari na setti lola te bayyi fi li même bu fekke li dafa negatif bako fi bu ko deglu dom adama sax day wax lu negatif xol da ko jar xol da ko jar way juru cheikh abdullah mbacke way juram mom cheikh abdullah way juram wu jigen kako jur manam bayam dafa ragalon yalla manu ba du lek lu lewut ba buy tukki sax buy tukki mom señ bobé nga xani mo juru way juru cheikh abdullah buy tukki day daldi jël ci sangalus kërëm ak woru kërëm yobale fum dal su démé sangal sox lay joxé nañ ko ci togg lu blax benn bis mu dem ci genn kër joxé fa sangalam nañ ko ci togg lu blax ñu togg laax ba jigen jëm ko jox di jigen jo xamné xeyna peut-être mënta misiré ak ñuluk ba daldi lor mu fédlé ko sangalus bopam bako way juru ki jur cheikh abdullah muy way juram wu jigen soxna maryama jaxate bayam ba nga xamanteni yalla dogal na mu tibbi ci lakh bi ñaari tib rek sun borom xamal ko niko
li ngay lek da nga ragal yalla mandu sam ba do lek lo beuy ci sa ñokk bop te li ngay lek lu ñu sa ñokk bop ngi ci mu jël loxom duggal ko ci gemin nga di wattu di wattu di wattu bottu deret dal di wolu borom keur ga wol ma soxna ci man sama sangal ci xana da am lu mu ci def bañu woyé soxna sa ñi ko wayew sangal ci le señ bi joxon xana du mom nga togg la mu ne akay na mom la togg la sax waye ñu lu ba dama rëcc ma tib sama sangal su bop feddelé ko mu ne ko waw kay gañango tay di koké moy mami cheikh abdullah xam nga ni koko man na am seub bu melni cheikh abdullah hadde ñoñu lay waxal man ñoñu lay waxal ku gis wax di ko ci gis sa bop nak sa affaire la ngeen balma seigne modou kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat

parce que moy suñu magni biñ fi ñëwé dañoo tak ci pël yi pël yi tak ci wala fi tak ci sérer ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass sa bop nga xass ko ci xass rek sa bop nga xass Sénégal ko ci xass rek sa bop nga xass lolépp nak benn kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi benn kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamulén ko loloy li am limay wax ni soxla wul sax xam dem ci batine sahir bi donc ko xol gis ko sahir bi rek sayyid alhadji malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jamil awliya sayyid alhadji malik neena ci prix mi melen di prix ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadji malik neena kilifa jambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jamil awliya lolé sayyid alhadji malik wax sayyid alhadji malik neena respecter kilifa yeb respecter leader yeb leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digale gis nga moy la ma don wax ci aya ba fele comme ni la ko yalla digale sayyid alhadji malik lolou wax de neena respecter kilifa yeb fa asimu jami'al awliya fa asimu jami'al awliya wali manam nit yalla yeb leader yeb ci prix mi gëna jëgë leader yeb na nga len respecter na nga len war mal nangi len respecté nangi len war mal mu bok lima jaaxal ci politique du Sénégal bok na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lo dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mari yow bi nga jaaxasok Samba yow Demba la wax bi nga jaaxasok Samba ngeen and fu ne fune photo wo ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe ni ñu Samba baxut ñu ni ah xana du yow lañ seenu nak Samba barki demb yow demba mu ni waay Samba baxut de ñu ni ah yow yak Samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga Sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi Samba yow demb mi lañ yiba yow lañ xamni ya baxut yow waye Sénégalais li ci ëpp na yalla bal mu ngok bop mom dara bay sam daana wax ni wolof ku wayx bop la ni ko wallahi ndeysaan wolof ku wayx bop la waxin la du ciage nu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok waaw mu ngok ni ñepp xam lu ci wayx mu doy mu ngok motax sidi alhadji malik ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi waye bëgg ñu respecter sa leader té do respecter leader yu jambul ah lolu musta'il la dé lolu musta'il la mënta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la si ahmed tidiani radiyallahu ta'ala anhu neena isa samihtum anni shay'an fasinu bi misani sharia fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu sayyid alhadji malik neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune balé ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lum ci wax xol leen constitution bi lan la ci wax neena bu fekkentani la ca constitution bi wax deppona ak lima wax man cheikh ahmed tidiani japp leen mune na waya bu fekkentani seen ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lama ca lam wax neena tegg leen ko fele si cheikh ahmed tidiani moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen samay minita man cheikh ahmed tidiani lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël leen lola baxna wey leen ak mom waye lepp lo xamni wax nako te wuté li ci constitution bi bu leen ko exécuter cheikh ahmed tidiani ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci senegal yo xamni
liñuy doxale ak liñuy sant suñu militant ak li constitution au Sénégal wax comme penkok sow ah waaw légui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolu kenn waru la ci japp da ngay politique dal ba lolu kenn waru ko safara dedet nak dedet nak fi sa sañ sañ yam fa la sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fi yam fa la sañ sañu ma samba tambalé fa la constitution au Sénégal wax Mm-hmm. La constitution au Sénégal wax sun borom wax ci alcorane innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defara len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhwaykum disperser bi da wara dak disperser biñi disperser sénégalais yi da wara dak ak num mëna daké nak dom ju ag ci mëna bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musu ko gis kenn musu ko wona xalaat ci kaw suuf dom ju mëna dog ak bayam ak culture Sénégal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecter bay ci warmal bay ci diggal bay motax kurel bobu may wax réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم ورنيو ديلوسي ولا نيو ووتو نديم وقتان غير بنل وات سنغالي غير جوبل وات سنغالي nga xam ko nga bañ ko xam senegalay nono nañ bako ci jek sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekku sa morom rek atane nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlu sihtam wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga luñ yalla sant ñun ci alquran واحتسموا بأبل الله جميعا ولا تفرقوا جابلين لين يالا بوله جابلين سنغالي لين يالا بوله سنغال دي لين يالا بوله موي لين تي تخاو لين كو ديفار لين كو بندال لين كو ديفالبل لين كو مو گن نين دي لان نين دي نونو ولا تفرقوا ki taxaw di khaswa ahlu system system ko jangal xara sax ma tambale fu gëna kayo fofu khalisu system lañ ko ngenté mom momu di wax ak ko mëna doon khalisu system ci lañ la ngenté yow khalisu system ci lañ la jëk jëndelé sax bi nga bot dem école khalisu system ci lañ la jangalé ba nga fër idji khalisu system ci lañ la jangalé ba nga ami diplôme khalisu system nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien pourquoi pas ngay xass système même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nangou ta laal ci système bi li tolni DDW Seigne Touba mom ma sta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bo bi fi nekkon taxna bimu ñëwé nañu wutal laal système bi jangewuti magewuti dundu ci dundulewuti
ci système bobu num def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lum don bañ da bañ mi ne ko wa yow système bi ngay feex pourtant yow ci système bobu nga nekkon lol la don bañ motax musta jege système bi fenn mom seigne touba radiyallahu ta'ala anhu jëm nañ ko ci duggal ba sonu nak bin nañ koy leter jëm ko ci duggal ba sonu mu ni waye système bi dal baxul duma ci dugg ñu ne ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ni tumuranké ma gënal bokku ci tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasallam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yentu yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la seigne touba mësa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñ lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa trop waye kuma lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader Sénégal yi nenañ mom système bi mom waxuñ ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut waye damay nan ca ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek far ben yoon nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkanteni delo ci nañu suñu xel fi politique Sénégal tollu ba dispersé ñu serigne ak talibé bu serigne joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de évante ay xibar évante ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj la ni la waw yow li nga foko tek wallahi do meuna indi ben preuve ben foko jëlé évante rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom néna na ngeen fexé ba bayé évante ay xibar invente ay dossier diw sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayé won famim dem ci fami jamm té li ngay wax dara katch kessé ngeen balma dara du ci dëgg dara buñ la jappon ni la ana prof yi do am ben prof bo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd baré dëgg rër ni rek la motax yalla tel nuko téré yalla néna waxuma la jema inventer ay proof jema inventer ay document waye dama ni wala takhfu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah dossier do procureur sama waxtan wala wessu waxon na ni procureur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog makka et après defal yonu makka muy yonu tol baxam mani jeelal makka def ko muy yonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka muy yonu tol baxam ba yowmal khiyam abou lahab da ma saxeyte warul kaaba gi abou lahab la mustaxeyte warul kaaba gi abou jahlin mustaxeyte warul kaaba gi
waye bañ fa baye deug leen fa yalla baye bañ fa baye deug leen fa yonti yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad ba def yoonu madina fu mëna wara muy yoonu tol té li muhammad diglu defo ci dara amalu la ndariñ sayyid alhaji malik ko wax wallahi amalu la ndariñ bo togol senegal baña dem madina fu mëna wara té nek ci ndigal yoonu ci yalla muhammad mo la ëppal ndariñ nga def yoonu kër muhammad yoonu tol té lamuy diglu defo ci dara té buñ waxanté dëgg da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tolni da ngay nek ci sa bir bureau tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fa te dotu fa sañu juk ko toklo ci barab da na fa tok te dotu fa sañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko setat de xolal sa bureau bobu rek kilim yoy rek buñ la xeyen punir la fi suba ba ngone genné ko kep ni ngay mel ci ci ay kilim nga nek de legi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat dépôt bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn dula fa fekk lu ñu sa jëf mandat dépôt bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa démé da nga xamné yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé ndariñ te ben signature dong lañ la jox bo xamné ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko setat bayiko togn sax mo geun manam bayiko def sax mo geun japp ko defu ci liñ jang ci sharia dama ni bayiko def ndax worliku bayiko def sax mo geun japp ko defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi beug rek satisfaire banexu ben way yow do satisfaire sa banexu bammel bi sa bammel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tuddé tuddé fa nof lay sa bammel bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind ci mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ku yalla bind la ta'ata lil makhluq fi makhsiyatil khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bu la jaral signage dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi makhsiyatil khaliq damu banexu kuñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alayhi sallahu bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amru bil adli jangna aya bi legi dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhuraja demb mi lim def li samba defako gëna graw waye demb mom da and ak yoro nga ni demb akay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba and ak yoro do nga tax and ak yoro bu andu ton ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barap 24 heures wa demb mi and ak bacci nak mom lim wax jarna punir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système constitution ben gorno la ngeen ni représenter président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi samkat ba mbay baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante
doomi baykat bi dal di raw doomi gouverneur bi ñew ak joyam bayam niko loy joy niko doomi baykat bi la doon rawantel mu raw ma ñu neen lañ ko andi nañ ko indi ñoo andi ko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama doom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël président bi comme moy lif procureur bi muni tejal ma doomi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah procureur momit dat banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re représenter barab sangam ci raison djourbel may misal rek may misal gouverneur bi nga xamni mo la présenter ci raison djourbel ni waw am nga djourbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu dey ma domam dañ don rawante ma raw domam mu djel ma créel ma ay document sarsema yobuma ci procureur mandat dépôt ñu sixema bayima mangi ni nak mune ha mune waaw président niko na soxol sédd demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël téléphoneam wo gouverneur niko yak sa dom diñu wax diw na ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palais bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko ko don rawantel du ki la musabaqa bi ki la mu ne ko waaw ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi légui ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jamburi parce que yeena yor pouvoir yeena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folli na la muy benen bi ci def moy ci mil sa mbub gouverneur dal di wagu ci mi mbumi président de la république Omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yaddi bi yaddi ay ca na dal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko Omar joxe yar biko président bi joxe yar bi dafa corrosé le bras niko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won dom moma dooron Allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron dum dal ma montar bi mune ate dom di simiku dom di dal di simiku waji dal di jil yar bi door ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom di dooron manam lim bobu bim ko dore juroom yar ci misal Omar niko deet continuel door da door juroom yar rek dal di bayyi Omar niko deet continuel door mune ko deet juroom yar la ma dooron fayuna juroom yar la ma dooron fayuna waman ni bu ko sustu don doxé ni bu ko sustu don doxé manu te do am ci tawsu jamm do am ci tawsu waye sustu su kumba am nday ak kumba amul nday sustu su kumba am nday mani demal makka témir milliards yon demal madina fu nawara jooni yon mani bofal ci kanamu seigne touba témir milliards yon te jubo ba yowmal khiyam seigne touba neena tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada inda alhulul ramsihi khayr alhuda neena man seigne touba limay baña giñ dana giñ ma ngi giñ ci magu sa borom ni ku dugg ci bammel tuyu balé wu fook njub dang ko reccu ku dugg ci bammel tuyu balé wu fook njub dang ko reccu
nañ wone mandute ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defal senegal seigne modou waxtan wi jeexul jeex nañu tambali ñu yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama wax nan buma amé ay 30,000 rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yi may dikkal xala bi may waxe do suma meuna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tom buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alcorane ak sunna way la leg sax ma dem ci conférence buñ ma jox ben tom dañ ma nan bo ñëw rek lo wax baxna suma ñëw xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla dong tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo liñu tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral Seigne Touba way wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe li ma xam ci Seigne Touba yalla seyade nak yalla seyade farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala mi cheikh mali tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye seigne touba la faral nak lolou mang koy sédelo adina bepp ni seigne touba la faral waye parlo wuma de tahassub dedet ndem nak ci dine la parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xam ni legi mu jeex ndem diine moma jëlalul parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xam ni lemu jeex kon seigne modou ngi len di wax jissakum la khair jissay di ndokel diaspora bi yeb gor jigen mak ndaw di delu di gërem serigne daara yeb di len ñaanal ci taxaway bi nga xam ni taxaw nañ ko ci l'islam yonante day sallallahu alayhi wasallam ci rabbaka abi musa laaje mayaw ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ni lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ni Serigne Daara yi mang len di ñaan ngeen benno boole seen mbokk ca taxaw alquran dong tax yalla xamnay di buma len manana seppi ci politique ni ñi seppé wéñu dé ci soow dama len di seppi ci politique tek fé yalla xamna buma yalla mayen kat na nga man leena seppi ci politique raxas ko ci seen xol yi bam sepp wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alquran dama ca seen ay Serigne Daara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay Serigne Daara ñu ne lajj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natula yalla nako yalla jeexal li xew senegal am natula yalla nako yalla jeexal ñogi gërem bu baax di ndokkel suñu wolere suñu xarit soxna ñoo ciun kenn la ci wolere daara ji ak borom kërëm señ jey non lañu ndokkelé soxna awa njaay fofu ci amerique señ modou bey ñom buma de lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek ma ngi leen di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ñi ngi leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu di ko wax señ ngagn bam tamit ngagn mbeng gamu gi wessu rek ñi ngi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji di ko wax jissakum ci gamu gi di ko wax jissakum la khairu jissaihi ñepp rek ñi ngi leen di sant di leen gëreem ni ma koy faral di waxe diaspora bi mom tant ji munte wessu rek emission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatuma ko waye tiw rek ma ngi jema kër kër rek yalla dina tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daara yi goor ñi daara yi jigen ñi xariya ndax jur gi ma koy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana lulul bisub jang dal leg leg
do ngay sangal ma len xeyna waye ñom dañuy jambatu nan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yeb yeen ba ma len seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu len fi di yeen alquran len fi indi ne len ci rek bis bu ngeen jangul nak bu len nexe ngeen jappale ma comme magatu bima kay te desena doole ci baye len mo koy defal sa bop rek motax tousul ma tay ne diñ wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بكرتي radio khassid online delu suñu ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di gën ko defal di mars ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal mbokk mi nek ci technique bi moy seen Modou Mbaye Thiam ginaaw bi ñu leen jéglo minute yi nga xamné retard nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sun borom la tabarak wa taala ñaanal leen sakku ci yeen ñaan bu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillah taala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ni ngeen ko farale mi li ci emission bi ci arab yi ni ko lebu ni li kulli makan maqal bire bu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax njang donte suñu rew lu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni njang mom mën nañ wax ni fardul ayni la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigal yonnate alihi salatu wassalam man njang mi nga xam ni am na njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala te njang mi doon borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousur moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wari me ci alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu meuna doon yanan sallallahu alaihi wasallam sant nañu ko param bi tabarak wa taala bi mu na me indi adina daf no xamal mbolem xeti xam xam yi nga xamni amal na dom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni dakoy lor bi ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bi ñewé adina muy jang mo mu doon jang xawma ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi ñewé ci adina ñu war ko ko détaayel لوت القران ني فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقوا في الدين ولينصر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحصلون نغ سوره التوبه جكنا جادنا ورنا مولو مو نيك ام كوريل بو تي بايكو ديم ساكو جي خم خم ني ديلو سي واتي دي خمال ني ني باي دي لين ييه دي لين وار borom ni lolou mu ngeen ko defee dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu dana tax ñu mëna moytu conséquence yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver waye salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat borom ni bu boba dana tax ñom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la'allahum yahsurun la'allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wañiku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyadi sulmaniyu moy salbiyadi dom adaw kon bu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulma wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may dina bim ko xame ba nopi nak legi mu dégager salbiyadi yep dal di conserver nak li nga xamni moy ijabiyadi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni doom adama contraire bi la def ginaaw bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyat yi manam yu negatif yi rek li geuna bari ci doom adama ginaaw bimu jange ba nopi tambalel ca kaw bamu otomik bamu nikler yoyep bi doom adama li jang ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul dom adama bim ko jange bu nopi daf ko jefandiko defar bom ni clair nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fek namelum yalla ci adina ak li ci biram du fagaagal ko xeyna waxtane ko yaronte sallallahu alaihi wasallam ni atlubul ilma dafni talabul ilma farida talabul ilmi farida talabul ilmi farida ala kulli muslim ala kulli muslim te dom adama muslim la won ci eusel motax bu wax mukk ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa distinguer dede al muslim moy ko nangul yalla te dom adama yepp bokko nangul sen borom tabarak wa taala sallallahu alayhi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gem yalla rek ko gëm yalla rek ak noko mëna gëmi wut xam xam farata la ci yow ginaa biñ ko xamé ba nopi nak légui yow yaay xol salbiyat yi nga taxañ ko tek fe jël ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alayhi wasallam ni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa kep kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seet ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxawal dugg école bi ngay dem daara lula taxa dem daara innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa lula tax ben sa'ir waxna ci téré bi ñu tuddé ta'limul muta'allim muné wayan bakhi an yanwi al muta'allim طلب العلم رضا الله ودار الاخره واساله الجهل عن نفسه وهي اي دين وهي اي دين بارمي تي تيري بني تودي تعليم المتعلم لول لا وايكات بي واخ لول لا ساير بي واخ لول لا بروم خام خام بي واخ مني يالا نا جادونا رافتنا دي جوك دي ووتي خام خام نو سلال يينيم مني نا فخه با خام خام بي بيم كوي ووتي na jimmi yalla tax nga xamni wutiwul xam xam ngir occuper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank
wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serigne luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabarak wa taala bu fekke ni pratique niko ni la ko sun borom sante rabbi sitwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sans contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil la ci wut samanan khalil askopar mom kopara ko taxona jangi xamna ni ku jangul desula employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir am talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jang pour nek iliman lo lepp samanan khalil la samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari legi sen xam xam ci samanan khalil la yam rek su xane bu muy jangi intention moy dundal xam xam comme niko borom mutaallim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom wata damay far wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratula consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fop tek fe bu fekke ragal nga yalla xde bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox mu meuna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisee ñuy xey di waré suba ba ngone te du ben def ben tahsir ci umma bi dara waral ko lul samanan khalil ndax borom xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolu moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena yow shaytané sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané su mën ta wax shaytané mum xam ngeen ab liggéey moy fu mu fekk lu bax yaq ko borom xam xamit da war fu mu fekk deug wax ko ngir yalla mun nak bo démé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané sulu nga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam rida allah wa dar al akhirah ak bëgg sëgëruk al akhirah jak ëlëk ndax bul fatte ni xam xam bi fa ka ñaari bor la man na la yubbu aljana man na la yubbu safara xam xam bi man na la yubbu aljana man na la yubbu safara motax muni wa dar al akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na doon lijeenti sëgëruk ëlëk al akhirah nga lijeenti sa keurum ëlëk di al akhirah wa dar al akhirah ñettelu point bi wa isalatul jahl nga détaché wu nak ba set wécc ci ak rër dindil sa bop ci rër xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rër isalatul jahl an nafsi moy loy def lu né nga sét lu ci sa l'islam wax lu ci sa diine wax ñentelu point moy wa ihya ad-din dundal diine ji nak xam xam da war di dundal diine xam xam dundal diine xam xam nan lay dundale diine moy yow def nga effort jangi nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mën ta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfik ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay diin bu ko defé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew
tamanan khalil bi mo waxon day daldi ñew ay is borom xam xam bo xamni jangé na ci bitim rew bu ñew waye day jaay xam xamam ay delu ci kor kori dugg ci association yi arakaadi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci di jema collaborer ak niti adina yi ak niti adina yi liye ko mu samp dara di jangale ba yalla ñoddi xewal fu xewal nekkon andil ko comme niko wa koki dexe ka nekkon koki e nekkon koki ma saxirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga seigne ma saxirlo gerte gerte gi ñi bay ci nawet bi bu du ko yobbu ci sekko ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu an joté mu nekk am nekk jox goné nekk jox kenn ku ne agneti bu gerte kenn ku ne agneti bu gerte waye tay gis nga ba yalla ñew légui lañuy agné kon mu ngo kon mu ngo bu féké da nga jangi ba ñew nak ah ngani daara dafa metti daara dafa bari ay conséquences daara li daara la ba tax nga tawax sa nek sa SR plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa famille ak sa benn auto di xëccio iliman je sa jakka ja bu wer de ñu wer sa la sa solde nga delu ci wat waye cholay njangalé mom xalaatoko cholay njangalé xalaatoko boba defo ihya udin boba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam ndax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara warul ko nulul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek mo leen té samp dara waye bu daara nexé won ni ak imama nexé bu daara nexé won ni ndom ak tank ñu fal la ko nexé kenn du len jitu ci daara kenn wërante wul ñom ay boromi xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di nan canet dañu ñibbi rek ñew tudd ci seen canapé yi di nan canet rek fuñu woté collect ñu ko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem téwé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok li xé ñu nan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ngo ñen ñi nek ay représentant ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gaslu diko def sadaqa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek bitim rew wala ay borom alal yu nek bitim rew yo xamni ay resene representant fi dañ leen di wax ni ñun day dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xamni seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa legi dañu bëggoon ku ñu gassal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gassal leenu ten ñu tagal la say mam da talat sa bit bit wala sa 4 ñibbi lolo la taxone jang xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école former nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey ya ngi recherché ay collaborateur yo xamni ñanga ci bitim rew noy fexé ba ñu jël jox ay financement seen sadaqa jariya yoyu ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak yi
10% ya xam wala 20% sans départ kon dund lo xam xam kon wa ihya ad-din moy xam xam bi ngui koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonku ñu borom xam xam sëriñ lañu gëna fonku ci borom xam xam lolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaané sëriñ ci ba tax ñu di leen critiquer di leen xex ci seen xam xam jëruko wallahi jëruko njàngale mu leer rek day mujj ñoom ñooñu nga xam ni luñ fonk sëriñ danañ bañ ñu ko waat yow fonk la yow te xam ngeen ni sëriñ ci Sénégal bokku ta sëriñ ci l'islam sëriñ ci Sénégal mooy ku bokk famille sangam famille booba ay sëriñ lañ seen baay seexaloon na seen baay ñu seexal seen maam seexal se loolu lañ jàpp sëriñ ci Sénégal fekk sëriñ ci l'islam mooy borom xam-xam bu jëfe xam-xamam même bu amee xam-xam te jëfewul xam-xamam sax du sëriñ sëriñ pire et dire mooy borom xam-xam bu jëfe xam-xamam waaye loolu lépp bu amee ba nuppi nga jàng yow ba ñëw nga gis ni li nga yor ci xam-xam am na koo xam ni moom turu sëriñ la am mooy doomi sëriñ la waaye jëngul dara waaye ala kulli xaal nag comme aaday réew mi mooy doomi sëriñ la ñu fal ko comme sëriñ fonk ko comme sëriñ yow ñu ñàkk laa fonk loolu bu mu lay indil rënkiñe boo xam ne da ngay jur ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam-xam boobu di ko xeexee turuux yooyu leen nga di ko xeexee tariixa yooyu déedéet bu mu la ko jaral da ngay nangum dogalub yàlla te ne ci li nga war a ne rek leen jàng tey jàngale rek bu yàggee ñi nga doon jàngal te di leen jàngale bu yàggee ñu def lëb sëriñ ñoom ñi nga xam ni xam-xama leen itteel bu yàggee ñu def nab sëriñ ñoom ndax xam nañ ni xam-xam ak cëriñ ci xam-xam lay juddoo waaye du juddoo ci famille waaye aaday Sénégal boo ñëwee sa xam-xam da nga fi bëgg a jëlee aada ji léegi ñoom dañ lay mujj far bañ ba dootuñu jariñoo sa xam-xam critiqué gi ngay critiqué seen sëriñ te ñoom seen sëriñ soosu lañ xam seeni maamaat yépp moom lañu xam nga ñëw wañ ñu ko waat bëgg a critiquer seen sëriñ soosu dañ lay bañ bañaale sa xam-xam da ngay xam sa bopp rek te nekk ci li nga war a ne lii sa wërsëg yàlla dana la ko jox waaye bul añaane sëriñ si ndax bul fàtte ni sëriñ soosee nga xam ni tey ñoo jur sëriñ si fi nekk sëriñ soosa ci xam-xam lañ doone woon ab sëriñ ci xam-xam lañ ko doone woon yaakaar naa yi firil naa leen ba tàyyi li ñu tudde aalim muy borom xam-xam toujours yàlla day rocc fii roffee gis nga baatu li ñu tudde raayi mooy raa ayin mag ñu baax dañ ko daan firé sam ab sam sërdi sam bi sam mooy jur

té c'est sa borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajul borom xam xam yi bari ci réew mi nga xol seeni wajul amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw waliw moy jur bandi ni la yalla teggi adina bi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw waliwé jur bandi waliwé jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba jur na waliw ba jur na bandi ba ba ligé sam ba jurat borom xam xam ba jurat waliw jurat bandi ba ni la yalla teggé adina bi min neew ci rëcc xam nga li kulli shay'in min istisna lepp lo gis règlement bo gis amna exception ni neew ci mucc masan na koy lim dama ni masan na koy wax dama ni wallahi li yalla defal seigne touba ak neew lu mu am li yalla defal seigne touba man fuko seigne touba fa go xawmako yalla xam nako dafa neew lu mu am da neew lu mu am yalla xam nako moy cheikh mudou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamono bok ci kumunul awliya allahi bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xani bari wut lumi am moy njabotam gep gor ak jigen nak njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ngui koy fekk ci waliw bari wut waliw wo xamna njabotam gep arjulu salih lañu ak al mar'atu salih waliw yu mel non mo bari wut ñata waliw nga xam yo xamni seeni dom yiñ fi baye ay bandi lañ bandi ma la ko wax billahi la ilaha illa hu ay bandi lañ waye teewul yalla sutural ne len rek ci seen baxuk bay xeyna ci seen wilaya ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok motax may frère wax ni amul ben yonent la tambalé ci yonent ya la wax ba ba ngay ñew ci kumulul awliyaahi ba ba ngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yima ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli sayn min istisna règlement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent yi ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya yi sax day nekk ñent jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama né ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ñoo ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ñoo fi joge seeni dom don leen nga xamne ni seen baye nekk arjulu salih non lañ nekk arjulu salih ñent yonent la ñent amatu juromel yenen yonent yi yeb ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yu bari ci ñom biñ fi joge seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci meuna genné yo xamni waxon nako ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci genné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yitamin non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmadi tidiane yo xamni mo donu cheikh ahmadi tidiane yenn domam domi derata sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg tiawone gi legi fekk fi domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mu donu cheikh ahmadi tidiane arfan bi arfin demal tiawone legi nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal goor ñi ak jigen ñi ñep ay nit yalla lañ ñep ay waliw lañ ñep ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamono ci ñu seigne touba bayyi ku ci ni lolu khas la xuma fu

ngeen baal ma de dama doon ay ci moom tax boobu doon ñàkk ngeen baal ma tuuti. L'islam ni ki nga xam ne dafa am faiblesse du faiblesse wu ngëm mais faiblesse wu feebar wala yu mel noonu wala màggat benn docteur yi ñoo ko ni feebar bi moom chronique na duutu wér mukk feebar bi dafa chronique duutu wér te weeru koor mi ngi gàllee ci sa loos ki ñu ne ko yow da ngaa feebal feebaroo sax mais da ngaa feebal sag mage tax na at nutuloo ko l'islam utul ne la solution mooy lan fityatu taxaam fityatu taxaam l'islam ni da ngay xaar bu ñu woor ba ngoon nga seet lu suur miskin nga jox ko ko kon l'islam am na solution amul dara luy ñëw te l'islam amalu ko solution da ngay xaar bu ñu wooree ba ngoon nga wut lu suur miskin nga jox ko ko ñu bindal la tuyaabay ku woor tuyaabay ku woor bu la neexee bu weer wi teroo nga joxee loolu lépp waaye damay faral di wax ni ku ko mënul da nga koy defee ni ko ñiy woor defe rek bis bu ne ak bisam bis bu ne bisam mooy bu ñu wooree ba ngoon rek nga génne joxe bu ñu wooree ba ngoon nga génne joxe parce que loolu daf lay rappelé toujours ni yaa ngi ci koor gi waaye boo génnee loolu lépp joxee doo rek day mel ni léegi mën nga bàyyi dootu bàyyi xel sax ci koor gi te koor dafa baax jamono bu nekk fourna bu nekk nga di ko bàyyi xel wala lesin yutiqunuhu fidyatu taham miskinin fa man tatawaa xayran solution boobu nag ki feebar ki tukki ak ki nga xam ne dafa néew doole ñoo ci bokk yam fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la bu fekkee ni dañ laa wax ni la miskin li koy suur mooy ñaari téeméer masalan par bis ñaari téeméer par bis nga coobare wu daal ni man daal li ma bëgg ci tuyaaba ëpp na tuyaaba ay ñaari téeméer ngay naa ko def ñeenti téeméer mu ne ba tey baax na fa ila alhamdu wa sukkuru fa ila alhamdu wa sukkuru fa man tatawa fa huwa xayru fa man tatawa xayran fa huwa xayru. Ñi nga xam ñoo ne ci tukki wala ñu feebar ñooñu ñu indil leen solution beneen wa anta soomu xayrun lakum in kuntum taalamuun li may wax nii ma nga suuratul baqara su mborom ni bu fekkee nag yow mi nga xam ni yaa ne ci tukki ak yow mi nga xam ni yàlla daa dogal nga feebar waaye mën ngaa boole koor gi ak feebar bi mën ngaa boole koor gi ak tukki bi su mborom nee na loolu de ku ko mën sax moo gën nag loolu moom ku ko mën moo gën loolu ku ko mën moo gën ndax koor ay bisam bu la xasee romb duutu ñëwaat ba mukk su koor bi bu xasee jàll jeex na mënatoo koo damu ci sa dund gi geneen koor bu ñëwati kay beneen bis la booy fay beneen bis boo fay beneen bis dong la waaye du bisu koor ga moom mënatoo koo damu kon nag wante soomo xëyrun lakum in kuntum taalamuun bokki jullit yi bokki ñu bokkal islam ak jullit yàlla daf ko orienté ci lépp lu koy may ngërëmal yàlla li tax yàlla du ko mere li tax yàlla du ko jéeg mukk li tax suñu borom tabaraka taxala di yokk ay darajaam ak ci maqaamam ëllëg yowmal xiyaam yàlla daf ko cee orienté wan ko fi muy teg tànkam yónni ab yonantam alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wanal ma ko sama jaam bi salaa alayhi wasalaam ñëw wan ñu ko de aasen kon mbir mi ci ñun la defee l'islam ñu ko yàlla yónnee Mustapha alayhi salatu wasalaam mu nekk 5 prières suñu borom foone l'islam it ci 5 prières wala ci juróomi mbir lañ ko jàng ci hadith yonent sallallahu alayhi wasallam mu ni buniya l'islam ala xams shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man istaha ilayhi sabila hadith la sallallahu alayhi wasallam
lala sa ndox ni l'islam ñu ko fondé ci juroomi pied juroomi pied juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied amna ci 5 prières amna ci benn pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan mu as-sawm ramadan ñu bal pied bu dëkk moy nga séne ni yalla rek yalla mola bind mola mom bokkula kenn sarsela ay dawar yu mu tek ci say wag nga war ko remplir shahadatu an la ilaha illallah bu doon lo xamni du doon parole rek waye jëf lay doon jëf ay acte lay doon du intention rek dedet da fay and ak ay acte l'islam du intention kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bu ga def ay acte waye galankor am ba acte bi amul dikay ni bindal tiyaba bu fekke ni intention bu bax la innama ahmalu binniyati mustafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yolen sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaaraku ta'ala dafa jital manam dafa jël jëf yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu binniyati légi intention bobu bu ande ak acte yi di nga am tiyaba bu fekke ni am nga intention wa yalla muy la katanu nga joxe acte bi té intention bi intention bu rafet la du té yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa du tay du té yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa masalan yéne won nga defal serigne moudou may tiam lu bax wa yalla dogal mo katan gi ba defoko yalla bindal la tiyaba ji au contraire bu fekkone nak dama ko yene lu ñaaw mais jottuma ag ci acte bi nak kenn duma bindal bakkar en tant que def xolam mu baxu yalla rek xolam mu baxu yalla fofu ci ab bidit rek duma amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katam gi wala amna luma galankor ba mujjuma ko def yalla bindal ma tiyaba yi ku def acte bi mais bima amé contraire def lu bax yalla day tok di xola rek ba kérok may def acte bi fek defuma acte bi yalla duko bindu tabaraku taala xana fi la mbax meuna yam fi la mbax meuna yam shahadatu an la ilaha illallah na sedeni yalla rek moy bur muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawma dille ci top 5 prières yima don wax mo ci top iqamis salat bayta isakat dinaaw julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xitmal sa borom sa alal nang ci xitmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xitma ci mom yalla gisoko fen yego ko fen mono ni bo demé kawlax fekk ko fa ba bo demé dakaru fekk ko fa niko jabb loxo dedet yalla subhanahu wa ta'ala mini ci bir jaamam ni mi ngi ci biir jaamam ni sa alal joodi nga di ci xitmal sa borom ci jaamam ni netti won na len fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona billahi ay wajile bur bi rabbi sito jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw den do nga sama jam bu ñi wax mustafa mbay sam bu febar te seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fa ma tok xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jall yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow yow nu xifu ni waw amna ku ñu wax abdu jaxate xif ne ba xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxone melna ni man nga jox
ta gis ba non la topé ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon way tay sakat li la yalla jox da di ko partager da ci xitmal sa borom ci jaamam ni ni asaka kon defena waxna ñetti pie ci pie l'islam diko ñentel moy bi ni deugmal muy wéru koor te moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammad tuyaba dum lay fagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gënaté rawati muhammad tuyaba yim lay fagul ëlëk liko juromel moy wahdil bayti man istata ilayhi sabila dem siyar yi niou yalla ba ak makka ci ki man kon bokk yi wéru ko rang nonu di deugmal ci yalla nañu fa fek te sama borom may nañu am kat nu man ko mang yalla wursugal nu lepp luñ ci digé ci aw yiw ak tiyaba ci borom defal nu tawfiqi ñu man ko def bu wéru wo xamni dafa lambo yi nak leneen lu ay moromam lambo wut lol li len rawé ni nga xamé ni mbolam li yalla bindu shaytan ki jëm kaw say sa bokku jëm kaw shaytan ki jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alayhi wasallam ni nga xamé ni lepp lu yalla bindu bokkam jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam motax yalla ni sempet muhammad ni ko ni nga gëne ci li nga bindu non lay sété li gën ci say wax ma waccé ko ci yow mbolem téré yi nga xamni bayiko ni asaman ci mbolam yoni ko ay malaaka am ñu andil ko ay yonentam téré bi ci gën moy alquran ni waccé ko ci ku ñu wax muhammad ni gën ci nit ñi nako non wéru koor non la ko yalla sempé setté ko wacce ci mom alquran monon na tan rajab ba sahban ba sawal ba sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan wacce ci téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim alquran alkarim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi bi lolou amé kon sun borom ni wéru koor bokk na ci ay garatam téré bi gën ci téré ci mom la ko jaarale shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan wér wi di wéru koor ci la wacc alquran lako taxaw ñew hudan linnas Éduquer l'homme Adama. Bam nek nit njay. Orienter l'homme Adama. Yer l'homme Adama. Jaarale nit ci yoonu siratal mustaqim. Hudan linnas. Nga gis kon li ma do wax. At-tarbiya. Yalla jëglelu ko rek julit. Bayiko du julit. Newul hudan lil mu'minin. Way daf na hudan linnas. Linnas tout court ñepp nga ci yeufal julit legui nak ñu gis ko xamni da nga gis yeufal bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara mu jërulu ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko bu ñu pratiquer ko mu def safaat ba naka nonu man na am ci chrétien bi kon nit ñi nekul ci ni xana du chrétien yi rek da melni l'islam dal ñi ci nek mom chrétien yi lañu gëna jup
mbir mi nekkul fofu mbir ma ngi ci éducation bi ak kiñ ko jox amna ko xamne biñ ko joxe éducation ba nopi fofu la ko bayil dem ndax ñak ngoram ak ñak jëmam motax mu bayyi fa éducation bi waye xamna ni éducation lu mënta ñak la amna lek lek mal éducation moy di yenni éducation bo raté su tarbiya waliyas billah su tarbiya mal éducation waye huddan linnas la huddan linnas alquran mom julit bi ak kurul julit yépp dafa ñëw pour orienter la pour éduquer la pour tek la ci nga jaar ci yoon ba dolor sa bop dolor sa morom huddan linnas waye wa bayyinati min alhuda dafa ñëw ngir léral lan moy éducation wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñëw pour léral lan moy éducation lan moy éducation ndax éducation famille la wala tariikha la wala dedet éducation bas de ben la bo xamni yalla ko jox ak yonentam mu andil nako yonent fi jaar yépp andiko ba ci yonent yalla isa alayhi assalam gis ngeen bokku na ci éducation bi nga xamni xawna sax manam du équilibre sax nekul équilibre waye téréwul xéetu éducation la bo xamni pour jangale ni nit ki dafa wara muñ manam muñ lo meuna def ba pare muñ ko isa don nako jangale moy isa dafa bok ci éducation da lan wax ni bo dajé am samba luqur ci kaw yoon am samba meuna togn ci kaw yoon mu nogutu la door lam talata ci sawetu nday jor isa ci éducation neen pour bëgg jam pour la paix jox ko côté gauche bi mu teulënd l'islam nak ñew mom ni dédé lolu du équilibre nit ki dafa wara équilibrer pourquoi pas ngay fekk nit ci mbéd rek door comme talata ci wétu nday jor mu di la jox ci amoon boko défé baado la dalay ray xam nga boko défé nit ko am sentiment day yegni torox na rusna ndax mënon nga fayu te fayiwo légui nit jamé ñu xana xamuñu lolu ni feek ñing lay def ta do fayu dañu japp ni yow da nga ragal bokkat nga ila akhirih l'islam nak ñew indi éducation bo xamni dafa nek lo xamni lu équilibre la l'islam ni buñ na doorem talata ci lexum nday jor demal fañi fayu le nit ñi ñu fayu la sam talata ba bo ligé duna talata ko dajé am samba luqur ci kaw mbedd mi am samba mëna togn ci kaw mbedd mu doore lam talata l'islam neena wol fayu demal ci ñinga xamni ño yoré mahkama yi muy attaka yi nañ la fayul nañ ko ni dekkal mu dekk nga feug ci sa loxoy ci loxum sa ci ab loxum nday joram bam ñek ni nekete am pes dafa metti bam ñek ko bo liggé di pes kenn légui bo démé ci mahkama bi indi fa sa jangoro ni man day diw dama togn indi ay prof yi wone ni dafa la togn légui mahkama bi wala khadiji muy attakat bi ni le xew ci xadaaya yi yene mako gëna xam kon yeek mu att justice waye dedet parlo lol nak limuy jur moy fayul sa bop fayul sa bop rek lay jur fayul sa bop rek kon hudan linnas wa bayyinatin min alhuda amna lu nit ki nek defeni ak njub la fekk du ak njub motax wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngi leral lan moy di ak njub lan moy justice lan moy mandate lan moy education lan moy education kon dañu gis ni doom adama bi yalla andil nako solution moy alquran waye jaarale ko ci wéru koor wal furqan dafa ñew al farq bayna al haqq wal batil watax muni wal furqan alquran dafa ñew ngir lan al faq bayna al haqq wal batil
wal batil alquran dafa ñew ngir distinguer digënté le normal ak li normal alquran dafa ñew pour distinguer li jaar yoon ak li jaar yoon alquran dafa ñew pour distinguer li dëgg ak li du dëgg ni wéru koor wu nga xamni man ci la wacc alquran wéru wu nak day takrar day takrar moy lan moy day dem ak delusi day dem ak delusi day takrar muni fa man sa'id minkum mustahfal yasubu ku yalla dogal wéru koor dem delusi wa fekk la fi nang ko wor man sa'id minkum shahra fal yasubu nang ko wor fal yasubu nang ko wor ngeen balma na ñi man dara ci soñu chronique de wax nañ ma dimbalé soñ mi dal bi ngi bëgg yag man sayyidin min kum shahra fal yasumu man kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répéter at kurel bu febar ba ak kurel bay tukki man koy répéter wat man kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra yalla dogal nga febar ba nga nek ci tukki nga konté fani man nga baña wor way après nga fay ko ñu ni waaw légui ni moy de transport amna nit ki wax deug yalla man na bolé tukki ak wor bu neexon yalla mu ni wor for forsu ngoram ni dedet yuridullahu bikumul yusra wala yuri bikumul usra man yalla bu ngeen gisee ma defal len lolou ñu leef bob bu ma leen ko defale dara warul ko lul dama bëgg ci yeen rek ak japp dal bëgguma leen tek fitna fitna la leen bëggu ta tek motax yombalal len ko koor momu dafa am ay rukun rukun moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ñu ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi moy atay yi ñi ko encadré mo xam Abu Hanifa la ño ci mak mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam Ahmad la ñent tribunaux yoyu ñu ñent imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangam moko accompagner article nangam moko accompagner motax ñu wutal ko ay rukunu bu fekke ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu ahmad mo imam ahmad anbal wala mushabu abu anifa ñom ñoo bokku luñu gisé loi bi ñom ñaar ñoo bokku luñ ko gisé ñoo bokku luñu atté dañ ni ñom gis nañ ni article du corps loi bi ko accompagner ñu am ni ben article la rukunul wahid ben rek la ñu len bob ban la mini wa wal imsaku anil muftirat moy bi nga xeye bani umna koor lepp lu yaq sa koor nga dégasé wu ci ba sét wécc lepp lu tax koor nga yaq rek nga sétal ci sa loxo yow nga génn ci lolou buñ ko waxé koor lek ak ñak naan dong du ko yaq dédé amna yenen ñi yaq koor ñu bokut ak ñak lek
ak ñaka naan motax ñoom ñu tënk ko tuuku rek ni moy bayyi lepp luy tax sa koor ge dog mo xam jiw bu ko dugul ci sayir dog nako ci batin fen bu ko dugul ci sayir dog nako ci batin ila akhirih al imsak an al muftirat amna len ci seen bir mashab ñom dañ ni an niya na kon fiñ koy duggal ñom niya ndax yene da bok ci ponk yi nga xamni boy def dara yene ci wara jitu ndax waxna legi ni sallallahu alaihi wasallam neena inna ma'malu bin niyyati wa inna ma likulli imrin ma nawa motax bo demé ci imam mustafi ak imam malik ñewi batay ño bokku aw gisin ño bok aw deggir ño bok fahm ci ponki koor ñoon ñaar dañu wax ni koor ñaari article la ñaari ponku la ñu leen ban ak ban ñi bu jëk bi moy al imsak anil muftirat bu ñaaral bi moy an niyyatu yene gis nga ñoom yene yi ñe dañoy jël yene wolé wuñ ko ci ponk yi ñaar ñi jël yene bolé ko ci ponk yi motax ñoom mu nekk ñaar mu nekk ñaar shaykhina wasilatina wa habibina shaykh ahmad al bamba mom dafa bokk lu bari lol lu nirolé ak imam malik mam da bokk ak malik aw deggin ba taxna mom degginu malik la jël mom seigne touba radiyallahu ta'ala motax mune asiyamuna lahu faridatan ñen article suñu koor ñun gilit ñi dal ñun dal suñu article koor ina amune loi ñaar la faridatan bila siyadatin wala nuqsan amul yok amul wañ ñaar dong la ñin bal ñaar rek la ñu ko ñaar yan la mu cité li imam malik cité ak li imam shafi cité ñune niyatuna wa kaffuna anil muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ba ci jëk moy yene bu ñaaral bi moy japp sa bop ci lepp lu mëna yaq sa koor te bokay def nga def ko li wa ibahin muthimi bi tayyibat yalla mi nga xamni bu ngon jotté mo lay lel lu lew lo doge boy bayyi li ngay bayyi bayyi ko ngir jimon jot dama adama lim bayyi ngir yalla amul fu meuna laqatu def ko te gi yalla dako gis amul bo bayé ngir samba nak ba nga bayé ngir demba amna fo xamni bo fa laqato samba dula gis demba dula gis nga def li nga bëgga def waye bo bayé ngir yalla yalla mom da ngay xamni mëno laqatu fu mu ñu gisé mëno ko fo nek ma nga fa fo nek rek mu fa ak yow motax mu ni kon bayé gi ngay bayé lepp lu yaq sa ko bo xey def dang koy def ngir yalla dang koy def ngir yalla nga xamni bo tudon ci sa nit xif bay xama ko ximiliku fini ci der bañu fess del ak fu wi fess del ak ndox mu sedd fess del ak ñem yu neex sa xel du ci dem sa xel du sa xel man na rim ci leni waye dem muko ci ñam lolu moy bayyi ngir yalla lolu moy bayyi ngir yalla ay sunna mo koor ñet rek la sunna yi koor ben sunna bu jëk bi ni sant jaxate sawar nañ ci lool moy tahjilun al futur tahjilun al futur gawa dop lool mom ni sant jaxate d'accord nañ ci ak sise ak sambu d'accord nañ ci lool mom gawa dop lool ci sunna yi koor la bok ñu xamna sunna yi leen di gënal farata yi sax tahjiluna al futur wax seigne touba ne am nañu sante jaxante de waye bu may wax gaaw dogit nak bu may wax gaaw dogit nak ñun bahdil khurub ñen xaar ba jantu sax ñi ñan ñu sante jaxate ak sise ak sambu ñoñu na seigne touba ni nak wax deug yalla bokku na ci sunay koor gaaw dog waye nak ah lo gaaw dog ni nga xaar ba jantu sax nak ñu xaar ba jantu sax
bu ñaaral bi xamna ni d'accord nañ ci moy yaxa xëd wa sani ta'khir shuhur waye su muni laylan de laylan laylan yaxa xëd lo sant sant jaxate guddi yépp may nañ la ngay lek di lek ay ja ba fajar di xar graw niñ la bayyi dal nga ya waye nak lo yex yexa xëd ah bu xaar ba jëm ci fenk de da doon ci guddi gi de doon ci guddi gi kon ñaari sunna ngo bu ko ñettel moy kaffu lisani qawlan kaffu lisani khawlan ah buñ né tié saw lam ñu ci wax jan wax jan wax moy wax jo xamni la fa'ida la la fa'ida la khawlan la fa'ida la wax bi amul ñariñ jan du xey rek koor tecc ci gem yi rek bañ wax ba nga jant so dedet moy wax bi amul ñariñ bi ne bu la ci kenn deg bu la ci kenn deg nonu mo waxe ci masalik neena bo togo nu nit mu bëgg la wax lo ay kasaw kasaw neena nang ko remplacer sant yalla ba nga remplacer ko basu istighfar ba basu salat ala nabi moy da nga togo nit mu di la wax lo xamni ay leggal la mel subhanallah ay way lol ni ko nit mané way ay way subhanallah bo le sax mi diw man ay diw lim def tay marché ba ay diw lim mu ne yow nek xare nan subhanallah ci ay way lol ni ko nit mané sub ba yow bu tuddu yow bu te boole sa bop bu tuddu mel subhanallah ay way lol ni ko bon wala allahu akbar ah mom bu dirina lol lay tekki allahu akbar moy ndaw bir mouride ndaw bir mouride lu mën wax yow tudal batu yalla yi rek tu yalla wa ila manan sallallahu ala muhammad remplacer ko ginaaw limi wax amul njariñ remplacer ko lolou yow remplacer ko lolou shehu bamba neena wa kullu man sama an rasail fa inna yuftiru bil fadail kep ko xamni gor goru na ba wor ci wax yu bon yi ndax ni ñi woré ci ñak lek ak ñak nan non lañuy woré ci wax yu bon nga woor ci xéeti wax yu bon yépp señ tuba neena ku ko def bu dog jote ëllëg yalla dana la dogalé kay du gajjan la ngay ndogo ëllëg bu sa bakkan jéxé moy kay du gajjan yow mi fexé ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah li di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mbolém loxo yi tassaré ko ci réseaux sociaux yi nga xamni deru gor ñi lañuy ndéké deru gor ñi lañuy añi deru gor ñi lañuy réré deru gor ñi lañuy déséré la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waram nañ leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa inna yuftiru bil fadail kep ko xamni tey nga sa lamine ci deri gor ñi mu ne yow mal xiyam li la yalla di dogalé bo fexé ba wor ci dori deri gor ñi yalla dalay dogalé tay duggu aljana bil fadail koor ci dogi ci deri gorñi gaay deri gor yi mom lañuy xëdde deri gor yi mom lañuy xëdde ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di ndogo ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata seigne touba neen fexé ba wor ci deri gor yi yalla dogalé la kay dugg aljana mom lay ndogo ëllë yenen tibbi yalla yoni ali salatu wassalam neena man lam yaddah khawla su wal amal bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sarabuhu sallallahu alayhi wasallam la la salam neena kep ko xamni woro ci deri gor yi woro ci woro ci wax bi ñaaw yenen sallallahu alaihi wasallam man nga bañu wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla du la ci fay ab tomb du la ko ci fay ab tomb man lam yadda khawla su wal amalu bi legi gaay wessu nañ intention acte lañuy def manam wessu nañ legi di wax ci deru gor lu ñaaw legi acte lañ ci boole moy agresser la ray la jël sa bakkan
jël sa bakkan. Waaw, alquran da ni inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yow mi nga xamni ya yor say nopp boyal li lula neex deglu ci, yow mi nga xamni ya yor sa bëgg boyal ko lula neex xol, yow mi nga xamni ya yor sa xol bi lu bon lu nga xalaat ko yeli ko nit sun borom neena yow mal xiyam ñom ñep dana ko luqati tek ko ci kaw table ji ñep gis ko ku ci ne dana la laaj dana la poser question dana la poser question. Dafa na ni 2024 ñu dogal dimiti wala sax de fu na 2024 ci la jëlën suma téléphone wo ay étudiant yu bamba yu ñu invité won ci ben radio à la place mani leen yeen étudiant yi yag na li ne lay bir yag na leen jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi dem ci wul gannaaw lepp ci seen taw lay ko pouvoir delu leen gannaaw waye deggu ñu woon amna waxtaan wo xamne jinjul na fi benn jinj mari legi dama leen di ñaan comme quoi ak li ma leen di wax yeen deggu leen ko legi dama bëgg ngeen xol li ci gannaaw rido bi bu leen yam ci rido bi rek legi agn leen rido bi ngeen xol li ci bir neeg bi lan la bala ngeen bëgg ndax bu ngeen duggé genn dina leen te waxtaan mi ngi ci waxtaan yi bu ko suñu modou mbay jam setone dana ko gis wala bu ngeen delwaatu ci waxtaan yi mari ngeen xol li ci ginaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun leen neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jamaa la ngeen gëm ko mari leen de taxaw leen ginaaw yeen gëmu leen ma neena leen neeg bi jamaa niwu ci or niwu ci gëmu leen ma kon añ leen rido bi ngeen xol waye nangou leena xol mo waxon len ni fi saga walli senegal yi nga saga len guddi beccuk suba ngon ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd la lolou musta'il la munta am te do am yalla xam nako xawma wenn walli nak man walli senegal la xam walli senegal yi ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena gëreem te gëreemantu leen te dañu mérité ngeureum li len yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam walli yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku len ko wax da len di nax man mustafa mbay sam waxna len ko miraran ku len ko wax da len di nax walli senegal nga saago ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina alakhir waxale wuñ ko fana tuub rek motax ma waxon len ni len fexale na organiser men ndajem tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal walli wi senegal yi ndaje mo xamni ndajem tuubal walli wi senegal yi lu ngeen koy tudde mbam ndajem tuubal seigne moultakha cheikh mayi ness bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am alakhir yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqad asantuhu bil arb yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do kam alakhir xol bu sedd do ko fatwale yalla xam nako bula yalla xolal firawna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewale lutax da saga waliyu yalla yom ci yalla Musa da saga waliyu yalla inna waliyallahu allazi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngeen and ak yenn asatisa yi yo xamni ni seen intérêt personnel tax ñu di leen wax di leen jema téméré ci ay ayatul qur'aniya ak hadith te fekk dara bu ci deug seen
intérêt personnel motax ñu jël aya yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñu wala nam leen nexé ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña wala fay neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi bi lax bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd booba amna ci ñun ño xamni ño ngi ci suñu biir nday mbaa juddogul sax booba ñu ngi suñu ndigi bay ah ñi duggalon seen loxo bi ci talib bam sedd ci lax bi bam sedd ñu ñew sepp seen loxo di leen daggal ay saago suba ngon te ni da ngeen am jamm ku leen ko wax laani nax na leen sepp loxo yi ñi seral lax bi ba ngeen mëna jëfëndiko lax bi ngeen saagaleen bañ toy ñu jox leen ndabal lax bi xam ngeen ni lax bi dana xajam de ku leen ko waxut da leen di nax lax bi day xajam kenn mënu ko té xajam yalla xamna lax bi day xajam kenn mënu ko té xajam kenn mënu ko té xajam rabbani yuni ñoom dañ daan wor ngir jëmmé seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxata da lañ bayyi lek bayyi nan rek waye ci deri gor yi wala si se wa ba sam bok aw gaay dal wa ci deri gor yi li ñi xey di ci gontu ñom ñoo ñu ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin sun mulu waxtaanu di xaju xajaatu waye nu taxawlu fofu ku baax ki nak yalla nñu ko yalla fayal ci taf ñi ci barkem suñu serigne ba cheikh amadou bamba xam ngeen ni bu wer yi masaane ñew danako saddal ay beuyit ya khayrat dayfi atabil bisri wal madad a'lan wa sahlan wa tarhiban bila hadad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadad balma yalla nñu yalla fayal bu weru koor masaane teru lool la ko daan tagge bienvenue kon nak wer koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wer koor ning lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wer koor inshallah taala ngeen ba ko suñu modou ay wa niñ ko waxe won sanku waye man da xamna est ce man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni wote xaru ma jema sansé casque ba xam inshallah taala su ko defé suñu modou ku bëgg participer niñ ko waxe sanku ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci majalis bi ma jox leen ko rek jige ñu jema set ba xam inshallah dafa kon bëgg wote rek man nga wo suñu modou mbay cham inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour

xol bu laab, xol bu set, xol bu yéene ñepp jam, mom nga jiddwale. Wa kañ la coxor gi duggu ak kañaan bi, kañ la la duggu moy virus bi. Virus bi nga fekk ci adina, virus bi borom xol yu leer yoyu, borom xol yu set yoyu, ñoo nga xam dañoo yéene ñepp jam, ñom la alquran di diñ, ñom waré da leen di duggu, waré da leen di duggu. Da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basim mi mara, basim mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele, weddi ko tek fele. Ndax lan banexu bakanam, banew di lim wax aduma ci, ken waxula nga and ci waye lim waxay deug, ken waxula nga and ci waye lim wax de am nga liberté bañ ci and waye lim waxay deug. Kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na, waye nak jilat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram, lola jaduut, lola jaduut, lola jaduut. Borom nana innamal mu'minuna allatheena idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkaluna. Ma ngi len di misal xoli gañu nga xamni gëm nañ Yalla, borom xol yu set yoyu, borom xol yu sel yoyu, ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal Yalla ngir tiit. Mune rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof, indi ay prof yu leer. Jamono bi nga xamni légui da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi, nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falan fele. Ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier, ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la, xamna ni li wax lepp deug la. Waysatul alim ayatuhu sadatum imanan, bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngëm, day doli sen wulu ci Yalla. Ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le bu ñooñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun, fo len fek sen gannaaw gi ci Yalla lañ ko wër, sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci Yalla lañ ko wër. Wa ala rabbihim yatawakkalun, sen gannaaw gi ci Yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala. Yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal, Yalla ku wëru ci mom do ma sa daal. Yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen Yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane. Alladheena yuqimuna as-salaat wima rasakhna yunfiqun ulaika humul mu'minun, ulaika humul mu'minun. Yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug deug deug ñoo gëm, ñoo nak Yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba genn seen bop ci xol bu sagan, xol bu gumba. Xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, haqqun lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi surati al-anfal. Mun yoy gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé, ku leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam. Waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geejju njeegal, labal leen ci sama geejju wërseuk, wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon. Rizqun karim la wax, rizqun karim, rizqun karim sun borom yimul fen fen fen fen. Rizqun karim daanaka mo dakk dug aljana, rizqun karim daanaka mo dakk dug aljana. Legi nak ñun wërseuk wo ñu Yalla dig, wërsa wo ñu Yalla dig, wërsa wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërsa wu ñu Yalla dig te gisaguñ ko.
mbokk yi ndomb ak tànku addina tax na, ndomb ak tànku addina tax na, farag benn waay tax na, farag Masamba tax na. Ngeen woote réunion, réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ci génne du dara lu diw sàngam nañ yàq addinaam ba dootu tal diw. Ok, subhanallah, la hawla wala quwwata. Waa lu tax ngeen koy def? Wasnu, wasnu alfulus, alfulus. Wallahi li ñuy dund yonent sallallahu alayhi wasallam waxon nako. Sallallahu alayhi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar. Yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar, ad-dirham wa ad-dinar, ad-dirham wa ad-dinar. Sallallahu alayhi wasallam neena amul ben xeer wu fi massa jaar lu ñu ne amna xeeram bu ñuy jaamu, xeeram feetu Musa, feetu Isa, feetu Ibrahima, feetu Sayyidina Isa. Mu ni feet wu fi massa jaar am nañ xërëm boo xam ne moom la ñuy jaamu te duñ ko sañ a bañ. Mu ni ah, mu ni gis nga xërëmu sama xeet man, sama xeet xam nga ban xërëm la ñuy jaamu? Yonent moo ko wax de sallallahu alayhi wa sallam nee na sama xeet wi xërëm bi ñuy jaamu mooy xërëm bu ñuy wax xaalis ak urus, xaalis ak urus. Nee na sama xeet wi xërëm boobu la ñuy jaamu, xërëmu xaalis ak urus moom la xeetu yonent yàlla Muhammad bi di jaamu. Akay dëgg, akay dëgg. Bokk yi li leen xaalis jaral jamono ji nit ñi xaalis li mu leen jaral xaalis tax na ndaw ñu bari jéematu ñoo wut mérite. Sens la ñuy wut sens, mais mérite moom jeex na. Ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi. Xam nga luñ soxla? Sens, sens. Moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens. Lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng, dàq koo lijjanti, bokk ak moom benn koñ. Ndaw loolu dem dugg ci benn politique nis tuuti mu commencé tabax ay R plus 4, moom amul R 4 sax bu mu dawal. Nu muy def jël di polamam yooyu jëkkati dasaaleb lalam def ko fa dem politique yi, dem politique yi. Léegi politique bi nga xam ne nag moo am Sénégal, man naka jëkk damaa judd rek bañ politique, man moom damaa judd waale bañ politique, waaye billahi tay la gën a raw. Yàgg ngeen a dégg ma ni man sama yoon ci politique, waaye tey la raw de, tey la gën a raw politique bii. Politique boo xam ni xaalis leen gënal yàlla, xaalis leen gënal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, xaalis benn mu nekk direct wala indirect rek. Ndax bari na koo xam ni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jàmbur boo xam ni xamalu ko dara, bëgg ay yu bare koy waral, yu bare lan la lay jural xaalis. Moo tax yonente ni sama xeet bi xaalis mooy seen xërëm, xaalis, xaalis mooy seen xërëm. Xam ni da nga ci yor lu bari faatu bàyyi ko fi, yor ko di na allahu akbar ak dirham wa dinar. Moo tax Sëñ Touba nee na woon, Sëñ Touba nee na woon radiyallahu ta'ala anhu, way gëm yàlla yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo leen bëggee xam. Mu naa mu ni musawiyan dinaara ayni bil madar, ninti milliardaire ak ku fanaanuwul ñaar dërëm lañ yemale. Musawiyan dinaara ayni bil madar, boo gisuf lu ñu jaar di jàlli ak compte banque bu duun bu fees dell lañ yemale. Musawiyan dinaara ayni bil madar. Wallahi maa ngi wàcc alquran ni oustaas yu bari, oustaas yu bari li leen tax a dëwee tey wallahi xaalisa tax. Wallahi bu xaalis amutoon duñ dëwee, waaye xaalisa tax ñu dëwee. Oto bu rafet tax ñu dëwee, oto bu rafet tax ñuy maslaa, oto bu rafet tax ñu neetu ñu wax dëgg. Oustaas yu bari, oustaas yu bari
auto bu rafet dong tax ñimitu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ ñëndré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji jëm marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbedd bi ko e wa señ moustapha may sam li xol sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam lu ci né yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam na mbam la daan war kott ko mbam yoon nit wa kott nako togu ci abi urayra mbam ma bolé len wangitu ñom ñaar ñepp ñu and daan waaw ñaar ñepp ñu and daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wara immu ni ko way rusuna daan yonent yalla bi ñepp yon nak loolu rusuna ko waral rek te dem waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu meppuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu meppuñ wax deug nak légui da wax deug taxon kat ñu yegg fiñu yegg wax deug taxon ñu deggi leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy ray rayal rek ci kaw ray rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanam hasil umma ad-dirham wa dinar الدرهم والدينار الدرهم والدينار ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñi dew yi leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñi dew yi leen ñen ñi ñen ñi ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebeut rek nebeut yu gudd rek motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asaa al amal ma atalla abdul amal ila asaa al amal sallallahu alaihi wasallam noko waxon neena ab jam li feej di gudd nebeut di dem muna amone jeufam digeen di ñaaw dom adama bu bari mebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nibit yu gudd foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon neena borom nibit yu gudd muna amone jeuf ji ñaaw rek ñu di ñaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba garder xol bi ñu gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ci sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yenen sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi malay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen ni yowmal khiyam dafa am juromi poste duwañ bala nga jigi sirat manam rut bi dem aljana payas bi dem aljana rut payas bi dem aljana wala auto rut bi dem aljana dafa am juromi poste bu nek ay douani malaka fa ne poste bu nek douani malaka fa ne juromi poste yep xam nga budé douani adina yi leg nga dajé douani bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yag ngeen gindi konté le deg mu ni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay munillah jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muné yow kay kon sama bok nga yow kay nak mom
sétal lo jox cheikh bi rek te dem, man mom yow mom duma la japp, sétal lo jox cheikh te dem rek. Waye gis nga yowmal khiyam malaaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi sét li yalla di sétlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom baniko sa bajjant aminta khujak sa baye bok mu ni man malaaka la bokku ma yow dara dara la bokku tak yow ñom kenn mu ñu leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan maak sama bajjant jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di dindi ci qasida mu la yim defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accé ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngeen ci kep sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaka duñ la wax demal dug sawara mukk dañ lay bëmax ngeen ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billahi mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak jini bu dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulul jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe mukk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulul jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw saway ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappante dem julli ji nga ni waaw Seigne Touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yalla nga taxé way yow wa yalla nga taxé fosta bil iman yalla nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fe liggey gënu fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal bi bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen wal da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tonto usqit fi nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ni la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fa no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wërseug wo mëna aji ji makka mayna la wërum yaram go mëna aji ji makka ba mukk nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am mourid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ cey tega o suxi bi fi nar bañ wax siyaare jumaaji ku ko def am yoolu dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga yi dañuy bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek yeedit ku munut lañ wax borom xasside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut
mënut la wax waye ko man bo demut xam malaka yang lay xaar ci poste douane ba malaka yang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax buñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar nay xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem Makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu Makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xamnako da ko wulu won lim bir graw de wax nañ ko wax borom barak bi rek war mal nako sax ba da nako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defini ndigalal yalla lele ndigalal yalla la bam ko mané ah definako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan paccaxi gaani bari dañuy paccaxi waye sang wuñ de ca ngaayal sunna dedet ca ngaayal farata dedet paccaxi ñu bari jop ñu dañuy paccaxi ñap da am yoon waye ñu bari jop ñu dañuy paccaxi donc paccaxi day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom foon ko ci bakkat bi rek dal ni fip jinn ci tew waya ndaw foon do nga la koy dé foon nga gis ko xamni muy japp yaram yum diiw taxna yaramam yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouss mu wacc té dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap de and ak bomb sama yaram tilimut ken waxul sa yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ngi wax ni bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax paccaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wa silatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politicien bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politicien bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politicien sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politicien ño la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politicien yi motax nga dogok sa nday politicien yi motax nga dogok sa bay politicien yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politicien yi motax silatu rahim bok yi delo ci den sen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay téba bis ba ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rëcc bala nga jéggi sirat wallahi dang ko rëcc birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا
wabil waldeyni ihsana ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waye nak nala sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seuy rek mënon nga seuy ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ñene ñe bay seuy rek yoonu seigne touba yi mom ñu la mat jëkëreñu fi ak yoonu seigne touba yi ñu la mat jëkëreñu fi xam nga baatu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek sey na ta dootuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ngox ko bu fi yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo Allah xamou ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ ñeen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam baatu alku wax nako ci hadith neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alayhi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon batu halk bi fi di alaku ak hakay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu mu bu fekke ni tan bi mayna ma alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xesna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci moolu ñu ab jeeg dara garawu ci dara sayna te dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariikha yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen nakoy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeen nakoy doon dara jiru ko ci adina dara kon xol bu silmaxa xol bu gumba xol bu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tuddé ñaari xol yele bula neex nga tuddé ko al khalbul mu'min bula neex nga tuddé ko al khalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun
يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يديه ولو لم تمسسه نار نور على النور نار نور على النور إلى آخر إلى آخر هنا من سورة النور مومن إلى آخر يالا داني مثال قلب غم يالا كي أنا قلب سليم من الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكات فيها مصباء المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري من مثال نكوتي لير تي كاو لير لامب تي كاو لامب لمير تي كاو لمير نور على النور قلب القلب مؤمن نور على النور لير ايام تمنوكو خياس متخ القلب مؤمن مانا توك دي لير لوح المحفوظ al khalbu mumin lolou tax mu meuna tok bi lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alu mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su dik asmanu ñaarel asmanu ñettel ba dernier lawul mahfuz alu gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mumin meuna lire lawul mahfuz al khalbu mumin mom ngay xalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga xalaton dong ko melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa juk al khalbul mu'min al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñoñu la señ tubax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf señ tubax neena bu jamono yaqo ba borom xol yoyu mënoto leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islah doom adama yi di islah seeni xol bo demé ba xameto leen mu ni kon bu boba baye bo legi nga yeer ci li borom xam xami bind jang ko te jefe ko te japp sa njambur jang ko te jefe ko te japp sa njambur ñun borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñun borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li feek ñi ci kaw fuk yalla du alak xéta mi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal gañu al muslihuna fil ard li feek ñi ngi ci kaw suuf yalla du alak xetu yent yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wahde wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami bobu yalla du len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté dekk ba yalla du len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh modou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh modou bamba ñom bobu dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islah doom adama yi buñu demé nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande bas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tedd de ci abou yusuf bustani ñom de ila akhir ila akhir mune way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxone ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak len mune ñinen nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxotuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew
ngar day waji ñew mag ñi ñu am fi ci Sénégal té kenn wor mala tuli légui ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax légui nango doon ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wor malen seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yematuñ ci ñak leen wor mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fa ci yéne sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahliha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla am dëkk dana ñu ma togn waye seen toñange joju du tax mukkuma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bisul ñu la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm jojja yalla bax yalla nañu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha kuy islaha xedwa yalla alak len te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci abou isid bustani teut yonent ba nga fa teud ila akhir nañ len wagniko bala depp wess len bal nañ wagn ndaw ni bala depp wess nañ wagn ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sang lu ko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ci rem yépp Seigne Touba djundina ko ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalbu kal malik fi al ahda'i ma yamil tamil ma aqda'i enen ba muni ma yamil tamil bil amtira'i neena xol moy commandé ci ri tank loxo nop bakkan bat ba gemign xolaleen di commandé tank loxo nop bakkan bat ba gemign xolaleen di commandé xol ñene bour mel ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn duko tébbi néna xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo duko dingat tank du dingat bëd du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal maliki fi ada mune fuñu jëm rek ciir yépp top ko ca bu dawé dëgmal banex ciir yi top ko ca mu daw dëgmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw dëgmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali mu ko nak mom Seigne Touba néna bo bëggé sa xol défaru bo bëggé sa xol bokk ci al khalbul mu'min al khalbu salim mu na mu ni bul sonn ci défar loxo nan loxo bul jëllo momut bul sonn ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul sonn ci defar tank nan tank bul demati fu aram mune noy def mune sonnal ci xol kesse rek sonnal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yep bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil al isla lil qalbi ma yena bu fekke da nga bëgg ton nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalb khol defaral sa khol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka saaka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek Seigne Touba dina ni graw moy li ma la wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol
di jangu ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man banali mo hu lay kay ragal mo ni deet yoon wi tarikhun tawil du ben fan du ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja ndax nit ñi dañu wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañu kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen di fukkat isla al qalb isla al qalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek ñani bi mu ñew mom danaka ndabam fesson na fecc li rek la ci señ Touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoro ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nuppi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofa nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu bi defar nit yaq nit la tuddu kay waaw da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek waaw toj ak taal rek parce que defaruñ leen defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak do ngam wala serigne daara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay at serigne daara bu geraw ak toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi at serigne daara ak donga daara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran way lu len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje lu len massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax señ Touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol muna muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru kula ko wax dalay nax motax cheikhou bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ Touba néna yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru señ Touba néna ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdiru al-miqsal ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni ma hasal manhaj yoonu bax la de ni ma hasal manhaj yoonu bax ngogi de yoonu defar xol
mun am ni mihma hasal manhaj mihma hasal manhaj yonu bax ngi non yonu bax ngi non mihma hasal manhaj nena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa asus bil fada'il nena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay tay yi xeti naccio di ko xeti bon bon yi te nga jema roy gañu baxña neena mang la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri al akhiri moy fexe ba bayyi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko ngistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe ñene dindi ko ci xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla bëggu la nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn dal observer rek bo démé té ci biir talibé ngay observer rek témé ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñent yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reuy tax wor malu ko reuy da reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu seri te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diiném jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam qum lil muallim la yonent wax qum lil muallim bo gisee borom xam xam mu na mu qum lil muallim jugal war mal ko jugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tudde wenn lay wo meuna indi wo xamni wares ni ka suk diko bañ nit amul legui nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ni ñukoy soxoré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax soxoré bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor ko ndé seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax li ma jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tut wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom musson nañ dembu na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp ta am yalla yi baxna
bu amone ñepp te amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahmisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñukoy gëna yettali moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dakoy wettali fu mu tollu di wet mukk walli yépp diko wettali walli diko wettali atatura billahi sa tahmisi kon seigne modou ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku leen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digeunte sénégalais yi te duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digeunte sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañante gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamnu ko won ak sénégalais musu ne mel ak sénégalais am jaamur sax dako daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jaamur ak sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni rel lepp lire sa portable rek lolu nga ne ko rel len wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya neewon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko suko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalla na yalla dindi mbagnal gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yenen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne modou ñamale fa waxtaan wi inshallah ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que di ngeen mën di dag téléphone yi waye tamit lolu mom man awma ci solution ndax seigne modou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg déglu waxtaan ñoom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala yeen ci dess gëna yaang ci jéma kurku yi diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma kontu daara ji yépp ñoom Moudou Mbaye mëna sama jarbaat boobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah ta'ala day bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko do ko defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaama di ci soxala kenn dara waye dëgg nak mom la fofu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété day war waral dédé lolu mom fofu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis deug nopi ke setané su moma nga ku gis deug nopi ke rek setané su moma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamal nga ci ko xamuta ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekaté kon ni la mu daldi génn ci li akay kon dé sa wara wax ndax ñu bari biñu interpellé mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy limu wax ni ab djégg la lool rek ci ñang waye seysina té dootuma fay koko wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootu ma ja fay lolou waxin la sa façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan gor jigeno gor subhanallah lolou ak mam deug la ak mam deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mam la ak djeb mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall lu da nga deg ñukoy lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ñi lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg
bëggatul leneen loola képp la gis gisatul leneen mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci Serigne Touba maam Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci Serigne Touba loolu lañu tuddee borom menn xel moo borom menn xel nga xam ne boo ko joxoon da nga ko suuf ni ko ca Serigne Touba la jóge attal na koo Cheikh lekk moom donte yow waxoo dëgg sax maam daal loo ko naxee ci Serigne Touba nangu na

massa am ku ñew ci Seigne Touba di sakku ci mom dimbal fekk borom Cheikh Mamadou Fadal bayna sakku nguromam ba nopi dem nak yeegal Seigne Touba niko joxna la fa addiye sakku ngurom ba waajo di ñew di sakku dimbal ci Seigne Touba niko demal ci Cheikh Mamadou Fadal mu jox la sakku ngurom ma nga xani mom la ma fa joxon koku joge ndiarem ñew ndindi ci Cheikh Mamadou Fadal wax ko niko Seigne Touba ne nga jox ma sakku ngurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amuta yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu ci mbir ma ba xam Seigne Touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal Seigne Touba ni ko delul wol ma Cheikh Mamadou Fadal mu dal di delu ci wo Cheikh Mamadou Fadal ni Cheikh Mamadou Fadal ñewé mu ni ko aw Aladji Fallu yeen ba tay dal mune su gëna nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mu leen ci nax dal wante moko fa yabal Seigne Fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci Seigne Touba rek man ma nangu luma way naxati ci Seigne Touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokut ak Moussa Mbaye Issa mi nga xani mom lu leer nga wax lu melni mi di becc mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa mo ko sé gaay mom ni melni goore njaay ak ñom Mbaye Njaay dañu bari lool légui dañu bari lool nangu ko kon dal Seigne Modou ni wax ni alhamdulillah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

te wara na positif ci walu al muridiya. Bo gis al qur'an ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhir, mu delu wat lima waxon legi, fo gis positif negatif nga ci wet ga. Sun borom neena amna ci sama jamm ni ño xamni genn ite lañu am moy top ndigal yalla yi bayyi ay terem, amna ci sama jamm ni ño xamni genn ite lañu am moy lu len taxel ëlëk yowmal khiyam, amna ci sama jamm ni ño xamni genn ite dong lañu am moy fas yene top seen borom ci ay ndigalam bayyi ay terem. Mune waye nak non la amé ci sama jamm ni jamm ño xamni dara du seen ité luddul ambition de misire, dara du seen ité luddul xalaat bu ñaaw, dara du seen ité luddul moy ndigal, dara du seen ité luddul jadd yoon. Mune non la amé ci sama jamm ño xani ñomit yoon wowo lañu jël rek. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, amna ño xani mom seen xel seen xalaat bu dara luddul am ngeureumal yalla yowmal khiyam ñu dem aljana, am ñu xamni seen xalaat du dara lul top seen banex nafsul hawa wal iyas billah ba de dikkel leen. Mu ni ñaar yoy rek fi am nak, ñaara fi am ñaar ñu rek mu'min ak munafiq, murid ak marid. Murid moy kan, moy ki nango top ndigal bayyi téré. Marid moy ki fetterlu gis deug gis ndigal bayyi ko fa top safan ba. Mu am ben dekk bu ñu tuddé al madinatu tuba. Al madinatu tuba am ay khususiyat yu ko sun borom jaglél bi ismi sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu, yalla ko jaglél khususiyat yoyu waye ci mbaxuk sayyid tuba ak yermandem ak ok tabam. Ñaar ñi ma tuddu te yalla tuddu leen muy ku gëm te nango top ndigal ak aji moy ndigal, kenn ku ni sa mujj yalla wax nako ci alquran, ñi nango top ndigal seenu mujj yalla wax nako moy aljana, ñi nango wutu top ndigal sun borom wax na seenu mujj moy safara. Sun borom daf ni kurel bi nga xamni nango wuñu top ndigal innal munafiqina fi daraki asfali minan nar, seenu mucc moy ñoo doon xunu sawar ëlëk, ñu nangu wuta top ndigal neena seenu mucc de fenn fudul yowmal khiyam moy dem safara te ñoo doon xunu safara. Wa innal ladhina amanu wa amilu salihat tubal lahum rasulun mahab rasulun mahab. Sun borom mako wax, sun borom neena ñu nango top ndigal di bayyi ay téré seenu mucc moy dekk bu ñu wax Touba, muy ndax Touba gi ma len di wax delu way bu rafet la, Touba gi ma len di wax delu way bu rafet ngok Touba lahum wa usmul ma'ab delu way bu rafet ngi non fofu ko ko fa mujj am nga mujj rafet, ku yalla dogal nga mujj Touba rek am nga mujj rafet la sun borom wax tabaarak wa ta'ala. Mu am nak Touba gogu yalla di wax tam nek ci aljana te gisaguñ ko, wolof njaay neena kula dik agn bu la joxe ndik nga war ko gem Seigne Touba ni man aljana jima len dik bala ñu ca ag xaaral ma indi len aljana biti, aljana biir ma ngeen mom waye xaarama jox len aljana biti ba nopi dal di sañ ci ab dekk tuddé ko Touba, sañ ci ab dekk tuddé ko Touba muy aljana biti. Aljana biti sa bay dund na fi ba dé kenn musuko yut facture ndox, kenn musuko laaj cotisation gaswal bi doxal forage yi sa bayyi dundu na fi ba dee, sa bayyi dundu fi ba dee, ñom ñaar ñepp kenn musu jot facture ndox. Yow nga gidd barki dembu ni da ngay révolté wu ci kaw ndigal yo fi fekkon ñu tek ko fi nga ni ndigal yoyu day déranger da nañ ko wax ci place am. Sa bayyi dundu na fi ba dee, sa bayyi dundu fi ba dee, mose su la ñew tej kërëm ba ñu nang kërëm ñiko lutax fa yo lempo musta am demal dëkk feneen fudul Touba ba xam
bo feuyut lemp leñu jaay sa kër gi fayo ko lemp bo feuyul ndox legi ñu couper sa ndox bi legi ñu couper ko legi ñu couper ko kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir sun borom neena amna ñu dëkk Touba ño xamni dara du seen itte luddul fo minkum man yuridu dunya rek amna ñu dëkk Touba ño xamni fo dong leen taxa dëkk Touba fo rek lañ bëgg seen banexu bakkan dong leen fi indi minkum man yuridu dunya motax ñu dëkk Touba seen banexu bakkan rek waye nak wa minkum man yuridu al-akhir amna ci wet ga ño xamni li tax ñu dëkk Touba moy bëgg yalla lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg taxé lu tax ñu bëgg dëkk Touba moy bëgg top ndigal lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg sori ak moy bëgg sori ak moy wa minkum man yuridu al-akhir yalla mi mutim xam nako amna ño xamni amnañ kërok Touba ci sama loxo lako yalla jaarale ma dem jëndal leen ko ñooñu ñepp kenn ku ci ne daf ma wax ma sa wo téléphone amna ño xamni jëndal na leen kër te gisuma leen xawma leen xamuñu ma gisuñu ma ba biñu ñëwé Sénégal laan leen seen kër gëma leen jëndal leen ni te dañ ma laaj ñima waaw man de dama bëgguna jënd kër bo ma doon conseiller fan la ko wara jënd man ya man day observer bima observer adina bi observé ko Sénégal gis na ni bu fekké ni da nga bëgg ëlëk fa njabot raw ci yaqut ak jamono fa njabot raw ci bon boni jamono ben espace dong la fi gis bo xamni épargné na lu mëna mussal njabot moy Touba ni ma laaj conseil ñepp ni ma dama bëgg kër bëgg nga xelal ma fu mo koy jënd li la leen wax ma leen ben pack dong la gis ni épargné na lo xamni yenen parti amuñu ko moy bu fi sa dom juddo yaro fi magge fi bu beggona tux cigarette day dag pass door ko tux te amana du ko jaral bu beggona tux yamba lam koy jaral bam gis yamba du ko jaral danaka lamiy daj pour gis yamba du ko jaral bu beggona dem boîte nuit bu beggona dem boîte nuit lamuy daj pour dem ca du ko jaral bu beggona setané lamb lamuy daj pour dem te du ko jaral mané ben pack dong la gis mo apergné lu melni moy Touba ñoña kenn ku ni bama la waxé nga ni ma sa xalaat doyna ma kon nak jëndal ma kon jëndal ma ku ci ne jëndal na la musuma gis ba nga yeggé ci ma waxalel ba nga wara fay dama ni bu xalif bi jaar sama loxo na dem te borom direct borom kër gëni ma wayo xana do laaj commission mané li commission man Seigne Touba lay laaj sama commission fekke commission am nañ mune ma xana kon Seigne la jox addé man wa addé rek kuma jox ma lek mom waye man laajuma commission mako def fi sabilillahi ta'ala kon Touba am nañu fi dëkk ño xamni bëgg seen njabot bax do nga tax ñu dëkk fi bëgg mucc ci bon boni jamono do nga tax ñu dëkk fi wa minkum man yuridu al-akhirah li do nga tax ñu dëkk fi bëgg yalla rek bëgg taxé rek bëgg sori moy rek waye nak amna ño xamni ay ndaw ruur lañ ndaw ruur amna ño xamni ay ndaw ruur lañ seti firawna yalla ankalon Musa ni rogalat ba jamono yont yalla Muhammad ñu tuddu fofu Abu Jahlin ak Abu Lahab seen seet yalla ankalon Muhammad seen seet yoyé ño rogalat ba dugg Touba de lankal Seigne Touba seet yoyé seti firawna ño rogalat ba ñew makka ak madina di lankal muhammad ñom ñoñe ño fa tudon ñinga tudon fele firawna fi ñew tudd fi abou lahab fi ñew tudd fi abou lahab ak abou jahlin ñoñe ño rogalat ba ñew senegal tudd fi al murid nenañ ay murid lañ waye duñ ay murid ay marira ndo lañ motax ñele yalla feñal leen yalla mi xam batin mo feñal ñe newon ci bir madina fu nawara te gëmuñu ndigal top ñu ndigal yalla leen feñal wax ko yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ci alquranul karim muniko wa mimman awlukum min alahrab munafiqun wa mimman awlukum min alahrab munafiqun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam
maa ngi lay xamal ni sa environnement bi nga dëkkee bëgg koo baaxal, bëgg mu baax, bëgg mu nekk environnement bu seen, ñi fi dëkk ñëpp baax. Mu ne ko gis nga ñi la wër ñëpp ay yàqkat lañ. Wa min awlukum min al ahrab munafiqun, ñoom ñëpp ay nafiq lañ, ay mariirandoo lañ, waaye duñ ay murid. Mu ne ko te li ci gën a garaaw mooy min al ahrab, ay kaw-kaw lañ ñu tuxoo ca àll ba, ay kaw-kaw lañ ñu tuxoo ca àll ba ñëw ci dëkk si ci dëkk bi. Min al ahrab, say mbokk arab lañ. Min al ahrab, say dëkkandoo lañ. Mu ne ko waaw, yow ki yàlla yónni moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ni suñ borom ci misaal. Waaw, suñ borom. Waa loolu moom mbaa màkk dong la yem. Mu ne ko déedéet. Wa min ahli al madina maradu ala nifaq la taxlamuhum naxnu naxlamuhum. Mu ne ko gis nga sa dëkk bii di madina fi mun a wara, sa dëkk bii di madina fi mun a wara. Mu ne ko, mi ngi fees jàll ak ay nafiq, mi ngi fees jàll ak ay marit, mi ngi fees jàll ak ay mariirandoo. Mu ne ko, yow xamoo leen waaye man xam naa leen. La taxlamuhum naxnu naxlamuhum, yow Muhammad xamoo leen waaye man xàmme naa leen, xam naa gaa yi nafiq yi dëkk ci sa dëkk bii, xam naa leen. Abal wax jooju nga andi ko Touba, abal wax jooju nga andi ko Touba. Kon da nga naan wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq, wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq. Muy nag waaye nag yow suñ muntaxa laa taxlamuhum, xamewoo leen, xamoo leen, waaye ñun yàlla naxnu naxlamuhum, xam nañ leen. Mariirandoo yi dëkk Touba ñun yàlla xam nañ leen. Waaw yàlla ñii boo leen xamee nooy jëflanteeg ñoom ëllëg. Mu ni sa nuasibahum maratayni, danaa leen mbugal plus maanaam deux fois, un égal un plus deux, danaa leen mbugal deux fois la yàlla wax. Sa nuasibahum maratayni, ñaari yoon laa leen di duma. Boo leen dumaa ba noppi nag mu ne suma yarduuna ila azabin azim, ma yóbbu leen sawara wa gën a tàng ci safara yi. Ginnaaw bu ma leen mbugalee ñaari mbugal, danaa leen mbugal addina muy mbugalum bàmmeel, ma mbugal leen alaxira door leen a yóbbu safara, door leen a yóbbu safara. Wallaay jar na ko, jar na ko dëkk ku tol ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba noppi nekk am ndew ruur, am ndew ruur. Dëkk ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ba noppi nekk am ndew ruur, nekk nafiq, nekk ci biiram di ko jabulise, nekk ci biiram di ko jabulise. Ku la mbugal yaayoo nga ko, ku la mbugalul yaayoo nga ko. Nekk ci biir sëñ Touba di ko jabulise, ku la mbugal yaayoo nga ko, ku la mbugalul yaayoo nga ko. Nekk ci biir sëñ Touba, ci pàkkub sëñ Touba di jabulise sëñ Touba. Nga naan Touba ak fépp ayam, xam nga ni waxoo dëgg, xam nga ni waxoo dëgg, Touba yamut ak fépp. Touba cër bi ko yàlla cëral ci coobare suñ borom la ak sañ-sañam ak kàttanam, ndax yàlla moom kaw suuf. Yàlla la soob mu tànn Touba, cëral ko, cëral ko. Bokk na ci ay spécialisé moom Touba, ay xusuusiyaatam da caa bokk. Kenn mësu koo moom ku dul sëñ Touba. Boobu benn la ci particularité Touba, maanaam Touba ci boppam kenn mësu koo moom ku dul sëñ Touba. Sëñ Touba ko jëkk moom radiallahu taala anhu. Particularité bi Touba am bokk na ci sëñ Touba ko jëkk moom radiallahu taala anhu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom daf ko ne yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma shajara baynahum. Yow Muhammad, ndew ruur yi nekk Makka ak ndew ruur yi nekk Madina fi mu nawara, munafiquna yooyu saay-saay yooyu naan la gëm nañ, gëm lañ, waxuñu dëgg. Buñ ma sa gëm mu mu ne xam nga kañ lañuy reconnaitre seen ngëm, kañ laay reconnaitre seen ngëm man yàlla, mooy bis bu ñu nangoo topp sa ndigal. Bala maa nangu seen ngëm rek dañoo nangoo topp sa ndigal rek. Fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma shajara baynahum, ata yuhakimuka fi ma shajara baynahum fala wa rabbik. Yàlla da koo giñ de, dane ko maa ngi giñ ci sa borom yow Muhammad. Ndew ruur yii
mariré no yi nafiq yi duñ mësa gëm muna xana len rek bala ma d'accord ni man yalla gëm nañ moy ñu nangu nga doon seen kilifa bo len digalé ñi def bo len téré ñu bayyi fi ma sa jara baynum té lay xew seen digënté yow rek lañ ciy dégg yow rek lañ ciy dégg gis nga jamono bi Touba amé li Touba jamm do nga fi doon xew jamono bi nga xamé ni Touba nangu nañu top ndigal bayyi téré boba Touba jamm fi xew moy boba Seigne Modou Mbaye Thiam bu joté ak Modou Ndiaye Baye Fall señu ko yobbu police ñimewuko day dem ci serignam ne ko man day kuñ wax Modou Ndiaye Baye Fall damay togn rek mu ne Modou Ndiaye Baye Fall kuy kilifaam mu ne ko la yibro xujja serignam bobé wolu ci yibro xujja bam ñew mu ne ko yow ka da nga am talib bu ñu wax diw day togn sama talib diw mu bëggon ñu waxtane ko ndax digënt bi lu ñaaw ko jëfi mu nit gogu togn dak na tay ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok ñu acca balontu leen ak kenn ku ñu jog joy leung sa morom jamm delu ci wat fi ma sa jara baynuhum boba lolo xewon bu fekke ni amulo kilifa go meuna dem wax ko ko kuy sa kilifa boba chef de quartier bi te chef de quartier ba ngay dem chef de quartier ba dal di wo Modou Mbaye Baye Fall wo Modou Mbaye Modou Ndiaye Baye Fall ñom ñaar ñu bokk dajé mu dij leen ni yeen ñaar yi gën ma leen bokk jur bokk leen yilif ci quartier bi acca balonté leen ak li bu mu amati seytane dong la na fi yam ñu ni jeex na bis ñu tay dal di jog lengo ku ne joy ñibi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm dong nga fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba da sécurité da amon boba Touba bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur kañ la agresseur tambalé am Touba biñu indilé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am ñun insécurité ndax ci la agresseur yi gëna baré ci la sacc ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yu guddi ci la gëna bari ak di leen gor ay jasi te ba légui dara mu jiti man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgg jël sama alal ma gis mourid bekkando ma bëgg doxal rek fi ma sa jara baynuhum da nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far ay di buri sara xam nga luñ mu mujj accusé violation de domicile waaw kay légui kay nak Seigne Touba lim yor lan la du kër go xamé ni titre français mi ngi ci loxom kayitu titre français mi ngi ci loxom mom Seigne Touba muni sama kër mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu mu fi duggu ko yor lu mel nangam bu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu fi duggu lolou amu ci droit xana amna ci droit di legui nak ku degeurante ak bop Baye Fall bobu ba duggu fa muy gardien Baye Fall am bobu ba duggu fa yow ya def violation de domicile kon insécurité bima deg ngeen diko wax nan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xamni mo fi nek yoonu Baye Fall nikku ci moy insécurité ay agresseur bu fekke mo la tax di wax te xamna ni taxulay wax li la tax di wax moy borom ki nga xamni dafa amé titre français wut ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko fa niko ku mel nangam bu mu fi duggu koko la tax di wax loolu tax nga nan amul insécurité xana sa insécurité yow la amul koko la tax di wax gardien bobu borom kër gi jël tek ko ci buntu kërëm kër go xamni titre français mi ngi ci loxom koko la tax di wax waye kay bu fekke ni insécurité bi ngay wax moy ñi agresser suñu soxna yi di fajaru ñël di wuti ay jën ñu jaay pour am luñu dundé suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché sable ci marché ba ñew gir gën ko jégal wa dëkk yi pour jaayat leen ko fajar gu nekk ñu di leen agresser di leen nangu seen alal di nangu seen téléphone
waaw ñooñu kay wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo war a yore seen sécurité ñu ngi ci dëkk bi ni xas ñooñu kay ñu ngi ci dëkk bi ni xas moom ah waaw bu fekkee mooy takk der yi ñoom ñoo yore sécurité boobu di te teewul li am a ngi am kon kay xanaa ñooñu nga war a waxal ñooñu nga war a waxal waaye ñooñu ñoruñu la lan moo la ñor yow bàyyi faal yi ngay waxal ñooñu ñoruñu la bàyyi faal yi la ñor bàyyi faal yi ngay waxal waaye waxoo bàyyi faal yi Cheikh Mountakha ngay wax ndax Cheikh Mountakha leen ko digal jëfkatu ndigal moom loo ko wax tooñ ko demal ci ko ko digal fekkee da nga amu fit rek tey jàmbaar waxoo bàyyi faal yi yow waxoo bàyyi faal yi yow Cheikh Mountakha ngay wax da nga ko ñemewut da nga ko ñemewut rek yow kay neel Cheikh Mountakha ndax Cheikh Mountakha joxe ndigal yi waawaaw Omar ibn Abdul Aziz nee na woon taadusu linnaas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min alfujur Omar ibn Abdul Aziz daa bokkoon ci ñu gën a maandu ci kaw suuf nee na moom Omar man li ma gis mooy léegi li ma gis mooy am na ay nit ñoo xam ni ay saay-saay lañu bari nañ ay pexe ba léegi fent nañ ay pexe yu bees yoo xam ni intelligent rek ko mën a xam ku intelligent rek ko mën a xam ñu ni waaw Omar ni kon nag comme léegi atay jëkkoon a am atay jëkkoon a am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atte ca atte yooya mu ne amul léegi nañ soppi atte yi nañ créer atte yu bees yoo xam ne day dëppoo caay-caayu waa ji Omar ibn Abdul Sulaiman la waxoon nee na nañ créer ay atte yoo xam ne day dëppoo caay-caayu waa ji parce que caay-caayu gaa yi dafa évolué léegi caay-caayu gaa yi dafa avancé léegi ndax jamono électronique lañ nekk jamono réseaux sociaux nga gis xale bu ndaw bu juddu bër ki démb toj ci xott nen njëgu kër bi sax amu ko connexion sax amu ko yàlla xam na ko waaye nu muy def day bàyyi ba minuit borom kër gi tëdd mu dem ci taatu miram moom yore wi fi fexe ba xam kod bi ay ca connecté wu ci ñu fuy jàmbur daal di def live am nippa yi ci internet bi ndaw ñi bi daal daw ñi bi gone yooyu ma seetlu ni ay mag ñu ngi ci seen gannaaw naan bàyyi leen gone yi dañoo war a fo nee nañ gone day fo bàyyi leen gone yi dañoo war a fo mañ leen yéen a mën a wax la ca gannaaw dëgg ñaan gone daa war a fo ku ko wax fu ngeen ko jàng ñii di fa ay gone lañ gone gi war a fo mooy gone gi toll ci dawal mbege gone googu du génn kër baayam gone gi war toll ci fotte te nga xam ne moom rek moo war a fo moom du génn kër baayam ndax ci dawal mbege la toll ak war fa su gi tax waaye ponkal moo xam ne ma nga sax kawari sikkim ak kawari naq ngir naan ko gone ponkal mu sax karawi sikkim ak kawari naq ngir naan gone gone guy fo gone mën ta ñàkk bañ a fo ay mago koy wax kat ay mago koy wax ci réseaux sociaux yeeg rajo yi naan bàyyi leen gone yi waaw parce que gone dafa war a fo par ci par là yàlla nee na subhanahu wa taala moom mi bind asamaan ak suuf nee na man yàlla bi may créer asamaan ak suuf bayuma fi espace bu ñu war a mën a defee al malheub mooy terrain de football yàlla wallahi alquran la suñ borom nee na man yàlla bi may créer adduna bayuma fi espace boo xam ne terrain de football ko tax a jóg bayuma fi espace boo xam ne nii dañ faa war a def terrain de basket bayuma fi espace boo xam ne nii lañ fa war a def mooy fu ñuy baale yàlla nee na bi may sàkk adduna ak suuf espace bi moom bayuma ko fi suñ borom nee na wama xalaqna samaa wal arda wama baynahuma laa'ibin wama xalaqna samaa wal arda wama baynahuma laa'ibin diggante asamaan ak suuf bayuma fi espace buñ mën a tabax ak estaat diggante asamaan ak suuf man yàlla bayuma fi espace buñ mën a tabaxe terrain de football waaye bayuma fi espace buñ mën a tabaxe yëngu leen fuñ mën a baale mu ni bayuma ko fi wama xalaqna samaa wal arda wama baynahuma laa'ibin
jikko yalla joju seigne touba da ko abou radiyallahu ta'ala anhu jikko yalla joju seigne touba da ko abou sun borom mané lancé na len défi wër len adina ba adina daj ndax da ngeen gis pack bu melni touba pack bo xamni amul stade bu ñuy footballé bu seigne touba bëggon football da na fi baye stade yi ñuy footballé pack bo xamni amul stade bu ñuy bëré lamb amul espace bu ñuy balé amul espace bu ñuy jaayé sangara amul espace wa pack bu mel ni nga dëkk fa ba nopi ni yow da nga fo fo force force ci mbéddi ci téena yu yegul yi yow borom dëkk bayu fu benn espace espace pour fo nga ni ba nopi ni la bëgguma fi fo nga ni ko faawuma fo fi nak laaj na leen ko rek wër leen Touba ba Touba daj ban espace ngeen fi gis buñ fi bayyi ñu ni stade tax ñu bayyi ko fi wala terrain de football tax ñu bayyi ko fi wala lamb tax ñu bayyi ko fi wala fu ñuy balé tax ñu bayyi ko fi amul Touba ba Touba daj ba Touba daj amu fi sun borom neena walaw aradna an natakhisa lahwan latakhasnahu min ladunna in kunna fa'ilin in kunna fa'ilin yalla neena bu fekkonta ni man bi may bind asaman ak suuf beug na fe bayyi beug na fi am po mbaama beug ku fi fo muna muni man amna ñu len dakk fo alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkonta ni man yalla beug na fo beug fu ñuy foye man amna ñu len dakk fo amna ay malaka malaka du son du tayel du xif du dam du mar bu yalla beggon fo mo malaka ñu dakk fo fuf motax yalla ni bu fekkonta ni bima bind asaman ak fuf beggon na fi ku fi foye ci ben espace amna ñu len dakk fo kon ñoñu lay jël def len ay fokat kon ñoñu lay jël def len ay fokat walaw aradna an natakhisa lahwa bu fekkon ni beug na fu ñuy foye man yalla man plan plan suuf ak asaman mako téré man yalla di kon ma bayyi fi espace waye wama khalaqna as-samaa'a wal arda wama baynahuma la'ibin digent al digent asmana fu man yalla bayima fi espace pour fo hadis bobu ngeen di deg te werut ñu nan sabiyan sabiyan walaw kana nabiyya ndaw faawu mu def yefi ndaw don te yonent la du deug ndaw faawu mu def yefi ndaw don te goné don goné faawu mu def yefi goné don te ñu yonent la mani du deug de du deug xam nga loolu xamal ni deug jangal hadith bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax te ibnu abbas netliko radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neen sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak ndaw ñi ni len yeen ndaw ñi digeent asmana suuf yalla bayu fi espace pour fo manam ni kon nak am ngeen juroomi temps bu ngeen ko sérewut bu ngeen sérewut seen juroomi temps yoyu ci alkan ngeen jëm اغتنم خمسا قبل خمس سبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفارقك قبل سخلك وياتك قبل موتك او كما قال عليه الصلاه والسلام نباس نينا يننت بي توك نداو ني با ياغ مون لين يين نداو ني تري اتاسيون يين نداو ني تري اتاسيون نين غور غور لو سي سين جيرومي تان موي با تي ديك موي سين نداو seenu ndaw nga deg ko lan waw ndaw mom bu ci tolo def ko bu ko passé bayiko wagnul dara bu ci tolo def ko bu ko passé walaf neena mag mo ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokal walaf neena mag mo ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokalon dako mokal deñ bamuy goné lako mokalon amuy gonela ko mokkolon sallallahu alaihi wasallam ni aqtanim qamsan qabla qams aqtanim qamsan qabla qams sababak qabla harmik bi nga nekke goné sa ngoné gogou bu ko foyé wasi'ataka qabla sughmik bi nga wéré dara jotul bu ko foyé wa khinaka qabla faqrik bil yalla maye wursuk xam xam wursugu wiru yaram wursugu alal bu ko foyé wa faraka qabla sughlik bi nga amé espace am temps wayata khabla mawt bi ngay dundé déwago nak
legi yeen ñi nga xamne ne ngeen ay mourid neen ne ngeen ay mourid ngeen ndax ndaw ñi mag ñi ne ci seen ginaaw te di leen jema layal dañ nan waaw ndaw ñi serign bi sa bu wote ndaw ña koy fex bel ndaw ña fay jitu wa ma laaj leen wali sek bu wote ñu fay ñew ñukay fess du ndaw ñi seigne yousou ndour bu wote ñukay fess du ndaw ñi yo lolé mbadantan bu wote ñukay fess du ndaw ñi kok problème bi ñekul fofu problème bi ñekul ci bu fekké ni seigne bi bu wote yeen ndaw ñi yeena fay fess té bu wali sek wote yeena fay fess ban sens la am yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam té madil fu mëna wara bu ma sana wote ndaw ñi wuyisi ko waye gis nga ndaw lu ko wuyisi bu dello bu abo la xawote ma abo joxe len du dem kon yeen ndaw ñi bi ngeen wuyisi serigne touba bu fekke bu serigne touba wote ngeen wuyisi bi ngeen ko wuyisi da ngeen di fexé ba bañati bouffer bañati joge fi serigne touba bof len fi da ngeen di bof ci serigne touba bañati fi joge waye wuyisi serigne touba samedi aljuma gaaw nga wuy difi rawna wuyisi serigne touba aljuma gaaw nga wuy difi rawna ban chance la am seigne touba momu da wax ni ya khayra may ma adunay ma al misay waqta saba de ngeen seigne touba de ya khayra may ma adunay ma al misay waqta saba seigne touba neena dire jeufati yalla ni ni ko loy sante yalla muni yalla ma dimbele man seigne touba bu musuma ton cien ya khayra may ma adunay yalla ma dimbele man seigne touba musuma ton cien musuma ton sa borom musuma ton sa morom ñu la muni way yalla yemu ci ma al misha yalla ma dimbele man seigne touba musuma jaar ci mbosor waxuma fo de waye mbosor sax musuma ci jaar mbosor ñu ni ko wa lolu xana bi nga nekké mak muni deeret waxta saba bi ma nekké xalé waxta saba bi ma nekké ndaw waxta saba bi ma nekké goné la won seigne touba nu ko wax de dem len ma nga ci ma way bu nafi seigne touba neena jere jefe yalla ñu ni ko lay sante yalla muni ma ng koy sante ci dimbele gi ma dimbele ba musuma def bakkar musuma ko def musuma togn sa borom musuma togn sa morom ya khayra may ma aljunay mina mun waye ma al misha mbosor musuma je jaar mbosor kay ko ci musta jaar wax deug toño ken mbosor ndax toño ngi tambale ci mbosor bo demé ci télévision yi ñafay def mbosor fofu lañu commencé to niru lu ke ba légué ñu niru lu kele señ tuba ni fofu musuma fe jaar man musuma jaar ci mbosor waxna lolu bi ngay mag muni waxta saba bama nekké goné kon bo bëggé gëm lo ndaw ñu naan ndaw ñi dañu wara am espace buñ foyé ak dañ ko wara programmé ak développement ko laaj ak dama ni développement ñun ñëpp jang nañ ci développement lan mo koy andi moy dañu wax ni at-tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal at-tanmiyatul watan la yumki ila bil amal développement wu rew développement wu dëkk mu na muni mën ta bayyi ko fenn ci lu lango liggéey mang leen laaj man rew ngeen xam mu développé mo xam am foko développé ci rew yi man rew ngeen ci xam amul men rew mu développé mo xam ni am foko développé amul tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal développement wu rew mën ta am ludul ni liggéey rek bil amal al amalu salih motax nga deggi ni lebu nan hubbul watan min al iman donte amna ñu xani hadith la waye waxi hakim la hubbul watan min al iman bëgg sa rew dafa bokku ci ngëm yalla bëgg sa rew da bokku ci ngëm yalla waye naka lañuy bëgge sa rew naka kon ñi nga xamni dañu ñew pour bëgg jabu lycée li nga xamni ci abdul ahad mbacke mu deuguma mu sincèrement moko jëk créer mom ci abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu abdou diouf mo wamat bopam ken forcé wuko ñew ni ci abdul ahad
def naa la ngay sa baay, donte ci beneen tariixa laa nekk, def naa la sa baay, loo ma digal ma def, loo ma tere ma ba. Mu ne ko ci pour ma dëggalal la ni loolu dëgg la ci man, 3 mois yu ne dinaa ñëw Touba. Maa ngi yow ñu bokk toog waxtaan, loo ma digal dinaa ko def, loo ma tere ma ba ko. Cheikh Abdoulaye ni ko bismillah. Ca loola la ko Cheikh Abdoulaye waxewoon ni ko, dëkk bii di Touba, bi ko borom di sañ, fa taxut mu sañ ci ko, te gis naa ni poñ bi bari na fi lool. Beneen bi gis mooy dëkk bi kër la, du ab dëkk, kër la. Ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jàppale ma ci dëkk bi ba lépp luy xeetu caaxaan jóge fi. Abdou Diouf ni ko jekk naa, président Abdou Diouf, yàlla na ko yàlla yokk wér ak fu mën a ne, ni ko jekk naa pour loolu. Jekk naa pour loolu. Mu waxtaan ak bokkam, ñu bind signé, ñu commencé doxal. Ñu gis ni d' accord, Touba titre français la. Titre français bi am na lu fi borom di bañ loo xam ni constitution wu Sénégal muy dusturu Sénégal bañu ko. Dusturu Sénégal bañu ko. Dusturu Sénégal bañul naan sàngara, muy constitution wu Sénégal bañul naan sàngara. Constitution wu Sénégal bañul tëgg, bañul fecc, bañul football, bañul baal. Waaye nag ki nga xam ne am na titre français moom nee na sama titre français bëgguma fi yii ndax yàlla bëggu ko, te fii dama koo moomale yàlla. Touba dama koo moomale yàlla. Comme léegi Touba dëkkub yàlla, kër yàlla, te lii bëgguma ko fi, léegi nañ ma ko fi jëleel. Loolu taxoon à l' époque bi nga xamante ni gendarmerie bu jàppee koo xam ne nii daa def lu mel noonu, su ko yóbboo Ndiarème ci Pleukeleur, Pleukeleur amul benn loi bu mën a sukkandiku pour tëjwaaji, pour tëjwaaji. Lañ njëkkoon a def mooy dañ dina wax noonu, ah ñun amuñu fuñ leen denc, amuñu fuñ leen denc. Maanaam kuñ jàpp nga naan sàngara wala nga jaay sàngara Touba ñu jàpp la, boo buñ la yóbboo dañ wax ne amuñu fuñ la denc. Xam nga lu Cheikh Abdoulaye def daa dem ba kasam Ndiarème, mu tabax fa ay bâtiment yi, damaa bëgg ña may jàppee Touba te ñuy naan sàngara ngeen indil ma leen fii, bu ngeen ñëwee ngeen tëjal ma leen ci bâtiment yi. Ñenn ñi dañ leen di wat ba noppi tëj leen 3 mois, bàyyi leen ñu dem, boo liggéey xëy na dootuñu ko defati nangam nangam. Nii la Cheikh Abdoulaye réglé problème bi radiallahu taala anhu, nii la ko réglé. Léegi ñuy dem di dem ba ak si jamono yi Cheikh Mountaha, mu am ay kuréel yu fi jëkkoon a nekk, muy ñoom Safinatul Aman, mu andi coow, andi wax, andi jàppal, andi bàyyil, civil di yar morom ja. Kan moo wax ni civil yar morom ja? Baye Fall ay civil yar seen morom lañ. Déedéet Baye Fall ki leen war a yar te yilif leen, te ngeen wax ni yéen da ngeen a nangu mu yilif leen ba tax ngeen ñëw dëkk ci ab dëkkam, kooku moo jox Baye Fall ndigal. Kon mel na ni moom ginnaaw moo jox Baye Fall ndigal, bu leen Baye Fall digalee day mel ni moom moo leen digal. Du civil bu jóg rek di yar morom si ni mu ko neexee. Déedéet Baye Fall yàgg nañ fi te mosuñoo tase kenn ci mbedd ni la li nga sol baaxut, mosuñu ni kenn lu tax ngay football. Dañu am ndigal. Biñ amee ndigal nag léegi nekk ci loolu. Kuréel yeneen jiitu woon muy Safinatu Aman, mu jur coow, xuddaam jur coow. Sëñ Mountaha wax lu am solo ti tànk ko ci alquran. Sëñ Mountaha daa xëy rek ni léegi kon kat damaa bëggoon mbir yépp ñu teg ko ci suuf te delloo ma baat bi, ndax baat bi su ko bokk. Pourtant li mu wax alquran ko wax, baat bi su ko bokk. Léegi nañ ma delloo baat bi. Alquran dani walaw kaane fiihima aaliatun ila allahu la fasadata. Suñ borom nee na baat benn dong lay doon, kilifa kenn lay doon. Mu ni ñaari kilifa fum am mu naa mu ni mbiccoo mbaaloo fay am, xeex reyante tojantay bopp. Suñ borom ni bu fekkoon ne ñaari yàlla am na, asamaan ak suuf dugee leen seen ñu dékkërle. Ñaari yàlla ba amoon, asamaan ak suuf duñ dékkërle, kon na gën ni tampaloo nañ bu yàgg. Booy jàng ci alquran ñu naan wa fi samaa ilaahun wa fi ardi ilaahun, yàllaa ngi ci kaw yàllaa ngi ci suuf. Loolu façon de waxin la woo xam ni ñi nga xam ni seenum piri alquran maanaam mi rek ci lañ yem maanaam kaw mi ñoo koy déggee noonu. Waaye jenn yàlla dong nga ab
motax sun borom tont len ni walaw kana fihi ma aliatun ila allah la fasadata mu fekkonta ni ñaari yalla amna asmanu suf duñu dekerle ndax yalla ji ci kaw day xam dama bëgg taw ji ci suf ni ko do fi taw ñu ne renkum ñun bara yalla ñu ci ñun rayale ñu ci kon genn yalla am lol nak la sun borom misal ni société bu am ñaari directeur ci tas lay mujj société ba day mujj fayit rew mu am ñaari président ci tas lay mujj ak rayante ak demante kasso rew mu am ñaari président kilifa genn lay doon keur gu am ñaari kilifa ci tas lay mujj ci tas lay mujj kilifa day jitu rek ñi gëna top ci walaw kana fihi ma aliatu ila allah la fasadata alquran la ma nga anbiya buma joomut seigne muntaxani nañ ma dello bat biñ ko bok ñu dello ko ko mu dal di dajale nak ñi nga xamni ñoy ñoy autorité yi nga xamni ñoy autorité ñi police ak gendarmerie ni len legi denk na len bat bi way tak der yi ñomit gis nañ ni constitution au Sénégal téréwul football constitution au Sénégal téréwul lamb constitution au Sénégal téréwul xéssal constitution au Sénégal téréwul jigen ji def yaramu neen ci mbedd bi ñu gis ni buñu jappé bëgg nañu def ndigal Seigne Moustapha waye buñu jappé kenn ko xamni lu mel non la def buñ ko andé police amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko jëgal pele keleur amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko jëgal pele keleur légui ka nga japp domam dom ji woko ni fa police dama japp ndax dama don football ci mbedd ni koko bu xamé droit day ñew dal ni police bayil sama dom amuñu droit japp ko bu police lanké num koy def dakoy porter plainte ji suko boba mom lañuy sanctionné bi Seigne Moustapha xamé li nak gis ni Touba yalla dogal na muy titre français té kenn ku ne ya mom ce titre français am nga sañ sañu ni ku mel ñi fi duggu ki du fi duggu nañ fi def li di su fi def li mu dal di jël nak ni kon légui li nga xamni man lay bañ ci sama kër tek na ko ci ndigalal Baye Fally digal na leen ko yeen saytul leen mako bu ko fi kenn defati li motax mu dox ko Baye Fally mu ni yeen saytul leen mako yeen légui yeen la jël comme sama gardien comme mam cheikh rahim fall mo daan saytu seigne touba keureum ate legui saytu len seigne touba keureum gi baye fall ñoomit am fulla ak fayda gi tolni ni sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug ndax mam cheikh rahim fall bakkanam la ci tewon baye fall am fulla gi day ni ñun sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug mam cheikh rahim fall luko seigne touba ma sa denk bakkanam la ci tek kon bitiw ja fayna mbal ja wat delu na ca ndala wattu delu na ca ndala wax nañ deug ak lum leen meuna coûter nak ak lum leen meuna coûter nak legui yow nga ni señ bi day téré football waye fi ngay jëlé say auto def sa convoi dem footballi solat sa tenue football duggat ci bir Touba di waxu yow kay manon nga yam ci dekk bi li nga def ak yam ci dekk be yam ndax xale bu ndaw bi nga rombu ci koñ bi te xamul fuñu footballé xamul luy football mu gis la nga yoré teni yoré sa moyo sol say moyo ah way da na poser question ay wajurum wa ki nak ni ki da footballé won wala nga rombu ci koñ ba a du yak di ñom ko gagné togn man nako wess wéla soone domicile man na wessu lolou dina mëno ñak baña football té ñak nga jom ba dëkk ci dëkk bi way bo démé mbacké ba football ba nuppi ay ca sangul ba sét salat sa yéré sa bay la dugg ci dëkk bi ni xim kèn dula wax dara démal mbacké nanal sa sangara ba ni durru dugg sa auto ndank waxu dugg sa kër tëdd kèn dula wax dara ci sahir dédét Baye Fally duñ la fekk sa kër mu wayé nak Seigne Touba dana la fekk ak batine mom dana la fekk boko bayiwul wallahi sa alakhirah du bax waye nak nané mbakk ba mandi ñew di jey ci mbedd mi
sun doomi naan ki jeyi jeyi lu muñu ni ko sangara naan mu ne luy sangara buñ la ko may buñ la ko may dem footballi mbacke sol sa moyen di def sa konwa bay faali buñ la ko may mok football ci dëkk bi yam mok football ci dëkk bi yam donc ben la waye bo footballon mbacke ba nupi sol sa yere ya nga solon mu yere yi nga xamni bo ñewé ci dëkk bi te bëgg nuro wa dëkk bi mom ngay sol sala lolu ñu dugg ci dëkk bi kenn du la génné kenn du la wax ni sa bëtt bi suufa nga ci yaa Seigne Moussa ko waxon nako bu ngeen ñewé Touba di nuro wa Touba bu ngeen démé Dakar di nuro ay furo ñi nar comme num ko waxé ti ragal leen yalla ngeen délo seen xel te xamni ndigalal Seigne Touba lu ngeen ko mëna jindi jëru waye da ci rawati nak ki fi nekkal Seigne Touba nga xamni mo mënu ko jam ci dara xam nga bu doon ko xamni sax da nga xam dembam gis ca tass waye Cheikh Muntaha malaakai sa borom sax gisuñu ci mom tass malaakai sa borom yi xamuñu ci Seigne Muntaha fu massa jaar fu wurta jaar tankam bi kenn musuko dok fu neexul yalla wallahi yalla tahmadiko wax wama sayyidna illa bima alimna Cheikh Muntaha tankam bi malaaka musuko dok fu neexul yalla ni mu magataale non la ndawé won ngeen balma bi jaawum bi mo ci doliko waye top ndigal nangu ndigal top say kilifa ci Seigne Muntaha la fekk bax gem yalla wuluko yaakar ko top ko ci Seigne Muntaha la fekk bax jang ba wonna lef waxna ko ci conférence ma don def demb ci jannu fi mahwa mani ñun suñ yoon da wuur wona nek ci jema liggé di nan football dagan nak daganu ta goné war nako def ak mag war nako def Seigne Muntaha nuko gëna xam Seigne Muntaha jang na ba wonnu lef Sénégal xawmako ko fi raw xamna critère yi dajé football doga aram waye goné bo bañé mu lab ci geej ga tak da ngakoy téré tefas ga nga nan ko bu fa sa tank tégué waye boko bayé mu ñew ci tefas gi ci geej gi la jëm loolu Seigne Muntaha xam na ni football goné go xamni rek da toll ci ati ndawam yorob bal di football xamna ni lolu aramul critère yi dajé football doga aram xamna ni goné yi difu ñuko mo leen ko gëna xam waye lutax mu téré leen ko lutax mu téré leen ko wala ñay neen wala ñay neen xodiku bala nga lakale arabini al wiqayatu khairun min al ilaj da ngay protéger mbir yi protéger sa bop bala febar ñew way bo xare be febar ñew amutu ndariñ kon nak min ku man yuri dunya wa min ku man yuri akhir mom da fay yag amna ño xamni seen ambition rek seen banex rek amna ay liñuy tuddé manam ay bëreb yo xamni ñafay nek dañuy jang karaté xam nga lolu bo sété sax man nga wax ni xawess nako mëna tolérer parce que ñi jang karaté ci kër lañuy né ci genn kër lañuy né nekkun ci mbéd bi benen bi ci dess man ci yima gisagul dossier yima fi gisagul amu ci benn bo xamni goor ñak jigen ñi dañ fay jaxaso lolu bu amé jëdduut wërta am waye man gisaguma ko ci té ci benn milier lañuy nekk jang karaté benn jumtu kay la du am porek mo ki mais benn jumtu kay la bo xamni da nga ci défendre sa bop ëlëk defena amna ay xalé ñu mësa dajel fi barab waye ñom ñepp forcé ni dal daw kon karaté amna ndariñ parce que jumtu kay la boy défendre sa bop ba kéro ngay télé fañ koy défé nak ay goru ci jigen waru ñu fa jaxaso bu dé ci dëkk bu melni Touba parce que lolu jaadu wut fudul Touba sax waye da ci rawati bu dé Touba waye ñom milier duñ koy défé
ben bërepp lay doon ci kër lañu nekk dañuy tëju nangam ci par ci par là bokku tu nak li nga xamni mom goor ak jigéen fay dajé ñu xoya jappanté ba dooranté ba padanté ba nangamanté ba mënu ñoo yam kat mënu ñoo yam murid pire et dire Seigne Touba dañu ko jundjel nena abdul iradati bi qawli sada tarkul muridi ma alihi hada thumma rujuhu ila al muhtadi qabla wusulihi kal irtidadi Seigne Touba lolla nena murid pire et dire moy ko xamni lepp lu yalla tere xeti aada yep fa la koy bayyi te football ci aada yi la bok lamb ci aada yi la bok yep mbatit la muni murid pire et dire xeti aada yep da ko fi bayyi muy nak bayyi fi xeti aada yi bam neex la sa banexu bakkan beug la ci awolbeuti neena ya ko dugg ci diina genn ci yene yam gone gu guddo Touba kagn nga xam football ba football jaral la nga xex ak ben communauté wala men mbolo mo xam dañ leena denk wala gardien bo xam dañ ko denk niko ku melni bu mu fi jaar nga ñew ñu ni la man kat dañ ne ma ku melni bu mu fi jaar te yow non nga mel de man sansé ji ni nga mel nga ne ko dina jallatu duma ko sansé lula dal ya ko tek sa bop dama fa rek di wax ni communauté yonu mourid ni yomba gouverner lañ communauté yonu mourid aka ñoo neexa gouverner yalla xamnako ndax communauté bo xamni duñ kaas dara soxla luñ la dara lepp luñ bëgga def ñokay defal seen bop ci seeni pexek seeni xalaat waye communauté bi wax deug neexna gouverner di communauté bo xamni laaji ñu la dara soxla luñ la dara lepp luñ def ñom man nañ ko defal seen bop woto ndaje legi kenn ku ne indi la nga am lola dal di soti way ñi neex nañu gouverner nak neex nañu gouverner nga xamni amuñu dara luñu nakar lu dal ñun dal fi suñu mamako mom moko defoon titre français la neena bëgg fi lu bon lim fi bañu nak mom lañ koy sambal ngeen ni ko du fi amé akam mo fi amé communauté yonu mourid dañu yomba gouverner yalla xam nako communauté bo xamni bari wuñ jalt xulo wuñ xexuñu lajiñu kenn dara te luñ bëgga défar woté défar ko défaral ko seen bop yow ya koy dégg rek ñu participer way ñi neex nañu yilif di bo gisee Baye Fall yoonu mourid sa bu beugé dinkane dara xelam dem ci Baye Fall moy nangu rek moko waral ko xamni lum am jox la te dula laaj lum xam wax la te beugula xamal sa dara mu ngeen non dox ba ag ci xaxam sax mu ne xaaral ma xuf ci xaxam bi te yow nga way te ci la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëppoo ko xam gënoo ko jekku téeram yàlla bi ci la nangul lii ëppoo ko xam gënoo ko jekku téeram yàlla bi waaye sàmm ndoral maamam rek tax mu nangu ko yow ñu leen la foofa nga bokkee nee nga ay fa nga bokk donte xam naa ni sax nag moom du yàgg ba nga yilif ci li Seigne Touba moom dara waaye lu mën a xew rek ginnaaw santam yu nga sant rek am na yoo xam ne waroon nga ko jomb nit koo xam ni ëppoo ko judd da ko ko jang ko ko xam mo nupp nak mu nango denk xamam nango denk ab juddam ni ñak ci sa gannaaw maam koku loko fayé lu dul waaw goor dos gor
loko fayé lulul jërëjëf dos gor yoko fayé lulul wa gor dos gor loko fayé lulul jërëjëf dos gor ndax am ndax ndax say ambition rek ndax say ambition rek seigne touba sunu yaakar ñi da waxon ni waj'al aqlaka qa'id al awa seigne touba neena lepp lu meuna xew

c'est Abu Abbas al-Mursi bi nga xamné ni yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wayo sa xam xam bi ni mbare te bindo dara bindo ay téré ah lutax bindal ay téré ndax bo fi joggé mu man fé dess xam nga lum leen tont kutubi ashabi aha kay bayina fi téré bi min ana téré ya moy sama talibé yi lima warana bind ci talibé yépp ci téré yépp def nako ci talibé yi moy sama talibé yi kutubi ashabi sama téré min amu moy sama talibé yi lima warana bind ci sama xalaat ak sama xam xam def nako ci talibé yi kutubi ashabi arabiy dañ wax nan la yastaqim silul ahwaj la yastaqim silul ahwaj bant bu dengé tak ndiar ba day deng kenn mën ta fexé ba jubanti tak ndiar ba nak kenn mënu ko mom kay bant bi bëggé tak ndiaram jub na jub rek sëriñ bi bëggé talibem jub na jub na jub ndax goné yi nekk ci réseaux sociaux yi tané touba lañ dëkk kenn ku ne am nga nday ak bayeku sëriñ lan mo té sëriñ bi nga xamné mom nga suku djéblu wala sa baye suku djéblu ci mu wola ba nga ñew mën la eh lima dégg nga diko wax ci réseaux sociaux moko déggété wutul benen sëriñ man seigne touba mala gënal boudé sa bay nala né lima dégg buma ko déggété moy abal nga ma sama kër man waxna len fi 2015 2016 boba taw yi sax amagul ay téré yi boba huma ngi sukkandiku won ci tédak cheikh abdullah rek sama donga yi ma di len téré fi football ma créer len nak benen xéetu ko go xamni wala benen xéetu yëngute bo xamni ci lañuy yëngu ci seen yaram lool mën na nek waye man len mom man sama yonewul ci football aram nak aramu ginaaw seigne touba neena dal man balen rek fi la joge dem dakar delu ci fekk sama talibé sama donga mu dem sétani football kéré mbay seen wa koñ fi mu dëkk ci touba ño doon dem ni footballé ci kéré mbay bam ko déggé dem sétani fi la jang alcorane ba wacc ba tambalé jang xam xam waye bam ñëgé ni man yëgnaani bima ñibissé mu yëg ni man yëgnaani dem na sétani football té kéra mbay da daw dem seen kër ndax xamna la ko tay fekk bam démé mané bayam bu mu delsi ñu dem kaw dik su mané bu mu delsi ci daara ji man kay ko fi mëna bayyi ndigal Seigne Touba man na la féba bu mu delsi ni batay ma wax ak yeen bayyi bi na ko bax la ku baxa bax ta yaru ku ñu bayyi bi ku bax la ta yaru ba legui day ñuuf ci sama gamu ba legui kon nak suñu mudu lolu moy li nga xamni mënu ñu ci wala ñak bañu waxtaan tay ndax likul li makkan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax te lolu actualité la xew xew la bo xamni xewna ah te man awma lulul Touba ndax fi la dekk ndax damay wax ni man buma sañon Seigne Touba ma ak mom ñoy bok genn kër suma mënta am daraaje joju manam ben nik la bëgg bok ak mom ben nik mo mënta am daraaje joju na bok ak mom kër suma mënta am joju daraaje na bok ak mom ëpp dëkk bop loolu mako tanal sama bop ni ma dëkk ak mom fi ci adina non la bëgg dëkk ak mom bu yowmal khiyamé ci aljannatul firdausi yalla namako yalla defal loolu mako tanal sama bop ken forcé wumako mako tanal sa bop waye fasna yene ci mbaxu yalla ak yermandem inshallah taala lepp lum téré ma fexé ba ken duma ci seen lumuy diglé ma def ci la man lepp man non la ko topé non la ko topé kon nak ñu bayyi xel lolu bu baax amna men mbokk mu massa wo yagu dara fan yi passé rek la man la diw sangam mbacké ma ngi dëkk sangam dama gis ngay wax naan waw ci Amadou Bamba radhiyallahu anhu njabotam gi ay serigne daara la leen gënkon te légui jamono bi ñu tollu soxna yi fi nekk nangu ñu sëri ak serigne daara yi waw xana yow dag ño topé mboro nangam nang waxa wax wax ba ni gër gi mané ko yow nopp bon bi nga yor di dégglu rek yow lu bon rek nga bëgg dégg waye man lama wax dara ayu ci mané ko ndax lima wax du dëgg mune mu waw même budé dëgg nak même budé dëgg waw da nga wara baye tuddu community daw nangam wax nangam mané ko yow dé da nga xamul li wala fi di wax ni journaliste du wax té manam
train bu ñew heure journaliste amu ci soxla duko wax journaliste train bi amul bi ñewul heure lay waxal ngir mu defaru bo legge mu meuna ñew heure journaliste train bi ñew heure amu ci soxla di def na liko war train bi tardé ñewul heure té ciobaray bop ma tax mu tardé train bobu lay waxal liko nangam ak nangam ak nangam ak nangam la taxa tardé moytu ko ndax nangam ak nangam ak nangam ku ko def di nga tardé ni mu waw xana gis nga ministre diw daal may tuddal ben ministre xam nga ni ministre diw mom nim gëmé Serigne Touba warna mëna am ci ñi sant nangam mané ko ku wax ni wuru ci am man waxuma ko di man limu wax sa net ak clair kenn mënu ko dindi dama ni Serigne Touba radiyallahu ta'ala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxon na mom njabotuk bopam jëpp ay serigne daara la leen jox kenn ci daaru muhti kenn ci serigne mbay jaxate ñoom kenn ci mam cheikh mbay wala kenn ci serigne daaru assane jay ala kulli al ay serigne daara yu nakari dara sax nak boole ci ñu nefa di agne laxub dakar le rere cere yi mbum ba jurul ñu ay waliw mustafa mbay islam li la wax te loloy deug laxe dakar ak cere yi mbum lañ fa daan rere ba xey jurul ñu ay waliw tay ñoñe ñu fa jur ñom lañ yaakar tay di leen top alors ñu ni lolou bu ko kenn wax ni lolou bu ko kenn wax musba am isa mus ku koy waxal sa aqulay taala da nga xamni kaw suuf amu ci kum yamale ci ahmadou bamba amut wala njaay nak neena ku aj day bañ ku seen yak sa jinni morom ma fi nek yow mom ma won telephone xamna la xam sa tour xam sa numero telephone ak fi nga dekk yeb waye dama ni yak sa jinni morom yene fi bokku nek la sa jinni morom yoy ñom ñep dañ ko rafetlu sa jinni morom ñom ñep ko rafetlu ni li nga wax day da neexul waye deug la da neexul waye deug la sa jinni morom kon nak mu ko man djubluma ci lu ñaaw djubluma ci khasma samba wala ma demba dedet journaliste buñu wax serigne mor joxane moma invité ni ma dama bëgg nga waxtanal ma ci mujuk jamono ak ndaw ñi té la netalé won xisab wayjur Abu Hanifa kessab wayjur Abu Hanifa wayjur wu jigen yalla dafa dogal papay Abu Hanifa da don sakku ji xam xam bi muy dem ba yagg fek dafa wor koru ngatt na mi dem ba yagg dog jot mu yam ci tolu pomu jambur dag te ben pom ndogo xajba wala doge xajba dim jego ñaari jego xeram ni yar ci aya bi sun borom di wax ni suma la tusaluna yawma isin an nahim mune ret taxaw ni dotuma bouffé met te borom tol bi ñewut ma baluko bam balma ndax yalla neena lu way xiwlo yawmal qiyam dana la ko laaj borom tol bi ñew bi di momit nitu yalla di ab serigne daara bu yar njabotam mu fekk ko ci tol yi loy def fi mune ah man borom tol bi la fi xaar mune ma ngi ni mune xolal sa pom bi dama dok bima ñewé ba tollu fi dama wor mu ñewé ba tollu fi ndogu jot mané na ci dag ndogu légui bima ndogo bu nupi nak far sama borom sama xel ni yar ci suma anu yum ani nahim ma bëggon nga balma bala ma dem mu ne ko la ila yow day dugg nga ni rubba yow dugg nga ni rubba la wax duma la bal ba yowmal xiyam yalla attenu mu ne yëkkat joy ni ko bal mu ko xalaatuma ko ba yag mu ko lenn de man nako bo nango ma bal la papa Abu Hanifa ni ko man dama beggon ñu xeyma sun dund gi ci gam gam le ko juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la liggeyal do nga fay dara bu 25 ans yi maté te diiwuma nga libéré ma dem yeggalé ji sama jang mu ni ko xalaatuma ko mu ni kon legi nañ xeyma sama dund gi 50 ans legi bu 50 ans yi joxé deewuma mu ni ko xalaatuma ko mu ni ko kon nak legi li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek bayel ak sama bop nek fi rek di len legeyel ba dia waye bis bu ma dia ba luñuma julle nak ma bal mu ni ko xalaatuma ko aw waaw legi nak mu ni ko len dal boko defé ma bal la yorna sama dom ci kër ga dom gi jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nang nga tak ma bala yorna sama dom ci jigen ci keur ga da asil maha gumba tekh lu foko nang nga tak rek ma bala
papa abu anifa ni ko waaw man ma jog tagu say bokku di wuti xam xam suma noppé sama xam xam dama wala delu ci rewma nga may ma soxna so xamni da tax gumbalu lafañ koku man luma koy doé na kon nak ni xaar yowmal xam demal papa abu anifa dal ni wax deug yalla metti na dé tak jigen di tax gumbalu lafañ metti na waye limuy metti metti nak mo gëna sedd mu top ma pomam bi yowmal xiyam na nangu dal di nangu ni ko lañ mako may bañu julé takusan ñu may ko ndaw buñu selmalé timis ñu ni ko neeg bela sa soxna né mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alayk mu dégg jigen diko ni wa alaykum assalam wa rahmatullah mu ni samih li balma balma dama jaawale mu ni ko jaawale wo kay ñewal jaawale wo mu ni ko deet man dañ ni ma soxna señ mu may ci neeg bi la né te soxna señu may da tax gumbalu lafañ te yow yaangi ni dima gis yaangi ni taxaw mu ni ko kay rek man mi la man la sama papa di wax mu dal di dugg mu ni ko gisee bo gisee sama bay ni la dama tax moy ba juddu ba fi may wax ak yow sa nob bi musuma ci degg lu aram bo gisee mun la dama gumba sa beut bi musta xol lu aram bo gisee mun la dama lafañ sa tank bi musta doxi lu aram Allahu akbar papa abu anifa dal di fay fanan soxna sa jele ci eumbu eumbu bobé moy abu anifa mi ngeen xam tay di kenn ci borom ñent ngir yi ci l'islam waaw man li rek la doon misal ci jigen ni pour bëgg jigen ni gëna gor gorlu ngir gëral ñu ay walli waxi borom yi xam xam ngay foñ foñé ka téll téll naan da ngay xass mbacké mbacké da ngay nangam naan man fuma xass mbacké mbacké mbacké mbacké man nama bok ak ñom jenn dérëd di leen xass nopi leen te bayyi jaxassé xana yow buma dalé wax batay lool rek nga nango dégg way lima wax ci lu baax bari na séti loola te bayyi fi li même bu féké li dafa négatif bako fi bu ko dégglu bu ko deglu dom adama sax day wax lu negatif xol da ko jar xol da ko jar way juru cheikh abdullah mbacke way juram mom cheikh abdullah way juram wu jigen kako jur manam bayam dafa ragalon yalla manu ba du lek lu lewut ba buy tukki sax buy tukki mom seigne bobé nga xani mo juru way juru cheikh abdullah buy tukki day daldi jël ci sangalu keureum ak woru keureum yobale fum dal su demé sangal sox lay joxé nañ ko ci togalu blax ben bis mu dem ci genn keur joxé fa sangalam nañ ko ci togalu blax ñu togal lax ba jigen jëm ko jox di jigen jo xamné xeyna peut-être mënta misiré ak ñuluk ñuluk ba dal di lor mu fédlé ko sangalu bopam bako way juru ki jur cheikh abdullah muy way juru mu jigen soxna maryama jaxaté bayam ba nga xamanteni yalla dogal na mu tibbu ci lakh bi ñaari tib rek sun borom xamal ko niko ligay lek da nga ragal yalla mandu sammu ba do lek lo beuy ci sa ñokk bop te ligay lek lu ñu sa ñokk bop ngi ci mu jël loxom duggal ko ci gemmiñ nga di wattu di wattu di wattu bottu deret dal di wolu borom keur ga wol ma sa soxna ci man sama sangal ci xana da am lu mu ci def bañu woyé soxna sa ñiko wa yow sangal ci la señ bi joxon xana du mom nga togg lax mune aha kay na mom la togg lax sax waye ñu lu ba dama rëcc ma tib sama sangalu bop fédlé ko mune ko waw kay gañango tay di koké moy mami cheikh abdullah xam nga ni koko man na am seub bu melni cheikh abdullah de ñoñu lay waxal man ñoñu lay waxal ku gis wax di ko ci gis sa bop nak sa affaire la ngeen balma señ modou kon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat

لكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي سام. بك أوديتور راديو خصيب أونلاين دولي سيرين يرن يون سيرين إيمسون بي نيت دي من حاج العابدين إلى الجنة سيرين بوك سيرين خريط مصطفى مبي سام دي لنكو دفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal li juroomi waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndokkel leen ci and gi ñu di and ak ñun jotaay mi. Dina bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ñu bëgg waxtaane benn tombu ben mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasi'a fi l'islam, importance layante biir ci l'islam, njariñal layante biir ci l'islam. Ñu njariñ loo xam ni yonent alayhi salatu wassalam soññé na ci miraran ulama wi nak wuté nañ ci ndax an-nasi'a fardul ayn la wala fardu kifaya la. Fardu ayn moy lo xamni dañ ko nek mo koy defal bopam, fardu kifaya moy lo xamni bu ko ñenn defé mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy layanti biir, layanti biir. Layanti biir nag buñ ko waxee dan laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek mu laaye la biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ni xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir danga koy laaye biir li koy jariñ addina di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koo laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine moom laayante biir, yonent sallallahu alayhi wa sallam moo seet seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax mu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko def ci alif ak laam? Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alxajju arafa, alxajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonent wax ni diine daal mooy laayanti biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayanti biir. Noonu la yonent waxee loolu alayhi salaatu wasalaam, diine dëgg mooy laayanti biir ngir yàlla, laayanti biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu aw kama xaala yaddulu ala anna nasi'a hiya diinu. Li mën a dégg ci hadis bi mooy yonent sallallahu alayhi wa sallam kon nee na ndekete diine daal mooy laayanti biir, dëgg dëgg diine mooy laayanti biir. Waaye daa rawati na mbokkum jullit da cee gën a rawati, ndax jullit bu nekk dafa ameel mbokkam
jurom ben haq yo xamni bu ko matale wut ëlëk yowmal xiyam dana ko pogné ci kanamu yalla laaj ko haqan ci mom jurom ben haq jurom ben haq yoyu hadith la bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yanabi sallallahu alayhi wasallam neena aqul muslim ala al muslim sittah qila wa ma hunna ya rasulullah قال عليه الصلاة والسلام إذا لقيته فسلم عليه وإذا دحاك فأجبه وإذا أستأذن فانسأله وإذا عطس فأمد الله فسمعه وإذا مرض فأته وإذا مات فتبعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم سيدنا أبي هريرة نينا يونس صلى الله عليه وسلم نينا جولي بو نيك عملنا مبوكم جوليتم juroomi haq ñu ko yow ko yalla yoni juroomi haq yan la ñi nga amel sa mbokum julit haq bo dajje ak mom ñu ñu ko yene ko jamm niko assalamu alaykum assalamu alaykum ñu lolu haq la joko amel de haq la joko amel loko mere mere mere boko rombe niko assalamu alaykum lolen mere mere mere bo len rombe ni len assalamu alaykum yonit kasalika luñ la mere mere haq la yo xamni ëlëk boko matale wul dañu la koy laaj motax yonent sallallahu alayhi wasallam daan wax naan bu nit ñewé di wax ak yow te jité wu jitalu salam jitalu nuyo bu ko tont bu ko tont ñu mag ni buñu masana dégg hadith té buñu muko wax dañ koy wax ci wolof do taxon suñu mag ni bo masana ñew sét sét ni jamet seen kaw lan ni ana suñu mudu mbay ci am buñu la janni duñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo ñu lay fatali hadith yaron sallallahu alayhi wasallam bam do xani bala nga wax ak nit ki nuyu ko ne ko assalamu alaykum ko defé buñ la wa alaykum assalam yeen ñaar ñepp ngeen bokk am jamm ngeen bokk am jamm su ko defé nga doga wax sa soxla doga wax sa soxla mu kon akla jo xamni amel nga ko bo dajje ak mom war nga ko nuyu ñeen moy lan moy yene ko jamm niko yalla nga yendo jamm bi su tay mu ni way sa dahaka fa ajibu bokk na ci ak yi nga xamni amel nga ko sa mbokum julit bu fekke ni dafa am mbek wala nakar lum ci meuna don bu la ci woyé ni nga sol saw dal wuy jiko ñun dal sa bu la woyé mu ni solal saw dal wuy jiko da la invité agn wala da la invité rer ngant amut mu ni solal saw dal wuy jiko fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk sax la koy laaj ad-dinu an-nasi'a dine day deug deug moy laayent biir muni benen bi def moy wa istasta'zana wa istahsanak famsah lahu wa istamsahaka famsah lahu aw kama khala ñena waxtu waxame ni sa mbokum julit da ñew ci yow di sakku nga laye ko biir ci mbir nang ko ci dal di laye biir sa mbokum julit da ñew di sakku nga laye ko biir ci mbir nang ko ci dal di laye biir wa istansahaka fansalahu la yaron sallallahu alayhi wasallam sax wax ali sallatu wasallam wala yaron wax ali sallatu wasallam legi nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laye ko biir ben nga janni ko ñaar nga gattal wax ja ñet boko doy laye biir bo muytul nga duggal ko ci jeeya joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak fulle rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet
day sama soxna nangam ak nangam ak nangam waaw nit mom lo ci xam mu ne ah da nga ñak fula rek wacc ko da nga yakari mom doong mo fi jigen dedet lolo taxone sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko ab wax di mel ni yaronte sallallahu alaihi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digam ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digam ak safwan na ali yaronte sallallahu alaihi wasallam yow muhammad yalla xatalu la lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha dir bindum kon bu goor ñewé dila wax jambat ngirum soxnam bu dal li teub rek niko wacc ko nga ñak ful la jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji degge man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mi ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digenté ak mom wutal ko solution ñaax ko denk ko niko gënal muñ dalalika jigen bi ñew day lola di sakku yow nga laye ko bir digam ak borom kërëm da terreur yi ba dëkk ma terreur da terreur yi ba dëkk ma terreur mu ñew di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ci doy fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko bir ne ko yokal muñ rek dana la gor gor rek setal ba xam xel ba gëstu ñamuy laqut di leen seti ñamuy laqut di leen seti xexé la xol seen comportement ñom ba xam ni ñu mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xam ni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga xexé mel nonu ci kanamon bu ko diiné ba nit bu ko diiné ba nit wala fi ngaay da nay faral di lebu ni bakkan jam la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jam la bëgg bu ko mané am bu fekké ni yow jamono bi ngay journalé wu da nga daan def ba def luñu la sëñtu nga daan def ba def luñu la sëñtu légui nak am nga place am bo sa nañ la nga ni faax lu sëñ ni du mbay ci am wacce nga ni sa dom da nga jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi man ndax andi sax tang na dedet jogalal sa bop adim an nasi'a nang ko laye bir mom soxna fofu dila dis problème digum ak borom kërëm laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jomam ba nitti nak gëna yaatu te wañi firangem bu fekke dafa fir na wax ko dal wax ni wo xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seyem waye boko ne gor ñi bari nañ laye wo ko bir kat laye wo ko bir rawati na nday sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man son na diw li diw la ñu ko diw day doflu togal fi dem ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngen andi di dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolou baye liko waron du lolou xam nga li len waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru boni de safaru boni ak yi sa jëkkeer ji bon yi na mo gën safaru bax yi yo ko nga tabbi ci mbir ni ba nopi ana gisoo man ni sa nday lay lima daj sa keur bay do ko daj fa nga nek te nga gor gor mu ndi xam nga ni ñun rek ka tax la guddoo ci sa rontan ci bay waye suma mu ñun won do fi guddoo dal di daw ci boutique ba lepp fa liberu saaku o saabu fukki bere mi jar tasu kafe ëmbal ko ni ko ay ci dalal dem bu kenn yëm ni ñu ngi fi nek bu kenn yëm ni da nga mer ba ñew mag ñi day non lañ daan sakule seeni doom barke non lañ daan def ba seeni doom am barke nga xamni da ngay gis mag mu bi jaaw daani bi lay buru won ak sama yaay kon de sey bi duma fi bi jaawé ay buru won ak sa baay kon de sey bi duma fi bi jaawé waye nday legi mom
da ngay ñew rek wax saw nakar kenn xamul sax num demé bala xam num demé xam nga lu muy jëk wax ha di day dof doflu da na xamni man joxumako mbam bu ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa sey bayam fa ad-dinu an-nasi'a la yakubir li nga dund keur bayam ba jur ko fi la yakubir rek li nga dund ci ay problème keur bayam ba xey jur ko fi soko laye bir dana fa tok ba jur fa lu ni nem suko defé ni xey problème jexé ay problème non lay jexé kon laye ko bir kon bu fekente ni jigen bi sey dafa ñew di sakku ci yaw di ñaxtu ngir bu gem ak borom keuram dedet batu tasal bu mu fa jip waxtanal ak mom ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a waye amna ci goray ño xamni billahi bo sañon da nga nan ay waliw lañ amna ci goray yo xamni ay waliw lañ waliw goray jigeen yi la wax de amna goray jigeen yo xamni man nga wax ni danaka ay waliw lañ wallahi fu seen dom tok seenu njambar moko fa dit amna ay jigeen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanalima baat mu ni de duma ko massa def ci adina de man mi sa nday musuma ca jaar wala xangaay neena bi ngay fay di ñibbi sa kër baay bu fekke kilo nga buñ la fayar ci ba nga delu ci genn wa liver ngay doon bo mere ba fay dem sa kër baay bu de kilo nga buñ la fayar ci ba delu ci la genn wa liver ngay doon kon togal ñu waxtane ko rek ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a gorgit non la ki nga mera nan ko budu won ak man balay jere sa keur bay bantu balay la upp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balé tek bo jox won milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxé won duñ la ko jox kon amna lu tax ñu jox lako ad-dinu an-nasi'a moy nga laye ko bir ad-dinu an-nasi'a ya ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu da am ben talibem bu ma sa ñew ni ko man de sama ñaari soxna yep dañu fay dem seen keur bay ma bëggoon bu fekkante ni man ma defaro gut ma delu ca daara de nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen señ Touba ni ko ndax ba nga fa deme a señ Touba dañ ko bu fekke ni day bañu démé top nga ci waye nang wu ñoo ñew sikki fa ci ñom la nek bañ démé jëli nga leen waye nang wu ñoo ñew mëna mu ni sikki sa ci ñom la né waye bu fekké ni bañ démé jëli wo leen sikki sa ci yow la né sikki ci ci yow mi la né légui na ci ay ñett li néna masna wo men mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen mi nagn ko fete chamoñ mbolo mu goor mi fete ko nday jor ñu wa yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñu yalla téré ñakay kenn mën leena muñ nga yeen mbolo mu jigen ni ndax man ngeena mu mbolo mu goor me ñu yalla téré ñe kenn da leena mëna muñ ñu ni kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon muñalante leen nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante leen da koy muñal ngir yalla waaw nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante leen muñalante din ad-dinu an-nasi'a mu ni kon sa bo xamé nit ñëw na ci yow da bok ci ay haxam bu ñewé ci yow di sakku nga laye ko bir nang ko laye bir lu koy jariñ
benen bi def moy wani sa'ata sa fa amidala fasanitu neena bo toge ak sa mbokum julit mu tesli bim tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdulillah neena ndokel ko ne ko yarhamuka allah wala nga ne ko yaghfir allah lana wa lakum yarhamuka allah yahdiyakum allah yaghfir allah lana wa lakum neena lolo akam la de akam la de lay lay da ngay toga ko julit tesli ni alhamdulillah jangul sunna layako bir da jangul sunna rek layako bir layako bir amna fessa bu ñu netti ñu neñu seigne touba la ñu neñu cheikh mahmoudoul basir la ñu netti ni seigne touba la dañ ni seigne touba dafa ma sa tolal lenn ci talibi yi dal di tesli ni alhamdulillah talibi yi ni tel ruf ko wax ya xam ko la mu delu tesli wat ni alhamdulillah talibi yi ni tel ñu ko wax ñu ni talibi bi mu togal te ruf ko wax yow man moy so serigne ci cheikh si ñu xana serigne diou sangam ñu ko xatal wala me nga xatti ci benen serigne ci jangalu la diine kat xatal te ci benen serigne ci jangalu la diine la jangalon diine buma tisle ni alhamdullilah di nga ni ma yarhamukallah bu net ni ni cheikh mahmoud basir la dañu cheikh mahmoud basir dafa togal mbolo ci len ci tolibe yi tisli ni alhamdullilah ñepp ni ciel mu tisli wat ni alhamdullilah ñepp ni ciel ñu bari ni bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna sunna moy sa mbokum julit da nga ko amel haqq bu tisle ni alhamdullilah ngeen ko yarhamukallah bu tisle ñepp yoon nak ñentel ba jëru nga koy wax yarhamukallah xamal ni da soj ne ko samaay dama wuti am rat mbam ngeer te baxal ko sa bu tisle ben yon dal ni yarhamukallah ni alhamdulillah ne ko yarhamukallah mu tisli wat ni alhamdulillah ne ko yarhamuk bu ñette ne ko demal faju yi da nga soj jëru nga nan ko yarhamukallah da dem faju yi da soj wa isa atasa fa amidallah fa samitu wa isa marida fa uthu neena bu fekke ni bok na ci haq yi nga amel sa mbokum julit moy bu febare nang ko seti bo yegge ni tawat na solal saw dal dem seti ko ñuko massa ñuko massa wa isa mata fatabihu bo degge ni fatuna solal saw dal and ci jagga gunde ko bañ denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo ben galankor bu shari'a nangu boko ko xagne bu ëllëgë yowmal khiyam man na taxaw laaj lako ci kanam musul borom rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon ad-dinu an-nasi'a bim kané da bok ci diiné layent bi da bok ci diiné na fekk nak ci ngay laye bir moy nang ko wax deug ngir yalla wax xamni bu ko koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko tabaaraku ta'ala ñu bari légui nangotuñ ku leen laye bir ndax ñom seenu laye bir dañuy bëgg ta mu nga wax leen lañ bëgg dégg ñom la leen neex nit ñi bari légui loolu lañ bëgg moy dé leen wax li leen neex rek liñ bëgg dégg alcorane nak waxut loolu alcorane dañ ni bu ngeen di layanti bir na ngeen layanti bir ci dëgg wala asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alcorane wax layanti leen bir te tek ko ci dëgg wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr waye digeen di ñew di la kalam ak borom kërëm da bëgg nga wax ko lu ko neex do ngi ko yow kay sa borom kër bi mom dafa doy waar mom da soxor mom da melni mom kay man yow kay bu mo doon yow kay jambar la fa baye batay waye bu doon keneen ay bu doon diiw kon batay tax na bu yag dedet lol du lay bir lol kay yok ci xarmi karaw la comme niko gaay yi waxe waye lay wo bir da nga yok ci xarmi karaw da yok ci xarmi karaw waaw ñi nga xamni dañu yor ay daara di ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil ñet ñu taggo nañu seen bay taggo nañ ñet ñu seen bay taggo nañ waaw taggo de muñu ñak ndax ci sey la bok waye nako jar
leg leg jigen lay doon ndax jigen gi mom moy tok ni meunatuma te goor mom boko ni meunatuma amatul droit tiyé la waye goor nak warna rusa tok ak nu soxna mala men warna rusa tok xeyni ko mayna la baat lol dal goor warna ko rus ak lum la meuna def nak ak lum la meuna def feug nañu lako waro ko ko may dum mala mel rek bolé ko lola te muñ rek gis do na ñew yalla ñew ngirum motax yenen sallallahu alayhi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagal na de waye akako bañ dina mëna xey rek ni jigen fasé na la ni lolu yalla bañ fekk jigen gi demandé wu jigen gi demandé wu bu fekke jigen gi demandé nak goor gi mom amatul taxé motax sallallahu alayhi wasallam ni ñeen jigen ni nang leen di laye biir kep ko xey ni borom keureum may ma baat neena ñu xol li tax nga ñaan baat dara yi sare aniku te dara neena yow mu xiy am xatu aljina doko mus xet ga dama waxuma aljina ci mom baye xet ga te xatu aljina bo doxam juroomi temeri at xatu aljina di la xej doxam juroomi temeri at la bo fa tolo xatu aljina tambi la xej mu yow jigen di xey demander baat te tego ko ci fenn amna ko xamni fiir dong fiir rek fiir kep du leneen ci fiir fiir dong waye reflewul fiifud marut amna ko xamni bari titer rek waye reflewo fiifo maro bari titer rek amna ko xamni nday ji day bëgg nga yor doomam yoraale ko sa loxo jotul sa gannaaw daal li tax sey kon nak laay ko biir ne ko li mbott doon dundé ba xey doonum kuy bu ca jappé mëna dem la nga daan dundé yow yaay ba ma amagul borom kër ba xey am borom kër yaay bo ci jappé mëna dem da gis jigen jo xamni day wax borom keureum ñey ñuko man dama bëgg yor sama yaay amul ku ñu man ma ko wara yor ana say tammi yow sari asantu la nga yor sa yaay de jigen sari asantu ko mu yor kenn jigen sari asantu ko mu yor kenn kana def la man rek ta ba say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa yaay say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa baay tam man nak islam lay wax de waxuma jamono ji fi mu toll jamono ji mom ku liggey boko ko amul boko waxuma lol man l'islam lay wax man l'islam lay wax ad-din an-nasi'a bu ko faato war nga ko topi al-quran daf ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum yeen julit ni ay frère ngeen layanti len bir sen digeent yeen julit ni ay frère ngeen dañu layanti bir sen digeenté layanti len bir moy dimbalante len kon bokk na ak ni ko amel ni juroom bennel bi moy bu faato nga man ta dem nga sal saw dal dem top ci jadd dem te denc ba mo gëna farataw sax dem ci dig ba dem te denc ci ba mo gëna farataw dem ci dig ba boko mané so mën ta dem te denc ba rek nga soowé dem te dig ba waye nit ñi sax nak dëgg lu gëna farataal denc ba di gis mu ko ci sa dëgg bay wala di gis mu ko ci sa dëgg yaay waye sa denc bay ba sa denc bay mom romb dig ba rek lay lijeenti xam nga dig bu lu tax mu diko lijeenti moy xeyna ko pardon te bayiko waye denk ban mom ay ñaana fay bayiko ay suratul ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla djegal neew bi bobu nak interesse wul danaka ñi fi neew bi bayyi waye ñi fi neew bi bayyi mom danaka dij ba len interesse rek waaw ndax jahal yi duun yi nga xamni señ mu du mbay cham dana ko jahale bu ko defé mu ni ah mo man neew sa dij bayyi ba de
ani sa denci bay bu fekk denci ba nga wara na karul rahmi wujje te denci ba ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a ndam ko nak ay frère ngeen laayante len bir sen digeenti innama al-mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaikum bayna aqwaikum leg leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tik togam neenaay day lay bi nit ni rek musiba do mu la len di waxal musiba dana ko wax ci kanam lay bi dafa amu yoon ko jang l'islam moko man maka yanantu sallallahu alayhi wasallam kera bu waxe addisam bo bi ni ad-dinu an-nasi'a sahabatul kiram dañ ko ni khulna ya rasulullah liman qulna ya rasulullah liman qulna liman ya rasulullah waaw yow dañu digal ni dina laye bir la wa legi buñu laye bir nit ki fuñu sukkandiko ci lan liñu sukkandiko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li ahimatil muslimina wa amatihim rawahu muslim yaronte sallallahu alaihi wasallam neena yow mi nga xamni nit dafa ñew di sakku ci yow nga laye ko bir neena li ng koy laye bir na mu ne tanka jiko ci wax yalla kopus la bir sing koy jox mu naan kopus la bir biñ ko nara jox mu naan tanka jiko ci alquran ci wax yalla kopum la bir bi nga nara jox waji ndax boko joxut kopum la bir bo tanga ci alquran bo muñ ci mu daw biram yalla nang wok dina nang ngokol maglum nang tek ko dagan nak waaw yang koy jox kopum laye bir bo xene da na raw biram nak buy dem di xat ñar dedet neena kopum laye bir di ng koy jox tank ko ci alquran ñu ko wa buñu deme ci alquran kër ku ñu ko fa na ñu wali rasuli ngeen tank ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon deli ngeen kopum laye bir bi nga nara laye bir señ nuru mbay ciam mu ne delul ci wax rasuli lay nga tank ko ci wali rasul bi wa lay kuma deme ca qawl rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara numa ko te man laay bir numay def muni wali ahmatil muslimin wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin nam ko noy defa nam ni ko delu ci gulit mi nga xamni moy kilifay diine yi kilifay diine yi lañ wax ci lu bax wali ahmed al muslimin dem ta wax ci gulit ñu kilifay gulit ñu lañ wax te tek ko ci xam xam delu nga tank ci kokku laay bir jox ko mu naan ni way nak wa amatihim bu par par lo de bu fekk ni waji ling ko nara laye bir pour mu jariñ ko sidi alhadji malik ko wax nga di ab murid bu ko añaane ni ko alhadji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekke ni cheikh abdou khadir jilani ko wax bul añaan ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekke ni seigne touba ko wax bul añaan ni seigne touba neena bul par par lo de touba neena kasa wa kasa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño mu ni wax ko waye len ci assatif yi dañ nan waji bax neena ñu sun ci bax te lam wax di lu positif gañu bari buñ koy netti buñ ñu wax ñu ngox mukk ni señ touba neena dañ nan amna benn borom xam xam bu mag fi ci senegal bu bax neena ya soxor ya ñu ñal señ touba radiyallahu ta'ala anhu neena lum lay wañi ñal sayyid alhadji malik neena lum lay wañi wali ahimati muslimin kilifay diine yi nga dem ca yonent neena la bir bu am njariñ fi do nga la meuna bayiko ci ñett yi alquran wala waxi yonent wala waxi borom xam xami ñetti kook yoyu ci ñetti was la wa ci ñetti was la ñetti kook yoyu rek am ñoo xam nak buñ lay laye bir buñ tank ci alquran buñ tank ci so
soom rasulillah duñ tank ci soom ahima xam nga ci soom ko ñu tank pour laay bi iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñom ko iblis lañu tank jox la waaw iblis yalla dinde adama alayhi salam ak soxnam sa hawa dal len di defal ben procès wa xamni man nañ ta dindu ba xey faatu dindu ciona ñu am naqara ñu ciona duñ am naqar iblis fekk len fa ni len dama len di laye bir dama len di laye bir ni len di kër ak jabar yéen ngi ni am benn procès boo xam ni benn procès foyer la da ngeen bëgg produire ay waliw produire ay doomi l'islam mu ngeen bëgg produire waaw ñu ma xam ngeen ni espace bi leen yàlla indi espace bi leen yàlla indi am na genn garab gu fi ne goo xam ne nee na leen bu ko seen loxo laal añaana tax mu wax leen ko yàlla da leen a añaane ndax loolu dong mooy mën a tax seen projet bi réussir laal garab gi rek mooy tax seen projet bi réussir léegi nag bañ ngeen réussir moo tax mu laaye naan da leen di laaye biir ñu bu leen laal garab gi waaye man maa leen di laaye biir seen njariñ mu ngi ci laal garab gi Quran misaal na ko waswasa lahuma shaytan قسمهما إني لكما لمن الناصحين سورة الأعراف إني لكما لمن الناصحين نينا سيطان دا فا نيو ني دالين دي لاي بير با اندي لين سيك اندي لين دوتي ني دوتي تي لين يالا واخ ني لين بروسي بي اسباس بي انفيرونمون بي مان نين في بيند با خاي دي di ngeen am coono waaye nag environnement bi am na benn tooke bu fi ne bu leen ko laal tooke jaa ngi nii nee na seytaane ñëw ni leen man dama leen di laaye biir waaye gis na seytaane xam nga nu mu defa di taa boole waat waat fa gën a aay ci màggug yàlla demal ci TikTok bi da nga gis benn waay boo xam ne day waat bay xalangu waat ba suppa jalañ ni da leen di laaye biir fekk lu mu la wax lépp musiba rek la musiba ak balaa nee na da lay laaye biir yi waaw ku lay laaye biir dana wax ni la bul déglu sa ndigalal kilifa kilifa yi dañoo tëdd muy dox dañoo toog muy dox kon bul déglu sa ndigalal kilifa nee na da lay laaye biir yi nee na waxal sa kilifa ni ko man ba ma lay ba may jébblu ci yow àddina taxut sama àddina bàyyi ma regleel ko sa bopp àllaaxira tax ci àllaaxira boo demee sa sëriñ boobu sax mënu fa tus ak sëriñ ba nga koy wut adina si lay tàmbale adina si gis nga ki la wax ni dalay laaye biir ban la bul déggal sëriñ bi gis bula ku la ëpp doole doxee gannaaw xët la te nee nga yow soxla woo sëriñ bi ci sa mbirum àddina alaxira tax nga ni ko aslamtu nafsi ilayka moo tax nga def ak moom mu bàyyi a waaye gis nga bula ku la ëpp doole doxee gannaaw ba ni la aw xëttir boo yuuxoo ko lay wàll sëriñ bi ah te yow nee nga soxla woo ko ci sa mbiru àddina te du la walluwul ay di budi sara waaye moo lay wàllu si de moo lay wàllu si de waawaaw su njaarim sëñ Touba radiallahu taala anhu dafa am benn talib bu nga xam ni la am ngénte ñuy liggéey di jox sëriñam de ak sëriñam lay liggéey di ko jox su ba ngoon di dégg ay ndigalam di bàyyi teleem mu am ngénte dem ci sëriñ bani ko man day dama amuñ tudd bi sàngam sëriñ bani ko ah yow di yow man ba ngay jaayanteeg man àddina taxul boo bëggee loo ngénte dama wuti ko àllaaxira tax te àllaaxira jotagul waaye lu yàlla nar a leeral daana dal saxaaba yi waaja dal di dem ca jàkka ji sëñ Touba di jullee taxaw ca buntu jàkka ji di xaar sëñ Touba sëñ Touba julli fajar ba ni tël waaja dogale ko mbàkke dama amuñ tudd sëñ Touba ni xinnet ni ko
ko nonon te kilifa ci xere yi ni di sangam ni demal wax ko ko mu da dem top ndigal Serigne Touba demat te bi momé ni ko man day dama am tuddi bi sangam ni ko yow lu mala waxon neena la man cekuma yow am tuddi al-akhirah kon la ci al-akhirah jottugul waaje fa de wat di liste buntu jakka ja di xaar Serigne Touba Serigne Touba di genn waaje ni man ni Serigne Touba dama am tuddi itan ko lu wala wax na ko le ni ko lum la wax muni neena ba koy jox sa bop de al-akhirah taxon ci al-akhirah jottugul nawu tim tuddu seigne touba ni ko demal wol mako wadi nit nit dem wo kilifa goga ñu and ci seigne touba ñe seigne touba ni ko diir ñu mbacke ñu ko tayli bi yi ñu leen di boole ñeen adina ni dong nga taxon ndax al-akhirah jeñ jum ëlluk kudul man borom loxo bu tuti bi mëno fa tous kan bokk ci laay biir ñu tayli bi amin tuddu te wax la ko nga man ca dem ca nga man ko taxawu ko naka non sun mbiri adina yi mbiri adina yi ku ci jotté ku lo ku doolé sa serigne ñu taxaw moy ñu taxaw kon nak serigne bobu nim ko wara diglo ci sun mbiri al-akhirah non mu ko wara diglo ci sun mbiri adina kon ci lay laye bir nan la dama lay laye bir serigne di sun bop lañ fi nekkal bu leen leen deglu door na la ci musiba nga yend jant bo xamni mom mom la do wax doolé boko gis do gis serigne bi لأن من أديم سيخا مرشدا فسيخه سيطان أي قصد على سيخ عبد القديم واه رضي الله تعالى عنه يخمد بامبا نينا كامل كليفه في تي ادينا غولاي سيتو منا موني داغا جوجل ام نغا كليفه فسخ واي ام نغاكو موني كو غاندا موني سيطان وود كليفه بوغا سيطان تاخو تاخواي سيرين بوغا يوم امو كليفه غولاي ديغال غاي ديف مودي لا تير غاي با في تي ادينا منا موني داغ كو يوجل ريك واي ام نغاكو سيطان لا سيطان رامبلاسي كوكو ndax wudd mom amul al farah li arab di tuj al farah amul wudd dedet bu fi ni joge rek lañu remplacer mbay ni na xamni lolu ni mu xamni lolu ni gëm rek ben way bo xamni lan ni wañaw na man na wax li philosophe lu ila indil ay detail ak explication yo xamni bo amul xel dalay yey waxon nako ci ay xalel bi nga xamé ni Cheikh Muntakha amna men rew mu am problème ni jël alalam laye len ci biir ngir diplomatie yone len te am ñu genn ci réseaux sociaux yi ni len gis ñu ñu len don laye biir ngi ni bu fekkon tane Cheikh Muntakha yeg na ndaw ñi kon alal joju ndaw ñi la koy jox ñu liggéey diko waye diko dimbalé ci rew yo xamni rew ma nangam patriote par ci par là ndaw ñi gëm ko ma deg ñu koy jambat ben conférence mo doon def fi ci jannatul mahwa ma ni ndaw yi waye diplomatie bi cheikh muntakha di doxal mu ngi di critiquer te pourtant yeen ndaw yi bis bu nek diplomatie bobu yeen ngoy def ci seen biir kër yi te critiquer ñu leen seen bop ndaw ñi ni ma ah ñu ngoy def seen kër yi ma ni bis bu ne sa soxna tangal la café bu neex bu for nga dem bakay waja naan gan ni assalamu alaykum da xelal ko gan ñu bayyi sa wa keur da tekki ni nga bañ sa wa keur bu problème ci motax bu ñu soxono togal la ganar yu neex ba reer jot ngay waja reer gan na assalamu alaykum ngeen jox ko gar nga tok ci wa keur bi ndax lool day tekki ni nga bañ wa keur bi diplomatie la ba ko fa ba jexé ma jog jël sama auto ndaw ñu wër ma wër auto bi fess ko del ni ma yow do dem yow buñ la téelo na gis ñun duñu révélte mukk buñ la téelo na gis duñu ma sa révélte fek bobu dafa am ku len laye bir te fek ñu len laye bir tanku ko ci alcorane ak sunna waye bu ko tanku ci alcorane ak sunna ak waram xam xam yi du len wax lolé kon du len wax lolou mukk dox yonent ni laye bir bokay def ci nit ki tank ko ci alcorane bu ñuul ci alcorane demal ci sunna bu ñuul ci sunna demal ci waram xam xam yi alcorane wa tahawanu ala albirri wa taqwa laye ent len bir ragal yalla la yent len bir ci ak ragal yalla ay fi ngay gis oustad bu jang ar bu waxe rek nga bëgg dar sa gëm bi tek ay intérêt personnel bëgg convaincre nit bëgg sa intérêt tek ko ñu waxal ngir yalla rek bu jëpp convaincre kenn waxal ngir yalla kula gëm baxna kula wëddi baxna ëllëg yowmal xiyam yalla ay fay nit du fay
yiddu fay yiddu fay yaram tipe ali mo salam li taxone yalla yoni len moy lay bir seenu xet lay bir seenu xet yonent yep nak ma dox yonent sallallahu alaihi wasallam li wax ni ad-dinu an-nasiya yonent yep ay diina lañ andi won waye seen diina ja kenn ku ne la nga wax saw xet moy man de lima yalla yoni du dara lu pour ma lay len bir rek ngeen ba ñu tambale ci yonent yalla no xani moy duwaye yonent yi alihi mo salam duwaye yonent yi alihi mo salam yonent yalla no alihi salatu wasalam da wax aw xetam ni len uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa ahlam min allahi ma la ta'lamun mun surat araf mun mom sayidina nuh alayhi salatu wasalam uballighukum risalati rabbi ma ngi len di jotali mission sama borom ma ngi len di jotali sama mission borom waw mun way andak nak ma laye len bir de dama len di laye bir de waw lutax nga ni laye bir mun ma len gëna xam malim bi na xam wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu ñu leen dey yalla dey na ma lu ñu leen dey motax na di leen laye bir borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu ñu xamul keneen koku ñu di sakku ci mom mu laye ko bir way way laye ko bir ngir yalla ta nga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansalakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun ma la ta'lamun wala no waxon aw gayam alayhi salatu wassalam ni demat ci benen yonent bu ñu wax sayidina hud alayhi salatu wassalam momit lu wax aw xetam ballighukum risalati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasiul amin muni mom sayidina hud ma ngi leen di jotali sama mission borom ma ngi leen di jotali mission bi ma yalla wax ni na leen ko jox mu way and ak lolu nak jotli gima len ko jotli day andak ma di len laye bir na attention nak attention nak man yalla da am ci man confiance motax mu yabal ma yalla da am ci man confiance kon bu ni amé ci yow confiance da ñew di sax ci yow nga laye ko bir bu ko trahir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam yalla tax ay bo ci sété say intérêt rek laye bir ga yak bo ci sété intérêt mom ci bopam laye bir ga yak bo ci sété intérêt kam jotel laye bir ga yak set ci intérêt yalla ko yonentam rek alayhi salatu wassalam set ko ci rek shaytané nak mom intérêt la ci don set motax laye bir gi yak intérêt moy lan moy da bëkk ko yettini sawara sawara da fay wet ëlëk mu bëkk ko yettini donc kon intérêt la ci set mom da moy yalla bëkkuma yalla ni mom pit ci mu lak bop li bëgg borom kon intérêt la ci sentu motax mu nax adama alayhi salam ak hawa bañ ko topé gis nga leen dal moy pit ci mu lak bop li bëgg morom pit ci mu lak bop li bëgg morom waaw ndaw sa ba nga xamé ni yalla da dogal moromam moromum jégam dikal ko yaay di ya sonni ci sa keur gi era sa borom keur gi mbam la la def rek ha man de bu don man nga xam waxa wax bani gar bi wax diko nak man dama lay laye bir dom ñoom man nga ko faj bo demon seen keur le mu faju ah daw sa di am jobbe njaay am xel ba de ci bagasam waaj ni kon nok ni tagoji am lay tagu ci ko don laye bir ci ko don laye bir dem be njay dal mom la am amin te njay ñew sokko ko gen ni ko yi ci dekk lu dalay fonto ah mu takki bagasam ni kon momi day fay way bala dem na tagoji bu ñu ñe di tago fekk ci ko doon wax loolu jëkkëram door ko ba yew ko ci tànku la bi mu ni ko ah aninta man yéggaguma fii di ah kon xaarama dellu sa kër daal di tekki ëmbam toog ndànk waaw tekki ëmbam toog ndànk lu tax laaye bir gi nga ko doon laaye laaye bir watawaasoo bil xaq amu ca watawaasoo bi sabri amu ca
وتواصل بالحق أمك وتواصل بسبب أمك لتعم وتوا بإنترى ما بإنترى لك تنى وتقنى عليه السلام لي من إندنا لن لا يترب سما برم إندنا لن وحي سما برم waye andak nak mag leen ci laye bir te man mi leen di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk duma ko trahir mukk lola tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam lim ni digal mo ci jitu yenenbi sallallahu alayhi wasallam lim ni digal leke mo ci jitu seigne touba ñu ko netti dama xamatu mu layin wala mu nawir te la ko seigne touba wax seigne touba neena ومن منافع رسول الله انتفاعه مع ما قصد انتفاع خيره نسيئة منه وتوجعت لمن بربه آمن في كل زمان بنقول شيء ملايين رك يا كرنا من شيء منافير سنتو بعدني بكونا كي انجرين لي يونان تبي أم انجرين يلي يونان تبي ده شيء بك من الله يبين a bokku ci ngariñal yonenti bi do fa mana lay biir mana lay biir mu mom ci bopam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del ngariñam lolou mu wagniku waddi ci jariñat ñeneen ci anam ak di len lay biir mu waye nak lay biir yonenti sallallahu alaihi wasallam xam nga kumuy jariñ ni na mu ne amana fi kulli sunu tepp ku gem yalla bis pinch la tambale kero min al awal ba ila al akhir lay bi riyan sallallahu alaihi wasallam dalay jeri motax buñ ci ñu xet bi dara wax na len ni ñu duggé ci wanak sax mom yonante bi sallallahu alaihi wasallam laye ni bir xet bi ba laye len bir boy dem ci wanak sax no fay demé sallallahu alaihi wasallam ci mo bax wallahi laye ni bir ba laye ni bir buñ ñi dem wanak sax no fay demé laye nañu bir ba laye bir suñu soxna yi sax buñu togg ak ñu koy toggé laye nañu bir ba laye bir suñu soxna yi sax buñu taajalu ñam ñu koy taajé sallallahu alaihi wasallam wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi moy nasi'atun minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana liman bi rabbihi amana ci kulli saman da jariñ ci yalla da fess del wonni ko nak jariñam lolu wonni ñuko jariñ ngir la ngir lay du bir rek di lay mu bir wax señ tuba neena ci mahdu qada'il aaj waxtu wo gisee ndaw lu bëgg yalla bu ko dencati dara ci lu baax lo xamati ci lu baax re wax lo xamanté ci lu bax wax ko ndaw li gaaw wala señ ci bax ci na rabbiyallahu ta'ala ndaw lu tege ci ndib señ ci bané na bu ci sa beut dalé bu ko dencé la ci lu bax lo xamanté ci lu bax nang ko ko wax waye légui digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw ñi ak ñu ragal yalla ñi kambu gu maga fi dox kambu gu mag gu ngi gu yaatu ndaw ñi daal xam nga kuñ mëna jégé borom xam xam bu leen di falsifier ay yi ndaw ñi xam nga kuñ mëna jégé oustaz bo xamni ni day nekk benn comédien bo xamni da leen di yëgg ci li leen neex rek bu fekké ni da ngay wax mbir ni ko yalla waxe xam nga li ñu wax way ki dafa tang bop ki way ki mom da melni mom sawara quoi way ki mom da melni mom la yalla yoni ci nit ni way yow kana xamone yent yalla Musa la gën fop tété man Fir'auna mu yiss te gis nga la yalla waxon Fir'auna subhanallah dagal lay wacc yow ab julit nga te Fir'auna du won ak julit yow li nga wara lijeenti du wax ju nakari ji du wax ju dang ji du wax ju teng ji xam nga la wara lijeenti est ce wax ji yalla ko wax est ce yonent bi ko wax est ce seigne touba ko wax est ce alhaji malik ko wax xam nga buñ ko waxe xam nga lu ci wara top samihna wa atahna walau kana murra samihna wa atahna walau kana murra
waxe bu melni keñu tammi waxe yalla ko yonentam ak seigne touba wala alhaji malik ñom mu ñu topal wala kana murra waye wa do nek comédie mom ak ngay bari gaay wala nek yu soura li ci posi gaay ak ngay bari gaay waye bo wax te yalla tax ñu ñew ngay gis ana nak yalla ko bindi adina motax mo waxal ni yalla mom toujours minorité lay waxal minorité bi

ma woyé sayyidatuna aïssa badjan ben xam ngeen ni aïssatu moy ndene aïssa soxna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom moné bi fatima diglo bayam seug sigi joy seug sigire aha afsa mom comme aïssatu comme beugul dara raw ko ci yonent bi rawati nak bi yonent bi febaré xani mo toll ci ay darñel souram beugul dara raw ko muni nak fatima ding mo wax lesa lesa bay wax fatima ni ko de secret bay duma ko wer mu de fatima dima man may sa tante muni yalla téré lima bay wax duma la ko wax ay way fatima tek ma muni yalla téré waji may tante duma la ko wax de duma la ko wax ah dal di nit tantam batay gemut lim ko wax mu solo dalam fek ko kërëm ay way fatima tek min sa tante la tek ma dimbulé wax ma lela sa bay wax muni tante duma la ko wax secret sa bay duma la ko wax dax mu dey moko man na wax te kaw ñun ñepp ñu dekk ko waye dax mako dey lu tax ma di la ko wax ñu mo la ko wax de yaron sallallahu alayhi wasallam genn adina waye sayyidatuna aisha dañ ko pod du ko lu ko ci won ci lool maam comme mom xam ni da wara jotale jangum yaron tabi sallallahu jangale yaron tabi sallallahu alayhi wasallam lool tax mu sonn ci pour xam ni ko bayam wax da xam na ni bayam di wax lu amul njariñ bi bayam faato sayyidatuna aisha ak aisha muy bajjan ben dal di salatu dalam delu keur fatima ni ko fatima tek ma dimbali nak wax ma la sa bay waxon fatima daldi muñ ni ba legi de man na la wax gennaw genn adina mom man na la ko wax du baral ni rek din ma woyé bu dëkk daf ni ma sa borom de yoni ni jibril mu tan lo ma dëkk ak mom wala ma tok tan na dem neena lol dal momatis ma daldi joy ni ñaarel yoon wi daf ma woon ma ñew mu ni ma nak ya may jikko fekk adina mu ni ma bëgg ba daldi wé ci rek la won sallallahu alayhi wasallam kon boy tan ko lay laye bir setal borom xam xam bu ragal yalla dañ cey tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bari nañ waye dañ cey tek bu ragal yalla sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ bu gisee ni nga genn ci sey bi mo gën da la koy wax waye façon bim la koy waxe la di nga ca xamé ni sey bi dañ cey wara genn te du jaar ci digg ba diko xappati bokk na ci laye bir moy nit ki bëgg denc soxna mo xamni yow soxna si ni bëgg denc xam nga ko ñu ñew di la laaj di lo xam ci mom bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci ndaw sa bu dé ku goor ka la bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci goor ga dedet bu boba laye di ko bir de laye woko bir légui masla ngay def masla bëgg lu rafet bu mu té nit ku nga wax li nga xam ndax fofu dañ la laaj ñu wara nek cede ta alquran neena wama sahina ila limuallimna bu ñu di cede leen ñeen xam suñu ñu may jam dafa ñu bëgg denc soxna si ñu la mënd soxna si dama ko bëgg denc yow mu dëkk ak mom dama lay laaj ndax ñu bari nak ñu bari lay legi ñu laaj ñun ci nit dara ñu wax ko te xamuñu ci tous ndax ko xamni dëkk ak mom dafa so ak mom degg na dong yow mu to cede degg na ñu dum bay jam da bëgg denc soxna si nga dégg na ah man di dégg na yaayam ko nakar dal man di dégg na baye ah man di dégg na ndaw si di tok yow dégg na yow do ko ci gemi ñu xamuti mom dara ñu laaji kenen ñu xamalu mako dara modi mandu ñu laaji kenen bari na ñu wax dara amu ci ndax dégg na fokk na dong la kon dara amu ci bo démé légui nak te fekk mom bëgg na ko denc soxna mandu té do jox ñu dara ñu xamu ci dara waye nak bo ci xamé dara nak bu ko neub da xam ci mom ragal yalla xam ci mom manu xam ci mom gatt tank ñu ah ndey ko ko denc yaakar na da nga am soxna ak man ak gatt tank adinu annasiya ah ndey ko ko am comme borom keur wax deug yalla xamu ci mom lu ragal yalla xamu ci mom lu mbax xamu ci mom lu nit waaw kay waye ah ngiré baye bo tay ci mom de man di dégg na ya ragal bi yalla dégg na day sédé alcorane waxu la dégg na sami'na la wax ma sa'idna la wax ila lima allimna alcorane wax li nga xam ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a asengral nak ñi nga xamni ni ay andando lañ am ñu bëgg ci yow duñ la ñëmé laye bir
ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nang wax mukk na tax señ tuba téré won la and ak ko xamni ni dafa déssé ndamu bari ay bëgg bëgg ndamu añala te do yegg ni añane la la alaatu saayib in aratta as-suhba sa safa'i aw asadin aw saraqba señ tuba néna bul and ak waajo xamni bul wutub xarit bi wut ko xamni sa safa da am ndessum xel xel mu déssé moy yaakar nga ni waji boko waxe deug lim la daan jariñ dootul la ko jariñ nok nok ay fekk wax nga ko deug te yalla ka nok di daana ko dimbali way legi mom dootu moko dimbali ndax daf may jaay ki de nga may wax moy wax nangam nok nok wax na deug te yalla tax ayca sa sa fay ko xam dafa déssé nak mom day japp ni ya yor dundub kërëm kon suñu la wax dëgg gi suñu la laye bir ngir yalla asax moy ko xam ni ay intérêt rek lay xol ay intérêt rek aw asad wala mu añaané la te do yëg ni añaané na ndax da koy mëbbu aw saraqaba wala ko xam ni adina dong la xéñem adina rek la gëm business rek ñi ñep señ tiba ñene bo wutub xarit teggi leen fa ñet ñi bo wutub xarit bayyi leen fa boko xame ku déssé déssé moy kan moy ko xamni jëfëndiko xelam lé ci ulama wa tasawuf amna neneen buñ tudé ko déssé loolu taxuma jog waye ci sari ak ku déssé moy ko xamni ni yëmbu dal ay matam finance wut waka bu ko laaj dara ci seug laye bi aw sa asad añaan bu ko laaj dara saraqaba saraqaba ambition de misire nit ko xamni mom adina rek ñu bu ko laaj xalaat mun wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad bu tok ak sax ko xamni bo tok ak mom bu juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet la doli luy tax nga gëna bëgg sa diiné luy tax nga gëna fonku sa diiné dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dula doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diiné dedet xel mu rafet dedet sa diiné dedet xel mu rafet dedet ngeen dajé dal laaj bi moy waaw boy naka sourné tay bi ñu ko nekk di commencé wa to bay nga wa saway tay rom na la de est ce heure mal rom bobu heure jull le waaw est ce jull nga saway adina ni ngay dakk do ko dab de tenké yu balé sa diiné way saway waaw kay

0: mình ra đây chơi cũng no lắm.
1: ndax doom adama bu demee ba xalaat ci xelam ni cheikh abdullah da daan par parlo la hawla wala quwwata kenn musu ko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tann borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdullah upp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashari lol la waykat ba wax waykat bi neena bul ma laccé ndax man nga ma lacc dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laccé nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daara yi kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat alquran mi nga xani moy buum gi yalla yor sun dig ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddé ak beccëk cheikh abdullah ta ko wutal kër gogou gannaaw bi kay la yenen daara yi kamil yi bari gannaaw bi kay le kërou kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëggé xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam la ko tambalé dé par par lo wut waye wote jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh blad bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adi ay serigne touba yiñ ko daan jox musuko boole ak liñ koy askanale moy lim momal bopam manu tem ak ragal yalla adi ay serigne touba yiñ ko daan jox musuko boole ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg waye wallahi du ko jëfëndiko musu ci lak bawu essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé dé mom Omar domam abdallah mom omar modem voyager bu don sun jamono ji nga nan modem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion

0: am yutaalel ma ko sa baay Omar sama asaka ji. Abdallah dal di jël asaka ja benn xaritam ni ko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa baay asaka ji mune ko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'a bi nga xamé ni jël na alal jojule jënde ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci sin jox na la asaka asaka ji mom la jënde gele mi ngay gis waye dama ko bëgg jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ah yow dal sa baye khalifa motax nga beug wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem gele mi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci lal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay gelam ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubant sa njabot gëna deug ku lokay nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubant ci sa bop nga kay tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubanté ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur té nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci Sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li Seigne Touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd sukar am ay bon am lepp douagne nangu sukaram mu ñew ci Cheikh Abdul Ahad ni ko man day dañu nangu sama sukar te sukar sa du sukaru sforat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douagne dal neena sukaru sforat la ba nangu nako Cheikh Abdul Ahad ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa sukar dadi yotu telefonam wo Abdou Diouf ni ko mbir momu na leer ba Abdou Diouf topoto gis ni wax deug yalla sukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam sukaram Cheikh Abdou Ahad ni delo len ko sukaram ñu ni ko kay jël sa sukar Cheikh Abdou Ahad ni len dedet yeen koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko sukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu Cheikh Abdou Ahad delu ci waton bu Cheikh Abdou Ahad delu ci waton mna waajo xamni ben waay da ko jaay keur fi ci Touba fi ci keur fi ci Touba bim ko lebele keur gi faye ko jot mu dem di faye ko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci Cheikh Abdou Ahad ni ko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma Cheikh Abdou Ahad wolu diw sangam mo bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxe ko legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox xalal alalam manam boba keuruk Touba la tuddé keuru aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé Touba li husnul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëm joju di Cheikh Abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foko tak wessu nak waye itajim amone ci laq ngeureumal Seigne Touba bam te ko nelaw ngi ngimbi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahala yuhibbu mal umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek Cheikh Abdullah Mbacké buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis Cheikh Muntaha diko agalé Hamisa Oula Wara kan moko sembon Cheikh Abdul Ahad daray kamil jangafé yokotal juma jangafé fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warès nako rappelé nit ñi fateliko nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xoka neewon na jaaduna yalna rafetna ñuy fateliku gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fateliku mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daadi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fateliku ngir ñariñ li ñu nekk won ci kaw suuf mu ni xukal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati abki alayhim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati mu ni gatcha nga lama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fateliku wala bok mu ni gatcha nga lama ñi nga xamni asamaana ngi len di fateliku juroom yaari asamaane yak juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fateliku seen xel di dem ci ñoom ñu yëkk di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man Seigne Touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da len di mepp yobbu len ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu maggi ya fofa la len yalla di dëhël fofa la ñi fété kon walli yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jama daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni walli wu saytane bu fi bayiko suuf day deñer lu ci mom suuf duko joy asaman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asaman neena walli wu saytane man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ne ko mayit walli wu saytane wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asaman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñepp ñu and joy joy xol ngir fatali koko Cheikh Abdul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gané jamono serigne touba radhiyallahu ta'ala neena turum yu ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal xiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal xiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radhiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turum ngay jël kon tur wi amna lu ko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wék yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah ak lol sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid ji wo kong da jeexital ci turum wi moone day limi am am tawhid limuy wetal wetal yalla teewu ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatou jaxate muy jaxate gogu ma len di wax yu ko joxe serigne amsatou jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ngeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko seigne amsatou jaxati serigne amsatou jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak len ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamne mi ngi ko jàngé ci ku ñi wax Serigne Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar Cheikh Mohamed Mustapha Mbacké moko andi won dekkum bi ñi wax Tindodi yobbu fa njabotu Serigne Touba gi boba Serigne Touba nekkatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Serigne Mukhtar Dieng Guyar lolit lu mata roy la lu mata bayi xel la nonu Serigne Modou Mustapha Mbacké def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayi bayiko ñamak ta am doole ñuy seddo alal je ñenen ñi def fuñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fuñu jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge Tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh habib mbacke al insan al kamil serigne habib mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum cheikh shoaib mbacke masna ko gis ben yon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñu faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayet bi du la fi fekk am ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbacké ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem mo fa deme waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci Serigne Habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tokna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Serigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam Mustapha Mbaye Sall naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni doona non say tank mané ko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Shoaib bu wagniko jaar fi dila siyar waye man day mbacké diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom wallahi bobé ma joggé ci serigne habibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw minbaru jumaa touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustapha mbaye sam mané ko mangi ni munima serigne touba néna ken mëna lula dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib وبال قران الحسيب سي عبد الله رضي الله تعالى عنه نجوم جي داكو اندال جامونو مانو تيم جي داكو اندال جامونو نيغا خامي ني يونت يالا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اك نجوم داكو اندال جامونو سون بروم نينا ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل ابراهيم من ماكو تيلا جوخ اك نجوب تنجل بين ماكو اورينت تنجل بين كذلك سي عبد الله دا اندال نجوم جي داكو اندال موم جيموتا جوب جوبلو دا اندال اك نجوب nga sama class bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom da ko juddu walé samay nop da ko juddu walé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seigne omar ci indalé jub jamono xam ngeen omar ku jigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu mu wax دفني قد أدب الناس ترن بالحدى وعدو بأديه وبإسن منه الأمثار أمثار نينا سيدنا عمر نجبجي على دفتي موم نجبجي على دفتي موم كلا ساك دي جبالات نينين دي أريانت نينين نجبجي نتي موم كلا ساك دي أريانت نينين كسالي كسي عبد الله مكي نجبجي نكون تي موم موم لجلون أريانت تي نيت ني waye dem sax ba orienté ci ñanaaw yi ñanaaw yi demone cheikh abdullah demone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massa ni assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sore wut ak bimu genee adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yegone fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day baña fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas bi ali fas bi tégg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama reflection doga dem ci lolu yalla xamnako xamna bo demé ñomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jamaa dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom seigne touba moni omar nak njub gi yalla defon ci mom ci la dan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah hak waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ku ci buumu kersa ken nangatu la am khalifa ken ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolale lu bari mom day tolé la lu bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi Omar ñëwé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégaat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam door ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaronte sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen Omar di kat kati amna lutax omar dalena gëna jup waye wallahi bu len omar gënul wona jup omar man leena jubanti dalena gëna jup rek
1: sayyidna umar
0: boba umar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn madis mu nawara taggu umar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kassalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax da nañu deg ci mag ñu nan cheikh abdullah cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibray dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdul fadal mom bo mësana ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg mu muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bimu accé ci cheikh abdul hadd biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdul hadd delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mi fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdul ahad bari na ñoo xamne dañoo dëngëna dëng dëng waye cheikh abdul ahad leen jubbeunte jubbeunte bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo ali xana xamoni sonu ci ben way sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yaronte bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yaronte waxon ali salatu wasalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngal la cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijali jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayan kayangi ba ci bangu buntu kërëm falay fana nga ñew fekk gi min gi fur lolu ñun tek nañ ci sun bët fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun bët fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako mandi bay kayan kayangi ñew fanaan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ngeen xamone ñukoy def bangi bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yow mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal mu ni mom yonantu kan lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sonn ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'athani Allah bi min al-huda wal-ilmi kamasali al-khaysi asaba ardan aw kama khala alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena suma len den misal ci bima yalla yone njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni ma ngi len koy misal ci paki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa riddi soti ko ci kaw soufi mu misal ko ci ñetti pak pakki soufi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ca lay am du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré nan bo tilimé faute bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy jup tay dëng suba loolu lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé ku ko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na waye saxutum ñax bi nak sax nam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko arrestré ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé kamtulay katnam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jub na nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubal na tay jubanti moy cheikh abdullah had moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaire sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah loolu du jubal jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni Cheikh tarbiya la ndax sarti Cheikh tarbiya yep dajene ci mom ndax sarti Cheikh tarbiya ñet rek la ñet ngeen balmi sarti Cheikh tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy Cheikh tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jub gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bokk ne jakk rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu Muhammad ibn Masih non la melal nit yi tasawuf yi jaamukatu yàlla yi ku ci masaana jaamu yàlla ba tayal ba yokkat ba bëgg tudd noppalu da ngay dem rek xool Mohammed ibn Masih mu sokk la jom xool gi nga ko xool da nga ci jëlewaat ak sawarte jaamu yàlla ak bëgg yàlla ak sopp yàlla boo xam ni di nga toogaat ay weeri weeri weer ngay am courage ay weeri weeri weer di am courage Mohammed ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu say khutarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu say khutarbiya daf lay jox al lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wenu sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yi yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba waye way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war waye way qatidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la comme misli cheikh abdullah roy ko farata la roy ko farata la comme misli cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari wessul ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi Abdurrahman fena waxon na ko ci waxtanu dawi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal Abdul Jalil ñenti wali ñom Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk señ Touba gi am ben way ñi woy seen bop ahlu sunna mané may dox deug yalla ahlu sunna la man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga parlo mané ko dédé dama wax fi ma miné parlo man kuma xam ni dama parlo dama fi ma miné mané kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wal yoy yeb gis na ko ci biir njabotuk señ Touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti wali yima lim yeb gis na ko ci biir njabotuk señ Touba gi Abdurrahman mi ngi fi Abdurrahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi mi misale won ko ci ñeenti njaboti Serigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman mom la misale won Serigne Muhammadul Fadal, Cheikh Muhammadul Fadal arif billahi ba Abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ji bu la xet le bu nopi nak door la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu nak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu nak da gëna yag ngeen degg ñuy netti xissab jaay ko tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ Cheikh Modou Fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni Cheikh Modou Fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu ñëw ni Cheikh Modou Fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna degg waxna degg de waxna degg waxna degg bal leen mako fi ta dem ana deug bagn ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu layala yalay wepp mu xettale ko ba nopi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kaaju djub bam fa joge dootu ko defati wax moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexital ci mom manut ak yalla gi moy jeexital ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna manut ak yalla gi rek la indi tak Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib ma misale won ko ko manon Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole Abdul Jamal mom Jamalullah ji la jakar lol tarub sun borom bi nga xamne mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi doom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullahi rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullahi rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama doom du jigen di ci kër ga da am doom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deg lu ñaaw duko njor duko xalaat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay njort ni kon daam doom duñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko gëjju ne degge ci yentu yalla Musa ak Maryama ndeyam am doom te amo jëkkeer am doom te amo borom kër ca Maryama la ko mujj degge karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misale won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad mom sustus rek la xam sustus ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustus rek kamatu dinu tudan mom sustus rek fa ahti kullu si haqq haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy Abdul Jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken Abdul Jalal ngok ah Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustus rek koku moy Cheikh Abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu da am ngeen ni sustus bu amul kaw suuf kenn du fi dund institut sa bu amé ci toñanté rayanté saganté ba yowmal xiyam waxtani mo don def tindu di ci koor gi néna len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donté justice dana tej ba kasso yi fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tu danu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolu lu jamb la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leblew non lañ la koy fayé yalla xamnako waxuma ko ngir parparlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal justice manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kèn dotu saga waye ko jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopp ñu ni lool na dag lool mom wax deg yalla ku leen ko waxit xam ngeen ni mënta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko kon nak ci abdullah hatangok waxtan wi jeexul khadil khadiatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggé dundu maandu té do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kèn togn kèn du togn kèn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokulu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def bu len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko ko mayon justice moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamonam bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa waji jamono ba nopi jubanti len lolu mënta nek ku len ko wax nax na len gëna arrogant sa waji jamono ba nopi ni da nga len di jubanti ku lako wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek ci li ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xaram jambur parce que da leena gëna mandu señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamna dama mënta wax té duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax té duma wax deug duma ko mënut bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو سي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wolerewa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ngeen xam alhaji serigne sek te yore society bobu di liggey armi ñoy yalla nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon barki dembu ki mbokk yi fi ñewon man len aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan min xamuma maniko len munima sama dom diw sa dara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ji fi ci dara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairi jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmatil quranil karim bi hurmatil quranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sam ñewna fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nañ ci yalla yobok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wallere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tere gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gemna ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek istiwaru sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou moy yiw mo bax mo bari xam xam jamono bi ñuy jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma goor gogou fala xamanté ak serigne mukhtar sar jang na fa luxo ci lu bari ci goor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bok di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax

Serigne Moussa Ka rahimahullah, werakaanu Cheikh Ahmed Bamba, neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem niirani. Ñen ñi ni ñepp la wax, ñen ñi ni ñi ëpp. Serigne Touba woonu ngir ñu sant le ko Yalla subhanahu wa ta'ala, weer wu tedd wu mag wi ñu nekk di safarul khayr. Xam ngeen ni Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa, ni nga xamé ni yonent alayhi salatu wassalam day am ndigal ci dahwa. Dahwa yomb na waaye am ndigal mo jafé, ngeen bal ma. Wa da'iyan ila Allah yomb na lol, ñu bari dana ñukoy def waye bi ismihi mo jafé. Waxtu wo xamene am nga bi ismihi ci raju nu nir la cey top, moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu, day dugg ci bop nit ñi, dañ koy jëfé ila akhiri ila akhiri lepp ci nit ñi. Lolou moy wala ni yow am nga ism. Al ism sartun bi khabul sahn, la Seigne Touba wax radiyallahu ta'ala anhu. Am digal day tax lo jëf ñu nangu ko. Cheikhoun Bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu donu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ba nopi am digalal wote. Mom am digalal wote nak mom tubapum daf ñoo wo ngir ñu santale ko Yalla tabaarak wa ta'ala. Tax sun mawdu tay ñu jëme ko ci walu gu mel nonu. Xamna benen yoon da ñew ci sant ak lan moy sant. Borom neena ci alquran, ya ayyuha alladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha dahaakum lima yuhyikum, nga suratul anfal. Yen ñi wax ni dem ngeen Yalla, bu ñu ne anna dairatul mu'min, ngeen yëkëti seen loxo, ma ngi leen di déclarer légui man Yalla ni wuy ji leen wote bi Yalla akum yonentam. Bu ngeen déggate ko wote ci turu Yalla mba mu wote ci turu yonent Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sol leen seenu dal te dem wuy ji. Muni bu ngeen setantale wote ga, gis ni wote ba day dundal xol, wote ba day dundal ruh. Bu leen fa kenn jiitu parparlo bu mu la ca tee dem, ñàkk bokk ci ñi nga xam ni ñooy umma ba koy woote, wala association ba koy woote, wala daayira ba koy woote, wala jamaa ba koy woote, ñàkk ca bokk bum la tee dem ginnaaw lima yuhyikum, ma nga ca mooy luy dundal sa ruu nga ca. Ruu dafa soxla lekk, soxla naan, ni yaram soxla lekk soxla naan. Xam ngeen yaram boo ko xañee lekk xañ ko naan day dal di loof, naka noonu ruu momit dafa am lekk boppam am naanuk boppam. Waxtu woo ko xañee ak lekkam mbaa nga xañ ko ak naanam, moom ruu day dal di loof. Seigne Touba nak sun borom jox ko ndigalal wote, jaarale ko ci lamiñu ab yonentam alayhi salatu wassalam. Lalla wassalam sun borom dane ko wa da'iyan ila Allah bi ismihi wa sirajin munira, yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam wotel ci sama ndigal, dina la jox lamp bi lay leralal yoon wi ngay jaar, dina la ko jox lamp yoon wi ngay jaar, dina la ko jox. Luko waral moy ginaaw mo waré aw wana aw yoon, faaw sun borom dana ko jox jumtu kay yi tax mu meuna wané aw yoon. Seigne Touba mi ko don momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la, wëru way la, rawu way la. Mayit sama borom neena ma yow Cheikh Ahmed Bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara, rawu kay nga ngir mucc ci safara, laqku kay nga ngir taxé ëlëk yowmal qiyamati akbar. Motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u wa man arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi. Sama borom moma digal man Seigne Touba neena
na leralal xéetu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni len man señ touba raw kay la man cheikh mohamed bamba wëru way la wëru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc man la yow man khiyam akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi digël képp ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhirah na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhirah dawal laq ci sama gannaaw man señ touba muy jëm jo xamni sun borom dafa ko fay yabal ngir mu wutu yanan sallallahu alaihi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour mba bëgg bëss ni ko xalé yi di waxé mba bëgg dara ji yëkëtiku taxu ko jëmërlu taxu ko wote taxu ko jol mbéru lu ko tax jol mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu wote sallallahu alaihi wasallam daan wax nan tuba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñeël ci sama xéet ñi nga xamni ñoo dajek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témeru ñentel ba ginnaw témeru ñentel ba témeru ñentel bobbi ci la cheikh ahmed bamba feñ xam ngeen ni mu jëddi doone yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sart mu jaddit moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam lañu mom yonnentu sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak te xagneel na ñey dajje ak mom ndax capacité yiko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bariwul ñuko yalla di jox puissance biko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bariwul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole sharih ak haqiqa te dara lu ci mab morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yonent ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen baganu sharia day dal di touru amna ño xamni bu seen baganu sharia fessé seen xol seen baganu haqiqa day touru motax way kat bani al kamilu man la yurfi'u nuru ma'rifatihi nuru warahi ki mat deug al insanul kamil deug lam parfait deug moy ki nga xamni lam parfait deug moy ki nga xamni day bolé ñaari puissance shariha ak haqiqa benu dem ci morom ja seigne touba lol la ko yalla defal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni ku beug mucc ñewal wëru ci man gañoñu duñu nango am ben borom bu len yilif kudul seen borom bi len bindite mom len duñ nango kenn di len commander kudul seen borom gañoñu duñ nangou kenn ku len di commander ku dul sen borom rek rabbi sitou wa jalla boy len beugé commander te do sen borom dañ lay repousé lolou moko jotale ak tubab yi nit yalla yi bari ñu ray lolou tax ñu ray len moy dañ len di beug commander ku dul yalla da len di beug commander ñu reposté ci duñ am capacité bu melni bi seigne touba am ñu far doxé ci ray len Cheikh Bamba nak yalla da ko defal muy ko xamni nanguul kenn moom ko kudul yalla ginaaw bi ko yalla mooy ba nopit kenn da ko commander kudul mom rabbi sitwa jalla alquran jundina ñi nga xamni nanguuñ kenn moom leen kudul yalla dañ leen laaj ñu leen wayeen ban bur moy seen bur ci bur yi ñu ñun ben bur dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commander kudul mom inna lasina khalu rabbuna allahu samastaqamu wa tanathalu alayhim almalaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek mboram neena rabbi sallallahu jalla amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yilif len nanguñ kenn mom len kudul yalla sa bo len ne man rabbukum khalu rabbuna allahu moy sen tont sa bo len ne kulen mom
ku seen borom ku leen di commandé yeen ñu ni kenn képp nay commandé Allahu la tuddu rabbi sit wa jalla te lañ yow dedet ñun ca yam su mustaqamu ñu ni ciow ci aw yoon ciow ci aw yoon yoon wan yoon yu gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon yi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gëllu gosé inna hatha sirati mustaqiman ñom fofa lañ tek seen tank mune dog gi ñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom ku dul yalla regaluñ dara lu yalla bind mune motax yalla jox leen confiance ñu leen yeen bu leen ragal bu leen tiit benen bi ci dess moy malaaka yi nga xamni ñoma gëna jégué man yalla malaaka yoyu dina leen di jox ay information ñu di leen ko andil direct wa absuru bil jann allati kuntum tu'aduna kanazal alihimul malaikatu kanazal alihimul malaikatu ala takhafu wala tahzanu malaaka yoyu ñoy ñew di leen wax ni bu leen gis dara bam fex seen beut bu leen gis deg dara bam fokk seen nopp kulul yalla seen borom no ngi leen di beggele ni wallahi seen gannaaw bakkan fenn du doon seen dekk way fudul aljana rek aljana dong moy seen dekk way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngeum ci koluté ci wëru seen borom nako yalla sallallahu alayhi wasallam waxe won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekku ko mom ak ay sahabaam ñu wañu ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lum wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina khala la umun nas inna nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaduhum imanan wa khalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel an khalabu bi ni'mati minallah muli ñoñu nga xamni dañu wëru ci seen borom sun borom yëkëti seeni daraaje ak seeni maqama ba bu leeni seeni morom di xol dañuy tokamtiku yalla ni lool dafa am ku am na ñeeg gumuy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na ku bu muy jar ku bo bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppulante gën ci tisle gën ci metle motax sallallahu alayhi wasallam ni inna asada an-nas bala'an al-anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal la alayhi wasallam moko wax muni mom gën gi mindeef alayhi salatu wasalam mi nga xam leni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tisu nattu ci xéet wi moy yonnati alayhi wasalam ñom ño gëna jégué yalla te ku gëna jégué safara gëna yëk tangay wa ku gëna jégué safara yaay gëna yëk tangay wa ño gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tiss mo gëna metti mu ni gënaaw yonenti nak wali ya ci sus wali ño ño gëna jégué yonenti wali wi ño gëna jégué yonenti motax ñomit angor wi ñokay gëna yëk ka yenen nit ordinaire yi ñom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam le particulier ndax mom bi mu bokke ci kumul awliyaahi ba nuppi yalla da ko tek natou yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokko ci kumul awliyaahi waye nak yalla tek ko natou yonent ali salatu wassalam mu yanu ko niko yonent yi don yano andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yobul ko dara lu sol ni de wé sun borom neena sama ngëm gi man yalla mayewuma ko serxewuma ko dama koy jaay kep ku ni gëm na yow yalla gëm na la bolewuma la ken duma commandé kudul yow sun borom ni lolou ko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أو كما قال تبارك وتعالى في سورة العنكبوت سن برمني أحسب الناس دوم آدم أي دال دانيو جورسني داني نيو رك ني آمنت بالله ماني غونغا ني ديديت do ñew rek ni ma gëm na mané akay muni dina leen nattu ma leen di nattu muni nattu bobu ma leen di nattu nak examiner bobu ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ño deggu ñoy nit ñu sincère ña xam ni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabaraku taala ñu toll ni deew we duñ ko ci fell mune ma xamé léne ñi nga xamni dañuy wax di wacci yalla néna ñaar ñu la bëgg xam ci waxti ak ci wax wacci ñom la bëgg xamé tayli bi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma diggal ma def loma téré ma ba lu ya ko wax sëriñ bi sëriñ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop sa bu señ bi digle lu neex sa bakkan ken du la ci jitu waye sa bu señ bi tere lu neex sa bakkan do ko bayyi bu señ bi digle lu dis sa bakkan ken du la ci seen ana jaayante ga ne nga aman na rek waye gemulo nafiqi te lolou kat na la wor ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am lu ñu ñew ni ko yow lañ doxale suñu digg ak suñu borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu ne ci seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui suñu jamono ji ci serigne ci da rawati nak suñu jamono bi ñu toll mom suñu jamono bi ñu toll yalla xam na ni ko fi seen munaan ndigalal seigne muntaha lay jeffe ñi ci ëpp buñu jëf fuk wallahi juroom ñent yépp la fekk la cheikh muntaha digla di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mukk bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba légui amna ño xamni ñu koy wutul lu lay nan waaw talibey kay bank nañ seen tank waye seenu xel bank wut lool kay ko ni xamna ko ko ne xamna ni am xel du banku ñin balnu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lolou xamna kon da ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ño yaakaaroon serigne señ jamononteel ñom Abou Bakar ñom Omar ñom Ousmane danañ bank seeni tank waye xamone nañ ni seenum xel bankuul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem danañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni da na ca ñal wa ya ko tudep serigne waye dub serigne légui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalé ak serigne ci nek ci aw xal wax deug yalla togn munu ko wessu du serigne sepp wala fi jay neena bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir ta dem masnaka wax genn kilifa bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir dem yalla musta yamale sun borom li dama bëgg xamé manam al farq بين الصديقون والكاذبين ما بغا خامي ني سينسير ني اك المنافقون لول بالاغي موي كونتيني دي وي لا تخ واي كات با خامل ني نيت يالا ييم ньоم لا سون بروم دي ناتو غير لان ني ييكتي سين درجه مني ناتو دي كركران الاولياء
ku weddi li lacc wa khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal noni kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yenen ba tuba aliman bala xamodi yan ba yan bañu yenen qutbay ak abdali ta at niñ ko moko fa raw gaay de ngeñ di wey tawatul bala suratul ahwanil am ci laay aw kama khala radiyallahu ta'ala min husayn musaka mi nga xam ni mom na todi kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy escalier moy ascenseur bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jaamam ni moy escalier yi len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisee natu bawum len ko deungeñ moy roof ko melum yow rek yekati ni tegg ci sa bop ta dem yan bobu nitu yalla yi bari gison nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñëmé laal kuñ mësa wax ñëgg rek da ngay daw yan bobu kuñ mësa wax yi ñëgg rek nga samp sow xil ba señ tuba sax wax na ni biko yannabi sallallahu alayhi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yanu day ndax señ tuba daniko man dal da bok ci natu ba ci yan ba moy kuka yanu ko ne ni Abu Bakar ak Omar mel ci yonenti bi non ngay mel ci yonenti bi bu yonenti bi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natu bobu kep ku ko yalla jox ba nga réussir ko motax bi ko seigne touba réussiré bu geso daj yonenti bu yonenti geso daj ko kérok bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi seigne touba sanni beutam seen mbolo mu ne ci ginnaw yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñu li leen tuddé ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna leen benn dëkk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen mëna dëkk fu aljana yeen aljana do ngay seen dëkk way lolu ahlul badri la ko yalla wax garantie leen ko ahlul badri lu leen ko may tour deret bi yalla dogalé seigne touba gis mbolo momi xamni fu yonent bi dem ñokay accompagner seigne touba ni man li kenn gënu mako bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawum bu lambé daj la bu xolé gis la bo lambé daj ko bo xolé gis ko mu ni sallallahu alayhi wasallam waaw ñi la accompagner moy ñan ñu ko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba nuka man day ci gañi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent niko yew groupe bi bok ci doyna war de danaka man nga xni wess na de danaka man nga xni day yombul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye ni tour deret moko dan maye li mom tour deret donc moy jakar lok say non di len jam ay xej ñu di la jemi xej mo ci taxa bok ni ko tan lolou wessu na en seigne touba ni fa ah yore marché ngiss ni te diko jaay dey mi borom bi baraka taala ken mako laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wesso gul ndax nit dana yor marché ngiss diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel muniko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina ndax amna leneen luñ ko meuna remplacer muniko waw sun borom neena amna leneen luko meuna remplacer moy natu waye natu bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase natu la bo xani natu bu tol nin yiñ don natu yonante lañ lay tek alayhi wassalam te lol bu ko sa bakkan at ñun da ngay faatu te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow seigne touba dama la bëgg mbeggel go xani buma sañon weñ sax dula laal weñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñce bañu duggu muniko ruugi day mum mako yalla yor ruugi waye bu fekke ni
sama borom teyel na ma sama ruuj ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ñu kon ay ca motax muni na to de ker keralu awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko matami kuni bal yalla waxtu wala tegem na to rek ñaar la ci djiblu yekati sa dara ja ba djegal la say bakkar seigne touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geejgi ben la ci sababu yi ben la ci bi lol amena ginaaw suñu borom gasse nako ak nonam mu wara jamarlo ak ñom borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natt mu di la fi fek kon da ngay genn Touba lolou moy sababu mu genn Touba dem sañ ci mbacke bari xeyna mu ñew ci mu waxtaan ni ci suñu kanam waye lu meuna xew moy biko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tu murankel ko natt bi ci bokku tu murank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbël mbañ yalla sanni xol ci seen xol ñu bañ la mbañal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam natt bobu le suñu borom tabaaraku ta'ala tek koko mu daldi xamni nak natt bobu mum fas nako yéene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñeug gi nga xamni mom la ko sun borom bi jaay lolu tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khasidam ga lay xamni bok na ci li tax non bi yobbu ma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn lu bëgg ma tum rankel rek man yulkhini fil bahri rawma qurbati waye fasadani min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention do nga la amone moy sanima ma sori say bok ñu tum rankel ma jema humilier mo doon seen bëgg bëgg muy waye ndekete sori gogu ma nara sori say bok wet gogu ma nara wet moy sama jenga yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadani min al ilahi qurbati motax sama jenga yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariqal khawmi waxtam ci dayi jojje ngeen di deg mi lolou amé mom seigne touba duko yalla wone natt bi mu war ko yanu ne deug nga yanu natt bi sun borom niko nak ginnaw natt bi yonentu nga yor mom la la natt ma ngi lay wax lama waxon yonenti lan la waxon yonenti ali mo salam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xex nañu mom door ko ba dem ba ñem jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lako wax waye luko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ah ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaaya defoon ba gaayo yalla mune ko ulul asmi ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jégué yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jégué yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul benn intermédiaire alayhi wassalam mune yonent sallallahu alayhi wassalam defal ni ñom sallallahu alayhi wassalam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina Musa alayhi salam dina Isa Ibrahima non setal juroomi yonentu yoy mala limal liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala dina Isa kagn lako yalla boole ci sayyidina Musa kagn lako yalla boole ci ul asmi moy bako fir'auna sekkatele bam ni ñong ko ci kaw geejgu kërang la yalla jël yëkëti sayyidina Musa boole ko ci ul asmi ndax confiance bi mu am digam ak boromam xamni yalla du war yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu la fa ko waral moy ay nonam dañ ko seukutal ba
mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu mu mëna jaar talibim yu ko yaakaar and ak mom ne ko inala mudrikun ba xam nga ni noni da nañu jot raylu musa lum wax wolu gu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaru yu ko fenn fudul ci yalla rek tabaraku taala ñu wolu yalla deug deug solution xaru ñu ko ci kenn ku dul yalla kala inna rabbi kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana mo won solution ibrahima kéro bañ ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi dañ ko jugal sama digg ak sama borom niko wa ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi mu niko xam giim xam sama mbir jëru ko yalla ma gëna jégué sama buñu xol señ tubani na moy bam né ñokkat jox néna ay bi la yalla waxanté ak mom bimu waxon yonante bi sallallahu alayhi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul bo beugé bok ci gaay defal na gaañu defon borom tabaaraku ta'ala waxtu nek dalay gasse ak say non dalay gasse ak say non di xol ba xam foko tollu ak fum la tollu tabaaraku ta'ala dina ayoba kenn la ci ngin la ko dal ci tis naqar ibala ayoba alayhi salam iblis won nako lu nek lu mburu layul ci tal dina ayoba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot mborom bu lay natou leg legi ci njabot gi lay doon lele mu natou la ci alal lele mu natou la ci sa yaram leg ayo ba ali salam dafa nekkon santa kon manono sante yalla la comme lu melni liñu seigne touba di wo muy sante yalla ayo ba da ko manon lol ba sun borom diko waye santa kon bi tamtaakon bi waxuma nak tamtaagon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goor ko jiyen jaxaso tamtaakon bob mom waxuma ko lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yor ay sabar goor ko jiyen jaxaso ñi tegg di fecc ñu nan dañuy sant lolou li man xawma ko ci l'islam xamna dal ci l'islam yi mu jo xamni ndegum xolam fess na xolam mu def li ñi wax dukkat lool l'islam xam nako nga xamni bim koy def hala bimu nek diko def yalla duko ci bindal bakkar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakkar inna jahfar xam ngeen ko te rabbi ko sallallahu alayhi wasallam ne ya ma gëna niru ci li yalla bind lolou daf ko def hal mu kontane ba juk dal di nakase ni wala dox nakase bi mu nakase ci hal bobu dafa laaj yonent wa ndax lima def haram na sallallahu alayhi wasallam ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba nakase lolou mom grawul waxna ni amna ko dal nakase al cheikh salim mani nakase mbobe amul bakkar de waye ñiko ci top ndo nak boole ko ki sabar ñoo am bakkar waye mom ndak seen bu amul bakkar da hal la waxon na ni sayyidina daawud alayhi salam mi daana ndak seen sun borom ci bopam daana waxante ak sun borom ba ag ci halu di ndakase mom sayyidina daawud alayhi salatu wassalam ayo ba alayhi salam yalla daf ko natto mu am njabot am wërseuk waye mu nek nak cham takon ba yalla diko tag ci asmani juroom yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngalama sama jambi ñu naan ayoba mom dal tantakon la rek foko fekk mi ngi sant boromam
daraja ji nek ci sant yalla iblis añane ko ayoba ali salam tan waaw sun borom jam bi ngay tag xomalum def bang koy tag mune ko ah mon tenta kon la daf may sant fu mu tollu lol la def motax ma diko geureum ko sant mayit mune numuy def ba dula san ling ko jox ci wërseuk ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sant la fofu ngay xamé ab jam fimna am na ño xamné néna ñi ngi cyant waye cyant gi gep kat da fekk ñu am afiya cyant gi gep da fekk ñu am njabot cyant gi gep da fekk ñu am xéewal waye am na ño xamné buñu amu ci xéewal buñu sant dé légui nak suñu borom ni waw iblis yow yaakar nga ni sama jam bi may tag ndax cyanta kon la yaakar nga ni njabotam gi tax mu dima cyant yaakar nga ni alal je tax mu dima cyant am na ño xamné buñu amul alal dootu ñu sant di iblis nako waaw alalam ji do nga tax mu dela sant da am wursuk rek am na ño xamné bu dara nekul ci sen poche kéro kenn du yendo jam ñi fuñ fuñ rek ak mer mu ne ko ayoba nak bokul ci ñoñu de ayoba alalam ji taxul mu dima sant njabotam gi taxul mu dima sant bo yaakaare ni lolo tax yow iblis mayna la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppaliku ngelaw lu bari dal di ñew mab keuri ayoba yeb ray njabotam gep yak tole ayoba yep ali salatu wassalam yak tolem yep ayoba di seytul dara luy jenn jëmam ak soxnam tundum ayoba continue di cyant rek yoratul dara njabot gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continue rek nek ab cyanta kon iblis ñukoy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon newon na la alalam gi taxul mu dima sant newon na la njabotam gi taxul mu dima sant ak cyanta kon la muy sant ngir yalla muniko way batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma ngi ak wiruk yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dutu la sant muk sun borom niko ah yaakar nga lol la muniko mayat na la katan demel nga setiko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko af ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolou deratal ba yag mu deut yaram wi di soti derat ak deut fenn fu nek kudu soxnam munuko jage ba mujji wa dekk bi ci seen bop ni ayoba nak deug bo muy mu walu ñi li dal di jël ayoba sanni ci gënal dekk ba ayoba tuddi fa continue di sante yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat iblis nak dal di jaxle rus torox ndax jappul ni ak jam ngeumam yegg na fi ak doylo yalla am yegg na fi ak wolu yalla am yegg na fi bi lolou amé nak ba sun borom xamal iblis ni ko amna jam ño xamni ak lu mbir jafé jafé ak lu mbir reey reey du té seen xel du juk ci man mukk du tax seen xel juk ci man mukk te fuñ tol dañ may sant ayoba mi alayhi salam ci la bokku dal di delawat ayoba wëral yaram wa joxat ko njabot gu raw gam ko joxon joxat ko wërse gu raw wam ko joxon koku moy ayoba alayhi salam iblis ku ma sa samp gettu yalla taxaw na ngir sempi ko ku bëgg gas teen bu julit ñi naan ngir taxé iblis taxaw na ngir sak ko leg leg mu doon iblis ci bopam waye leg leg iblis day yabal keneen kan mën na doon sax sa xaritu benn bakkan mën na doon sax sa doom mën na doon sax sa soxna moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiix la muy orienté nit ñi di leen tek ci alal kitab wa sunna di leen wan yoonu jëm ci yalla di leen yé di ubbi seen bop di ubbi seen xel di leen wan yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal di koy commencé deugmal ndax lan ndax yalla nam mëna ci ñoom ñu taxé kon tambal na gas teen bo xamni ku ca nan taxé waye ben nga gis ay bokkam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam
ba amu ay dekkandum taxaw tem ci gasten bi fat sakten bi nuñ koy defé moy dañuy tek ci am deram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuuma lu nek ñu len yabal iblis len yabal lu seenu mon de iblis len yabal iblis jaar ci ñoom ngir bëgga sakten bi nga xamni yang koy gas te ku ci nan taxé mu ñew ngir sak ko te mom mënta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok ba ci say xarit ba ci say dekkendo ba ci say doomi bay ñu di la tuumal di tek ci sa der naka sudul nona ba say fami mba waye iblis mom faaw mu ñew rek kep ci ciere ji suuf bu la yalla deful tawfiq yow da ngay dal di wagniko daw ngay tek tuuma jo xamni doto ko att na ngay daw bu la yalla deful tawfiq te bo dawe rek ten bi sak na dañuy tek ci sa der lo xamni da nga nan rusiti na ma genn ci penc mi di wax yalla neena yonent bi neena lol mu rusiti nako iblis jakku na la da ngay dem ci penc mi wax la nga daan wax def la nga daan def da nañu dem ba mujj ñu ne ah ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujj di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen tuma bi nan man nañ la ko tej waye lolou bu taxay nga rocc ko ba daw ko leex nga affronter len a dedet yow na tien bi da nga nar tien bi sax fek iblis de man nañ bañu dun sax seenu mbon ñom waye iblis li mo jaar ci ñom iblis iblis waaw yahya ibn sakriya alayhi assalam nuko iblis fexele moy daani ci pinci mi di wax yalla neena yonent neena bu jaar fi taxé bu ñun wa jamono joggé bëgg jabulé sa ñun wa jamono won leen ni sëriñ ci nangam ngir bëgg rek atteindre sen objectif taxna ñu tuumal sëriñ ci yaral na leen sax naan sëriñ ci yaq rew mi sëriñ ci leen xañ tra nga ngir bëgg rek ñu won gënaaw sëriñ ci ndax bëgg ci kaddu sëriñ ci rëcc leen ba xalé yi nekk seen bala xal ma da bañ mën leena nax Sayyidina Yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di waar ni yété benn bis mu dem ci benn groupe di leen waar di leen yé ñoña gaddu ay yatt dal ci kawam comme niko wa réseaux sociaux yi di défé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photom taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amone fitu yor aw yat song ko ding ko def comme nako jamono yi yahya nako ay gayam def won nitu yahya duñu faq yat top yahya be ko ray dina yahya daw ñu ngi daw mu dajé iblis iblis soppli ko goor gu rafet gu yiwu melni ko bok mbax rek aw ay dong la yor mu dajé yahya ci sakriya la bëgg wax mu dajé sakriya alayhi salam sakriya la bëgg wax de sakriya sayyidina sakriya la mu dajé sakriya pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tey ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu ne xana gisoo sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritu yalla bu tol ni yow boni won kun rek ñepp de ba jeex boni won kun garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati mu ne ko wax nga deug di mu ne garab gi xaral bismillah mom sakriya garab gi ni xaret ñaari xar sakriya dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tey ci lafu mbum sakriya tey ci lafu mbum sakriya garab gi delu képalé mbumi gañi ñew daw bëgg rombu iblis iblis é kay lin wa ku ngeen di sét ñu ni ah ñun yent yalla sakriya lañu sét sakriya mu ni kay lin mi ngi ni mu ma ngi ni fi la dugg gañi daw dal di jël ab si bi nga xamni ñom la
mini sey di sey ñu ci garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci sey bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina zakaria continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yon ci yalla zakaria dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma farsu tur ci diwanu yonenti mom kay dialek sa ngëm rek way bu wonku mukk ñu ci zakaria ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéglu waram xam xam yi liñu tuddé sab xolissane daf ma dal ngeen bal ma moy bëgg wax afar ni bé defena misal na len ko batay bo xolé waxtan wolé passé dimanche amna bëy di bari ma doon wax nan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lan lim jëk tuddu raayé taxna rek bëy mo waxat rek ni ma nga raayé fekk lolu sab xolissane la na ngeen mako bal waye bari na ci yo xamni ci jasbul khulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal légui ma bëgg wax sakriya far ni yahya doomi sakriya la momi xam nga dañ ko ray momi xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci siyé ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay bayyi sama xel rek mu ñew ma diko wax bindu mako lolu moy tax ñen bal mako inshallah taala même yahya mom nga xam ni doomi sakriya la te ma tuddu ko légui momit dañ ko terendi paka ci put paka ci put bi yonenti deme ba jeex nak walli wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala ñu seet ku melni imam ahmad anbal mi nga xane mo mujj ci borom ñenti ngir lim laj limu laj nga xamni sayyidina imam musafi deklaré won nako ko bu yag niko gënt na gis yonenti muni danañ la natt natt bo xamni boko muñe yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yow man xiyam natt bi moy lan moy dañu bëggono wax ni yow imam ahmad anbal waxal ni alquran bindeef la alquran bindeef la xam ngeen alquran kalamullah la ñu bëgg wax lo ni ko waxal ni alquran bindeef la comme bindeef yi daan nañ ko door suba ngon niko shayr bu waxe ni ahmad anbal marawon ci ngirma témer yar la daan añé carrière manam suba guni dañ ko dur témer yar dañ ko dur témer yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindeef la ngon gu nek ñu dur ko témer yar wax loko niko waxal ni alquran bindeef la nonu la seigne touba dajé ci tiss ak naqar ak bala ci nattu yi ci bisam bi mu nuy wo lako ko yalla tégué won muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar Seigne Touba nek muñakon bo xamni muñum amul fumu yam muñuk Seigne Touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex mana muñuk Seigne Touba jomal na ko yalla sak defena dingen bako si ahmadou kabir mbay di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabran nas ata samawt bihi ila ahli al maqam ay yow seigne touba ya meuna muñ lolou lako ahmadou kabir wax ay seigne touba ya meuna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca njab garab ak muñ fa xobu mujj wayam yow seigne touba yegg nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yeb yow seigne touba ya len fa rek kaw lolou lako cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow ya len fa rek kaw yow seigne touba waaw yunus sallallahu alaihi wasallam da waxon ni as-sabru nisful iman muñ moy genn wal ngëm buñ xajoon ngëm ci digg bi genn wal gi moy mëna muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara lakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot jaral na len salik muñ sunnatullahi lati qad qalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila alquran la suratul fath sun borom neena sama sunna moy sama aada ci kaw suuf lima aada wo baxo ko def ci kaw suuf mina muni moy li moy bo beugé li dama la koy jaayé li mu neexon yalla mu may la ko
comme niñ ko waxe ci wolof yalla ma may nangam te dula ci tek ben nattu waye dede sama sunna man yalla sama adam man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox nattu la bala mala jox nattu la sunnatullahi lati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñi fi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la waye yalla lay jaay bo gisene ñun yalla la ko may moy ñeug gi mu la ko jaayé boko multiplion ba mata téméré julli milliards yoni jëruko ak mbaxam la ko défalé rek waye defuloko lu jar lool waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen ku ko bëgg dana ko wutal sabab dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaayé bam bëggé may jarbaat ba domam ju jigen te bako wutal sabab te mom dom ju jigen ji ak jarbaat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbaat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëggul ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbaat bi ni ko buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu mala ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indalé jaan jo xamni wékkina bañ ya boko jappé dula mat su ko dé suma sané jaan ji rek ni kuko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko su ko défé ndaw si nek sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu dëgg fekk neen da na ko jaggi ruur ci suuf ba mu sanne janja jarbaat ba wara daw japp ko ah xelam ak ci la ko nijaay joxal nga ko nijaay ndax jaawale wok nijaay est ce bi ngay dindi bañi setna legi waaja mom dem ni nekk janja ñu may ko ndaw si borom tabarak wa taala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fum ko jaarale dem fum ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam amna lum ci nam leg leg nit tek la tuuma ëpp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tur mba fami sangam la bok bu yobbu la kasso fekk boba sun borom mo nam ci yaw ak yëkëti ku daraja ak maqama fekk na bobu bo dimul won kasso kenn mëna la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yëkëti say daraja ak say maqama ent yalla yusuf alayhi salatu wassalam ki dem kasso la daraja am jaara yëkëtiku ak maqamam ak daraja am señ touba ci nek prisonnier ci la daraja am yëkëtiku ak maqamam ak daraja am prisonnier bu ko baña nek waye na nga fexé bo bul ko nek rek ci toñangé lool rek mo ci am solo bul ko nek mukk ci toñangé def saw toj toj bunpi ni duma dem kasso lool mom ay tiaxan la waye buñ la toñé yobul fa nak na la wër ni ñeegal lu dapeto taxay bu dapeto dala ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyamati akbar lool rek lay jur defana ni nay gaay ku leen yéewon ni leen diw sangam day bu ngeen ko tuumaalé ba yobbu ko barab sangam bu ngeen xamol ni la mbir mi mujjé di ngeen ko def reccu nañ ko fekk boba yalla ko nam man na baña doon seenu mbon sax waye yalla bëgg jaarale fofu mbir yi ngir bëgg yëkëti sa daraja ak sa maqama ila akhiri ila akhirihi waaw yalla bindu adina indi fi ñaar deug ak neen ñuy songo jamono bu nek ku nek di jema fexel sa morom waye sun borom neen yag yag deugay fare kaw wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waye wa kalimatu llahi hiya alhulya wallahu hasibul hakim yalla hasis la yalla hakim la hasis la hakim la hasis la lum def non la ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax yalla hasis la lum def ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax motax mané li kulli shay'in lahu sababun sun borom néna man ma def nén ak lumu kawé kawé ci souf rek lay mujj waye ma def deug nak lum soufé soufé kaw la jëm lum soufé soufé kaw la jëm dé kaw la jëm dé waaw kaw la jëm motax yalla ay xaritam da len di gassé ak sini non
kenn ko ne nak dalay indi rek non ba tollo ak yow ci misal legi ku ci ni sa daraja toll nak la say natt di toll baram neena ci alquran fa zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yalla ma dogal ci sama mbax ci sama tab ci sama hakim ci sama hikma man ma dogal ni kep ku am solo ko xamni bu ne dama ni nit ñi deglu ko kep ku am solo ko xamni buy wax doom adamay bayyi ko xel ko xamni buy wax nit ñi dañu ko top ko xamni buy wax dana wax alquran ak sunna ko xamni buy wax dana tey ñi ci alal kitab wa sunna

mi ngir bëgg rek nga dellu gannaaw ngir bëgg nga dellu gannaaw li kulli nabin adwan sayatina al ins wal jin yu abadun ila ba ben ci réseaux sociaux yi ñi ni dañuy yaq sédel dila tuumal dila taf wa ila ci radio ya ci baraja di xew wa ila ci gendarmerie wa ila ci police ba wala ya ci kasso ya wa ila wa ila waye faaw rek lool dana am ni nak loolu ñuy def ñom nit ñi ak saytane yi ak jinne yi man yalla ma leen di def ñu coordonner wu nek ben jinne yi di jox waji solution ndax doom adama yeneewul morom doom adama am lu bon waye sa bo gisee ni doom adama bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mu lay solal bu sañon kenn du ko ko solal dalay woor ni ki jamana bi muy def lolou du mom waye saytane ko dugg yu ha la wax sun borom yu ha la wax yu ha ba'dhum ila ba'd saytane yi ba jinni rek ñokoy sa baat yoyu diw sa nona diw nangam diw boko setané am na ñu xamné ag na ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ñanga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añalé la mbolo mu bari wa bokk yi mbolo mu bari lu muy jëriñ mbolo mo xamné luñu bari bari bo dé buñ lay suul kala ci gëna bëgg moy jëkati bu pélam su sétti ci sa kaw ñoñu ban jaliñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jaliñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi di la tek ay tuuma ban jaliñ yow ya go fi di barki dem nga fi ñew lay nga joge fi legi nak nga nara duggal sa loxo yow saytane man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëlu ko dara jëlu ko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu kala bañ ko ne wa yow dereti Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dereti Ousmane sa loxo taqul ci dereti Ousmane kon duma xaar ba tay mari ci taxal sa lamiñ ba sa loxo am fulla ngok ko am fulla ngok waye ab sénégalais mom dama yalla bal mom du def lolou mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarita e waye ndaw julit du doxé nonu julit du doxé nonu de nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ko ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku loko bëgg bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom lox dari wax nako way top ci ginaaw nit di seugar seugari da bañ diw ko nako ko bañ le di seugar seugari ci ginaaw ndax do mi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سياتين الانس والجن يوا بعضهم الى بعض القران لا يو كين لا بغا باج لو خمو سي موم دارا لوكا باجي لول خم غا نكو بغا يالا لا كو بغا يونتي بي لا بودي مريد كو بغا سيغ توبا لا بودي تيجان كو بغا شيخ مدي تيجان لا بودي ام كو نيو am ay contacts yu dox seen digeunte yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waji yow ya ñak fayda wala mu wër lañ yow diiw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg lako bëgg lo far force imposer la pour nga bëgg ko yow waye ndaw amna ben way ñin balna ma massa wa telephone wa diw do ñu dimbali ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg baay da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yont yalla no muni karaj mané ko bam dess doom yont yalla no kanaan man di bëgg na no waye bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg baay da ngay bëgg doom foko jang ci ban tire bu bay baxé kay waras ni ko bëgg bu doom boné nak tégal feulé man téré nga ko jàng

Kon nit yalla yi faaw sun borom daf leen di boole ak seeni noon, lele mu nekk ay jinne, lele mu nekk aw nit, lele mu nekk seytaane. Waxoon naa ko ci waxtaan yi weesu, lele nga turu yàlla di ko sikkat. Jinne yi xam ne turu yàlla wii bis boo jotee secret bi yaa leen di yilif. Buñu saddoon nit ñu andi nit ko ci yow, boo ko ñaanale mu wér, boo leen bàyyiloo ñu bàyyi ko. Jinne yi duñ la may nga accès, nga am accès ci loolu, duñ la ko may. Da ngay xeex ak ñoom tey ba keroog ngay am accès rek. Benn, ñoom jinne yi léeg-léegi dañuy ñëw jël sa jëmm, yow niroog sa jëmm, dem di leb ci saw tur. Ñoom jinne yi de sa jëmm lañ fa yóbbu di leb ci saw tur. Luñ ci jublu mooy dañuy leb ba noppi duñ ko fay, su ko defee nag ñu di la tuumaal, diw fi ñëwoon leb ma nangam, diw du fay bar, diw du fay bor, léegi yàq sa der partout, fekk jinne ko def. Léeg-léegi mu dem sàcc alali nit, yore sa jëmm, ñu jiñ la sàcc yow, ñu jiñ la sàcc, wallaay yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Yow ndax sa jëmm la fa yóbbu, sa jëmm la fa yóbbu. Ku ko gis defee ni yow muy leb ci sa tur mbaa mu sàcc alal nit ci sa tur, fekk du moom, fekk du moom de, yëgul tinul. Waaye turu yàlla wi mu yor di ko sikkar te jotagul secret bi, te jinne ji xam na ne bis bu yetee secret bi dana ko not, mu ni ko du la ko may nga am accès boobu. Faaw dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw dellu gannaaw, wocc turu yàlla wa. Ndax da nga naan man kat ginnaaw man dama ne ci jafe-jafe yi, kon naa bàyyi li na yonent sallallahu alayhi wa sallam la. Nit daa ñëw ci moom ni ko ëy ni ma bëggee yàlla, mu ni ko séntul fitna ak musiba ak balaa. Yàlla ku ko bëgg mu nattu la. Am keneen ku ñëw ni ko ëy ni ma la bëgge yow ki yàlla yoni, mu ni ko séntul ñàkk, séntul ñàkk. Am na nit yàlla yoo xam ne boo ko bëggee yàlla dana la teg ñàkk goo xam ni da nga naan déedéet. Waaye gis nga bu loola weesoo jeex na ca yaa ëpp tiraanga ci addina bi. Tiraanga nag du alal ju jale de, tiraanga déedéet. Tiraanga mooy boo amee soxla rek yàlla faj ko, loolu mooy tiraanga, loolu mooy tiraanga. Kii daa ñëw ni ko ëy ni ma bëggee yàlla, mu ni ko séntul fitna ak musiba. Yàlla moom ku ko bëgg fii lay jaarakum xaritam moom. Ki ñëw ni ko ëy ni ma la bëggee yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mu ni ko séntul ñàkk ak wañ so, ak wañ so. Waaw, ñoo ngi ci weeru safar. Ngay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti, jamono bi dafa xat, jamono bi nangam, jamono bi lii, jamono bi laa. Téyé na bañ a wér seen bopp ci jamono, wér leen seen bopp ci yàlla. Jamono mi lu nenn moo kàkkatara yam. La ma waxoon waajo ba ma ne niru sa bàyyi niru jamono noo ko gën, ma ne ko xanaa kon sa bàyyi daa baaxut. Ndax jamono moom melul nenn, ku ko niru niru woo kenn moom jamono melul nenn, melul nenn. Sa bàyyi nag bu baaxee am na nu mel, sa bàyyi moom bu baaxee am na nu meloon. Kon niru sa bàyyi niru jamono ko gën, wax du yàqu la. Yow mi wax xat-xatu jamono ak jafe-jafe jamono, moo yaa ngi xalaat ndax sëñ Touba mi tax ngay sant, sëñ Touba mi tax ngay màggal. Ma nga woon ca Liberwali, ma nga woon ca Gabon, ma nga woon ca Conakry, ñu sànni ko ci ak ndand foy-foy ak jamono booba, béréb booba nafa ndox mel. Benn bis nee na jasiira biñ ko jëkk a sànni, jasiira biñ ko yóbbu woon ci taatu garab lañ ko sànni dem. Yàlla ji ngëleen bëgg a taw te moom amul fu mu seeloo, te bëggul kaamil alquran bi tooy, bëggul fulk bi tooy. Mu dal di yanu kaamil bi bokk fulk bi nàbb bagaas yi ci benn loxo bi ci des. Dal di wuti kër benn waay ngir ñaan ñu may ko fu mu seeloo. Bi muy dox ba yàgg kaamil bi
nara daanu mu joyanti ko ak benen loxo bi ci dess nga deg muy wayanto nan ko tiref sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakkan kitab rabbi kana li wa kunt lola man ko don wayanto ca gabon bi nibise nak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu dugalale ko ci mu dugal ko ci waye karok ba nga xamanteni ngelaw la ak khin wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci keur ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow tereb yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do masalal suuf kitab rabbi al kitab kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakkan bi mu ñewé ñaan waji niko ndax do may fuma selu rek ba taw bisibit waji niko fek waji mom mu nok soxnam do nga fa newon mu niko ben neeg ge fi ne moy wañ we seigne touba neena man ci sama bop ma don balel sama bop wañ wi wa ku nek ci jafa jafa yu mel ni wala ci bisam ba nga nek ci bisam nan jafa jafa yek jaxle yek tiss yek nangam bu ko jambat xusal rek jall rek jall lo am jël ndax seigne touba da xusone jall xusal jall lo am jël bisu seigne touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa opna def bisu seigne touba ñu mako waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci ahmadou bamba mu daldi fas yene yanu nat bi ah te wara tuxo touba dem mbacke bari nan ko mbacke jolof te nunu mo waxe legi ni li kulli nabiyyin adwan sayatin al jinn wal ins yu'abadum shaytani commencé nañu daldi ruh touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi ñu ñuul ñi ñi bind touba bi letter yëkëti ay tuuma di tok ci seigne touba ni ki dafa nara jihad rek ni diiw la nara mel ni diiw la nara def nangam nangam fawli na ci kur tawli ni ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg la xum way man yor ma casque tawli ni ci kur rek mom cheikh ahmed bamba waye mom seigne touba mo def liñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na binna ben lettre borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara lu ci deug ay soskat lañu ak ci fenkat ak ci rambaaj kat wala ñett yi gaay yi boole na mima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwata li lepp kat shaytané jinné yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté seigne touba ak borom dara seigne touba ni ko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu mukk al qiyana lettre ma ng ko tambalé ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amirin dar amma ba'd fahlam bi annani la aktub wala aqulu bi lisani ma lam yakun fi qalbi فاليوم لا تسمع كلام من يطلب بالنميمة والافتراء والكذب وقيانة لا تربغات تي ام صلو يو بروم دار تي جاي نان يا موم دار يو مي نان يا نيك دار يو مي نان يا يليف دار غينا بو تودي يالا لتر بي ميغي جوغي تي
Seigne Touba ñu joggé ci Seigne Touba wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokku tu nit fofar dong ñak bokku fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko Seigne Biyama bett te yow xam ken xamul yaay kan Seigne Biyama bett rek ndax bokku len fu ngeen far te yow ken xamul yaay kan am leer day am adresse neel mana diw doomi diw ak diw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat ñu wax la lam xalaat mom mom la Seigne Touba def min Muhammad Bamba la wax min Muhammad Bamba waye gaay legi waxatu ñu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mané diw wala mané diw ji bu koy wax day jaay fit wala yekum wax ko ngeen wax ci xam xam kenn ku ne jema convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ Seigne Touba defante wu muniko man la Seigne Touba man may bind lettre man Seigne Touba dal niko jammi sama borom nak yalna nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yalna nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolou nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni duma wax ci sa lamine wi lu nekkul ci sa xol bi lolou jombalé nako sa bop man Seigne Touba wax ci sa lamine lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seigne Touba ay wa jamono xol jangal len lettre Seigne Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci mir yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngalaw la nekkul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg lamay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la dekk man wallahi nga jakarlok nit muy wax wax ba yeggal nit nako ci yalla lam wax dara lu ci deug dara geemu ci dara Seigne Touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamine ni lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma geemut mbok yi ñaar yi wa Senegal jangat Senegal legi liñuy bind ci sen film la ci upp geemuñu ko liñuy wax ci sen lamine geemuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi geemuñu ci dara ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi nga gëm ak dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique legi mom ay fenn la di politique ba do wax deug damono ji ñu toll xolal suñu autorité yi suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nepp melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom te pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara fasu ci yene def dara subhanallah Seigne Touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neurut duma wax ci sa lamine luma neurut ma nglay xamal sa bop lolou boko gëmé moy li ne ci man soko gëmut moy li ne ci man muniko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw ñu tagni ni ño xani bo leen deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy jublu wayam jaxasa dong moy djublu wayam yak dong moy djublu bul deglu ko xamni tamit sa nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër wër duñ la xamal dara ñu sos tek dañuy sos de yalla xam nako dañuy sos ak iftira dañuy sos yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyiduna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reey mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reey aw jongalong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo di jongalong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk mo di jongalong moy aw jongalong alquran la al ifk mu ne ko bul deglu ko xamni day sos xamul ci man Seigne Touba lu ñaaw
waye man na sos andil la kokku bu ko deglu mu ne ko batay bu deglu ab 24 bu ko deglu de xolal ñent ñi señ tiba tuddi fi ko ci deglu mu sank la abram bac sos kat 24 war kat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sank rek ñent ñi la sank ku waro rek ñent ñi la war magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngani ko sawa ya waxon nangam mu dama la don mbalak wa luy mbalak fen fen moy mbalak ab julit dana fen dama la don mbalak wax ba yeggal ñu la sawa ya wax moy dama don farce wa lan moy farce la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata ragal leen yalla ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla hmm ñu ragal yalla hmm wax ju am solo la Seigne Touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la Seigne Touba wax fi neena ko ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax Touba bi convoqué ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la Touba bi doon deglu ci Seigne Touba motax mu convoqué ko motax mu combaté ko yalla neena yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul nga waw lutax ngay wax lo xamni naroko sa lammi ñu ngi ci genné lo narut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan yalla ni ay ndaw bakkar buru fa yalla lay kilifa koy def kilifa koy def kilifa waw kilifa diine mba kilifa ala mom ngay gis mu wax lo xamni naru ci dara yalla sédé na ni xamna ni naru ci dara yit kilifa diine ak kilifa ada koy def legi man dañi Sénégal mel ci at yi ñu genn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu genn deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhirah net limako dama la nan dedet lol mën ta am Senegal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diine mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wunni suturam te man ma deg ci sa nobbi kenn netliwuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jitéwul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok ma fa digg ci sanno bi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé tayli beyi mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui muné su ko japp ndax tayli beyi mën nañu révolter légui xam nga kon ñuy défa dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen ma ko degg de te wallahi kiko don wax neen ab julit la waye giñ na ci sa borom ni kep ko xoti sutram fi ci adina wa rabbul kaaba yalla dana xoti sutra yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutra amé njariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutra amé njariñ wallahi ko xoti sutram yalla dana xoti sutra bu kéroge ay ci nak ku weddi bismillah nitu yalla bi bu joomé wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappé ab serigne dal nga jappé kilifa nga jappé borom mbolo su joomé wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek tawatina ko xamné man nga wax waxal waxal te lolou lu bes la fi de ni ñu songé nit yalla yi ni waye nak Seigne Touba waxon nako dal ci mujjuk jamono motax li Baye Sam Mbaye daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom kër bi mom kërëm ba nopi diko jaxassé lu ci kenn man mom yalla mom jamonom diko doxale ni danaka man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ na ni dana fessel safara te neena won ci mujjuk jamono lay doon ni ci ëpp wa mujjuk jamono lañu doon
xeyna jombul motax yu mel dérif yu mel ni bare bare bare ba ndax da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko meuna def yalla xamnako ba muy wax wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara do nga ko meuna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señ yonnati sallallahu alayhi wasallam neena mak sama nat nga yonnati yep and nañ ben baat diko wax nan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul ndoxum kersa lula neex defal bu yowmal qiyam yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xalal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa man leg leg ma yedd sa bop ni nga sama borom bindé manam rusnama sigi xol doom adama motax danaka kuma nuy rek kokkan la ci mujj tek rek no sant rek lay mujj wax ndax ndax ndax mu ngok dal mu ngok mu ngok mu ngok wa mu ngok seigne modou yamale waxtani fofu ci lettre seigne touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merle wala borom ndar ci jamono boba ñi daan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna ni dess ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yenen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah li ñak dañ ci gestu bind ci tuti mom tamit az-zukru as-sukru bi ni'matillahi tabaarak wa ta'ala al-quran ni wa ma bi ni'mat rabbika fa'lis dafa kon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi te it seigne touba mu jeddit la bu wutu yonent waxna ko sax ci bayitam wa il mustafa nawitu may jeddidu xeyna dinañ ci dik inshallah ta'ala ñi ngi leen di sant di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom ñu yobbu ñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé mba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man man dañ ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxé ñu jang alquran muy jang khasida ci atta yow mi julli ñaar raka sax selmal hadiyal ko seigne touba ni sant na ko sant le na ko yalla seigne touba waxa aw ñam joxe sa wërseuk joxe joxe joxe yoyep nga sakku ci rek dañ ci ak sant la yalla seigne touba dañ ci ngeureumal sun borom waye dañ ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga dañ ci ak mom dañ lañ ci yalla dajale ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ab jam yalla ni mo ra taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb seigne touba neena nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula serigne bu mat serigne da sedal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobi batub ñewantam bobi batub taxam bobi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am dara jiju kawe dana taxa am ay may fa sun borom lolu ñu xewon na ci misal ci cheikh abou yassidil bustami ak tayer ba kon nak sakko am ngeureumal seigne touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sakko am ngeureumal yalla seigne touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal yalla ndax nit la ko xamni du geureum te yalla geureumul du sant te yalla santun kon kum sant yalla sant na la kum geureum yalla geureum na la kon yalla ñu yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala ta borom def ko muy magalu barke magalu yermande yalla musul yu ci xéti ay yépp ak xéti bala yépp ak xéti tis yépp ñi ñew ci yooni yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu delu ci ak jamm delu ak jamm borom man nako yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxna ko waxati ko kep ku jog sol saw dal up sa buntu jëm kër yalla am ndok mu la dok ci yoon wi
sun borom neena ndog mo meela dog day du tey man yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni bi nga sore saw dal ub sa buntu keur wan gannaaw sa keur wan gannaaw sa njabot deugmal ma yalla dogal limuy dogal ci digeunte bi xamone na sa yene yene jojile dana ko matal ba ma seuk dana ko matal ba ma seuk kon nak amul perte nga amul perte nga ñu leen di wax jere ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi way di gërem señ modou sama ben wëllere buñ wax alhaji mbalo kebe di dom ci alhaji njuga kebe rahimahullah bi allah ta'ala anhu jamana yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi may yëngutu ci ay xari ladum yi wax deug yalla ngir bëgg japp ci daara ji mu yonne ma fi am xar xam ngeen xar yoyu mo taxone ay ndu jukati guddi ñewon fi ah ba tax la xewon sama digeenté ak ñom xew nak momit ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko ci ranga joji mu yonne fi yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di alhaji ñu ko kebe yalla doli ko njegal ak yermande ndax sama wajur la daan deg ci mom mu koy tuddu sama wajur moma net ni amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Senegal mu and ak mom dem di siyara ji Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu tombe ak Cheikh Abdul Ahad di ami gan don togolo alhaji jili may añub gan ya ki alhaji njuga kebe añub gan ya neena alhaji njuga yanu bol bi sol mbubum ndaxas muy mbubu ndaxasi baye fal yi ñuy sol ne mom lay yanu jitu mboloma top ko mu wuti bir keur Cheikh Abdul Ahad rombu sama wajur ak tubab bobbi tubab bi laaj sama wajur ni ko ndax xam nga kele jitu te sol yere ndaxasi te yanu bol bi mu ne ko waaw ke lañu wax alhaji njuga kebe mu ne ko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ñoo gis da ngay ñaan audience waye gis nga dafa wacc bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel Seigne Touba lolé yal nako yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñepp di gërem ñepp rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni Serigne Wali Fay ak soxnam soxna soxna Jaynaba soxna soxna Jaynaba Sar waaw ñom Serigne Muhammad Jall ñom ñom Serigne Cheikh John ñom ñom ñepp rek Serigne Kossa Fall ñom gërëm nañ leen sant leen seen taxaway ci tofel gi ak ñi nga xamni ño nekk fi di Kolda ci Senegal ci melni Serigne Modou ngam ñom ñom ñepp rek legi na wa Kolda fi ne émission bi du leen raw jamono bu nekk ñomit ñu ngi koy déglu amna ñu fay wax sax di wax Serigne Modou ngam mom nan ko ñun xamna ne buñ déewon te xamu ñu waji safara lañu jëm ndax ñun liñ daan dégg nangam waye lo lepp rek ak gëtal la ak yaatal dal na ñepp jariño ndax wax gi bëgg nit ñi jariño dong ko motax amu ñu jot buñ koy waxe lool rek bëgg nit ñi jariño ko du ab xaaliss buñ ci wut du alal juñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañu yene buñ fi toge bu joge fi duñ fi wax mukk suñ waxi bop ben mu doon waxi yalla ba yonent bi man ba Seigne Touba man neena ñett ñi ñoy sama marje ñett ñi moy sama marje yalla yonent bi Seigne Touba ñoy samay delu way yi gëna reey ci delu way yi luma la wax fala ko ci beji mba ko timbe ci ñom rek wa mom ku timbe ci ñom rek kon nak ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf mo ngi sakku ngeen ñaal lu bu baax yaram bi gëna wër ñu gën leen ko mëna defal te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

te morom ya ngi sol ay mbasé ris mom yalla dogal na wax sala manam nangou len dogal yalla ba kérok yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxa mukk dugg ci lu arab liggéey jigen dagan na waye anam yi sari awaxit la dagané anam yi sari awax est ce que nak respecté nañ anam anam yoyu lolu mum taxuma jog waye li am moy pour mu liggéey dagan na waye naka ci naka waw jamono dana yaq ba nga xamni legi nit ni bo dé wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wu ñi fi téggu l'islam né ci lénen ñoño tardé ñi fi bayyi l'islam nek ci lénen ñoño tardé ñoño tardé kon nak min qadrikum yow la war dé waye min qadrikum ni ng ko mané ni ng ko mané bu féké ni man mako dekkal fu bax waddu ko ko day lu bax jox ko dund bu bax ba nopi nak bagn ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba meeng la ngay xaar de ba meeng la ngay xaar même bu fekke ni ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamna ko yalla xamna ko de di jox sa wa keur fonde bo gene dem ci restaurant ba commander say ganar da nga yakar ni yalla gisula bis bo duggé bammel lolé kon ci ginar dang ko yab bisu kérok wallahi bayi sa wa keur ni dundu werayan yow bo fi duggé dem ci restaurant ba commander lula neex di dundu sa nice ma légui nak ha man nga raw fi ci aduna di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lol na la leer alakhirah do raw kat alakhirah do raw de na la leer kon bu señ touba ne soxna pende job ma ngi lay ñaan bu jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi saw jikki taqi rek ay borom keur bo xamne la yalla xam doyna munaka wal tahlamu an ji'ada niswati fi ta'atil aswaji dun miryat munuko ndax ma nga lay xamal te nang ko nango xam bo beugé nek jigen bi am personnalité al mar'atu wala bok as-shakhsiyatul mar'atu fil islam da nga beugé nek jigen bi am personnalité ci bir islam munako nanga xamni jihad ci jigen jihati jigen muna mu ne ko moy top borom keureum jihati jigen dem ci front ba di defender l'islam ba l'islam am ndam te goor nya muna mu ne ko budé ci jigen nya moy ñu top seen borom keur diko defender di and ak mom ba seen borom keur réussir koku moy jihati jigen moy jihad ci jigen gi taxaw borom keureum réussir muna muni jihad ci jigen ngok wal ta'lami anna jihad an-niswati fi ta'atil aswaji dun miryati neena man seigne touba limu wax werante amu ci kiwuma ci saka dun miryati jihad ci jigen moy taxaw sa borom keur bam réussir waaw bo mané ah gor ñi lay ko leen taxawit buñu jéké takum ñaarel et après yow mu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ni antu ma tabalakum min an-nisa jigen ni na ngeen ci sét ñi nga xamné ñoo mëna tax nga sa gi seeni xif moy tax ngeen mëna sa gi seeni xif seet len ci ño xamni dana tax ngeen mëna sagg seeni xif ci ñoom ci seeni morom ma tabalakum min an-nisa seet len ci jigeen ño xamni bu ngeen len takke dana tax nga mëna sagg say xif ci ay moromam ya nga xamni leewuñu la ñoo ñu nak mëna do

kenn mën naa doon ñaar, léeg-léeg gis góor goo xam ne jenn jigéen ji mu am day na ko sëkk mu mën a sàcc ay xifam ci moroomam yi ci mbedd mi. Waaye am na góor goo xam ne moom jenn jigéen jooju doyu ko, loolu nag dogalum yàlla ak mbindam yàlla binde noonu. Am na góor goo xam ne ñaari jigéen moo tax mu mën a sàcc ay xifam ci waa mbedd mi. Am na góor goo xam ne jenn jigéen dong mën naa tax mu sàcc ay xifam ci waa mbedd mi. Maataaba la yàlla wax de, maataaba maataaba fan ki xoo maataaba la wax de, maataaba. Am na koo xam ne jigéen bi maataaba ci moom mooy jigéen joo xam ne saa bu jaaxlee, comme ni nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam bu masaa na jaaxlee Seydina Khadija ki ñëw jox ko mu trouver solution, mu trouver ko solution. Waaye xoolal bu fekkente ne ci méthode xam-xam la, côté xam-xam Seydatuna Aïssa lay indi, Seydatuna Aïssa ay ñëw. Bu dee ci côté jaamu yàlla ak garder alquran Seydatuna Hafsa mooy ñëw. Kon am na ci góor ñoo xam ni danañ takk jigéen. Lu tax ñu takk ko, bis bu amee maanaam saa boo xamante ne ak jaaxle am na moo koy indil solution moom jigéen jooja. Am na jigéen joo xam ni li tax mu takk ko mooy saa bu bëggee sàcc xifam ci waa mbedd mi jigéen jooja dong moo tax mu mën ko. Am na jigéen joo xam ni li tax mu takk ko mooy maneek ay bokkam, jigéen ji képp moo ko mënale ak moo ko mën a mënale ak ay bokkam. Jigéen ji képp moo mën a dox diggam ak ay bokkam. Kon maataaba lakum moom la alquran wax. Kon nag yow bu sa yoon nekk ci takk na ñaar, takk na ñett, takk na ñeent, sa yoon wurucaane. Xam nga la sa yoon war a nekk mooy li Sëñ Tubaax Soxna Penda walta alami ana jiada niswati fi taatil aswaaji duna mirya duna mirya. Loolu nga war a xool yow, li la lislaam sant rek, ndax moom lim def droitam la, lislaam a ko ko may. Waaye nag bu ci fellee dara ci sa xàq, kooku moog yàlla la, kooku moog boromam la tabaraka wa taala. Mu nekk wa ay suma sawjun raadi an sawjati raddiya anha rabbuha bi ni'mati. Mu ne ko maa ngi lay dénk yow soxna Penda Diop. Mu ne ko boo gisee ma ni la boo bëggee am ngërëmal yàlla jaar ko ci sa buntu borom kër. Mu ne mu ne ko dadi yàlla dogal na ni borom kër saa bu nee jërëjëf yàlla ni jërëjëf. Borom kër nee na saa bu nee jërëjëf yàlla ni jërëjëf. Mu ne waaye borom kër saa bu nee cim yàlla ni cim. Nga xam ne kon yàlla léegi soxna yi borom kër yi la ciy déglu. Waaye wax naa ban borom kër de mooy saw jikki tàq yi. Loolu bu leen ko fàtte de yéen góor ñi dama leen koy fàtte ni saw jikki tàq yi borom kër bu ragal yàlla lañ wax de. Waxuñu borom kër bu topp bànnee xam. Borom kër bu ragal yàlla lañ wax de saw jikki tàq yi. Loolu taxoon nga daan gis mag ñi, mag ñi yàlla dogal ñu yor ñeenti soxna. Yor ñeenti soxna, ñeenti soxna yi ñu yor ñu dem ba am ak ñoom ak njaboot, am ak ñoom ak njaboot. Waaye suñ borom wan leen keneen koo xam ni maataaba lakum la ci moom, taaba lakum la ci moom, mooy am na lu tax mu bëgg koo denc ci xeeti taaba yi, ci xeeti taaba yi. Te yor na ñeent te suñ ta weesu ñeent mu waxtaan ak ñeenti soxnaam yëpp. Ñeen man day damaa gis seenem soxna soo xam ni mu ma sañoon denc ko te maa ngi ñeent ba nupp. Te yéen dong yéene ma mën a trouver solution yéen dong. Nga gis te soxna soo xam ni yàlla dana ko defal tawfiix yi mu ñëw ni la bàyyi ba ngeen wéet mu ni la xam nga nooy defar ak may wàcc ma jàpp idda, ma jàpp idda. Bu sama idda matee nga dem takki kookee. Góor gi ni ko d' accord na maag yow danaa la yeewi waaye da ngay toog ci kër gi doo génn sa néeg maay la yoral sa lépp
lol tax nga dan deg kilifa yu bari fi ñu nan dañu tak lu mat ñent soxna lu upp ñent soxna dedet ñu bari ci ñom tekku ñu lu upp ñent soxna yow ya xamul la ci bir da am te jigen ñako nangu ñu yewi ko mu japp yidda buñu daan jexé sëriñ bobé takkat keneen ngir amaat yenen doomi waliw wala yenen doomi nangam wala yenen doomi nangam lolou moko andi donte nak amna ñu rax ci bir ñu xamni banex rek lañ top ak seenu mandité waye amuñu ci ben sañ sañ lolou amna mom amna ñu xamni tak nañ lu upp ñent directement ni te bayiwuñ ci kenn lolou degeñu ci l'islam masna ko laaj bay sa munima ñaara koy def ñaar borom sañ sañ ak borom chaay chaay wa kërok lolou la ma ton mo nek waaw goor gu tak lu upp ñenti soxna te l'islam mom téré ko muni mom mustafa bu la ci kenn nak ñaar do nga koy def borom sañ sañ ak borom chaay chaay muni te l'islam nak xamul borom sañ sañ xamul borom saay saay l'islam mom sharia xamul borom sañ sañ ne bu doon atté da koy atté rek bien vrai que yalla top ko ci dara mom dara waye sharia ko ci top dara loi bi moko ci top mom waye nak l'islam top ko ci dara mom dara ndax yalla ko may yalla mom yefi neenako maynalo ko lol kay gene amu ci waye nak li tax loi bi mom yegul ni yalla maynako loi bi mom xamul lolou loi mom lim xam rek moy direct munima ak kan munima akup say bi top no borom sañ sañ munima ñaar ñi dong ko fi def munima ñaar ñoo ñi rek ko fi def borom sañ sañ ak borom chaay muni ñaar ñi dong fi eppal ñent kat borom sañ bi sharia xamul sañ sharia xamul sañ sharia lum xam moy loi ñent la wax yamal ci ñent waaw la nga deg nga ñaan takal ci jigen ni alquran bi ne fan ko mata balakum min nisa masna wa thalatha wa ruba wa yankifu ala tabi la fawaida ñun ci tilé ko nu len neex ñom dal ñoo gëna xam sharia ki yalla yoni won te wacc ci mom sharia muy muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ñom ñoo gëna xam ñu nan yalla masna la wax 2 plus 2 égal 4 ruba la wax 4 plus 4 égal 8 e waye ndaw samba yaron sallallahu alaihi wasallam moy fi alquran sallallahu alaihi wasallam nit da daan joge fele tu dugg ci l'islam sallallahu alaihi wasallam bu ko tuubale ba nopi da koy poser question ñaata soxna nga am muni amna 10 sallallahu alaihi wasallam ni ko tan ci ñent ño xamni aramuñu la ñi ngi def ñepp nga wacc leen ñi dem tan ci ñent ndax 10 yoy mu wax kat bo demé ko ko massa nampala nga ca te aram nako bo demé kum nampa ndola nga ca te aram nako bo demé tantama nga ca te aram nako bo demé badde na nga ca te aram nako motax sallallahu alaihi wasallam niko 10 yoyu tan ci ñent yi nga xamni aramuñ la dagan nga tak leen ñi def lepp nga bayi leen ñi dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacce ñi te dess wa lolu yaron ta sallallahu alaihi wasallam firiwut fan ko mata balakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba wa in khiftum ala ta'dul fa waida sallallahu alaihi wasallam firiwuko yow ngoy nan ay 2 plus 2 égal 4 ak 4 plus 4 égal 8 ku len deglu sanku yalla yoni yonante bi wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam mo ñu firi alquran waye am ben samba sugum day fele rek bu ñu firi alquran ñu diko deg dedet yonante bi mo ñu firi alquran ci mom la yalla wacc alquran kon sa borom keur amna droit am ba ñen lay nga gis ko xamni day xamni sax mom borom keuram gis na keneen kum bëgga denc te suñu ko ndax ñent ñi mu nangu ñu yewi ko mu dem takki koka lol day piyaba ju reey la piyaba ju reey ci nek waye nak ñiko nangu bari wul nak ñiko nangu bari wul di motax lu bax bi ñepp koy nangu di ñiko nangu bari wul de rawatina ab senegalais nak amna ci ñom ñu bax man xamna ci ño xamni seen wujju sa ñoko takali seen bop manam seen wujju ñoko takali seen borom keur
te jur nañ ba saat lu kenn musu ko xam ci ñom kenn